0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod Nood nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daw, eh. Kadaghan mangyayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan nga anniversary, uy?
7: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning nga event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kaningot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road, fronting Valencia Central Market.
1: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
3: Rexido Forte!
1: Di ka liho, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
3: Rexido Forte!
1: Naapod kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang discarding na ko. Discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
2: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabash ang bida shalamisha.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun na to kanunay ang bida shalamisha. Ang fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Ako si Teresa Ajero sa Hingaog City.
12: Yes, Egan.
11: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
12: Okay.
11: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya kasama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong dito pambal, Aroma, sa oil.
12: Okay.
11: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung kanyaplas. Di boto, di na ulian. Then karon bili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya.
12: Oh.
11: Tulo ka buton. Oh. Karon siya pasto, maliyok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya maliyok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa iyang higaanan.
12: Salamat sa
11: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na pastor kay. Takuloy kay siya panalangin. Ngayag yung panglangin na namang haplas. Ngamaya akong ginagamit sa iya.
12: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan?
11: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
13: May buntag. Para ilalangga kasi ngalan? Na hospital ka lang ga?
14: Ako dahil itong bata, napiti-piti sa hospital.
13: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
14: Nakuma.
13: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
14: Nadaan sa computer.
13: Ah, sa sige ni mugdula sa computer, nakumatos ka?
14: Oo.
13: So, sa dahil na itabo?
14: Nag-inom na ko Big Gimak. Maunian ko.
13: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
14: Pulo kaadlaw.
13: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
14: Oo.
13: So, likay nagdulag computer?
14: Dili na.
13: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
14: Salamat, Pastor.
13: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
15: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Egan.
3: Magkasima ni ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
2: Okay. Na
3: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. May moto, di na ulian. Din karon dili naman na siya makalihok. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang butila.
2: Oh.
3: Ka buton, Karon siya, Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
2: Salamat sa
3: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa Ginoo na Pastor kay tuloy kay siya panalangin nga iya gid panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So aroma herbal oil ka igan.
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O sa may mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
2: Okay.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
4: Happy anniversary, Lolo, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sikang mahalog kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
8: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

Easy po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Matubang siya o dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, o mental health issues sama sa depression. Kung lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga muundad na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency na mamahimong ngit-ngit ang

0: di ka trabaho, hasol ka ayong mabughan.
1: Rexino Forte!
0: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana.
1: Rexino Forte!
2: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
1: Rexino Forte!
2: Mas paspas, banat sa upat!
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mom! Mom! 98.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: So kagkaroon, mataghamay, kaubandod kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: O si Ato Igan na Alex.
2: Akong pagalamatan lang po siya katulit-talit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga siya ang kanang kuan samad.
1: Naon sa day mo na samad mong tiil?
2: Kano-kano ka na ko, Pastor, kay
1: nangauga. Okay. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot din mo na siya nga gikuan, no?
2: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa day ang i-aplasan mo ang aroma, nauga.
2: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
1: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
2: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung ayaw.
2: 5 kabuo.
1: Okay.
2: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo. Okay, nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
3: May good news!
4: Hello, oy! Unsa ko'y good news!
3: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
3: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat, Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Lu, nganong katakiang kaman?
10: Sakit kayo, hubag sa tiil daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Bisan, orsa na lang tambal akong itambal ni ini, apan wa di hapoy alibyo.
9: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag.
11: Maokini, ang aroma, herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
12: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
13: Happy anniversary.
14: I love you.
13: Akong gift nimo.
14: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
13: Ganahan ka?
14: Salamat, Han.
13: Di pa.
14: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
13: Ang unsan?
14: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
13: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
14: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
14: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
15: sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
14: Kinsa ka?
16: Ayaw, nagpagunta na pa.
14: Oh, Godzilla!
16: Ayaw pagpalag. Hold up eh.
14: Tama! Tulisan!
16: Da, patay ka lagi. Giilag ayaw palag. Kuwarta na saan? Buad to sa bangag. Suyop na saan?
17: Oh, lala.
14: Hala.
16: Luuyas ba to?
18: Luuyas ba to?
14: Huwag kasing-kasing ang bihibo diin. Minor de edad. Gilugos. Unya gipatay pa. Gipodyo to. Labig siguro addict.
18: Addict.
14: Addict yun to. Addict yun to. Wa ba manglimbaw ng imong balhibo? Imong pagkanoon ng imong anak? Sa kwarta nga halin sa imong ipamaligyang syabo?
16: Kaarte ba ninyo? Kung di mo mga aon, maniga ng mata ninyo sa kagutom.
19: Pahalang gutom mi pa kaysa busog og abunda tuod mi hapan ang gipalit na kwarta kikan sa illegal na druga.
20: Makuyaw nga komunidad, naghitak ang mga daotang elemento. Dili kaluwas kung anaa ka sa gawas. Apan ang makasusubo kung mismo sunod sa imong panimalay, dunay miyembro sa pamilya nga lulong sa illegal na druga.

0: na higala, ayaw paabuta, nga sa sunod, ikaw ang ilang mabiktima. Ang atong gobyerno, walay hunong sa pagpakigyera kontra sa iligal nga druga. Apan, dili sila magpalampuson kung ikaw mismo dili makig-alayon. Magtinabangay kita, apil sa kampanya kontra iligal nga droga. Kung may namatikdan adik o pusher sa inyong dapit, itaho dayon sa kapulisan o among ipaniguro nga ang inyong tawhanong katungod among protektahan.
1: Kini nga pahinumdum, hatod kanato sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa Valencia o sa Public Information and Assistance Division.
2: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-abuso sa isang menor de edad na babae.
3: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Ann, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
4: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-abuso ng kanilang kabiyak.
5: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262, humas iila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababaihan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
6: Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
3: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Ann, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
4: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
5: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262, humas iila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini ka balaod nga magprotekta sa mga kababaihan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
6: Nasayod ka ba? Ang Office of the Building Official sa Dakbayan sa Valencia nagpatuman sa Executive Order Number 32 usa ka balaod nga nagpasayon og nag-streamline sa proseso sa pagkuha sa building permits para sa telecommunications o internet infrastructure sama sa cell towers, antenna o fiber optic installations. Aron masayon og epesyente, ang Office of the Building Officials adunay one-stop shop diin tanan nga lakang sa pagproseso gikan sa pagsubmitar sa requirements, review sa plano, site inspection, hangtod sa final approval o pag-release sa building permit. Klaro o organisado ang proseso. Gisiguro sab nga luwas ang proyekto og busunod sa building codes og safety standards. Ang mga kinahanglan naglakip sa barangay certificate, tax declaration, site development plan o uban pang dokumento nga gikinahanglan sa Office of the Building Officials. Human masubmiti, i-review ang inyong application para sa technical compliance. Maabot ang site inspection aron masiguro nga husto og luwas ang inyong proyekto. Kung ma-approve, i-release dayon ang building permit og pwede na magsugod ang construction sa inyong telecom facility. Pinaagi sa EO 32 og sa Office of the Building Official one-stop shop. Mas organisado o klaro ang proseso. Wala na ilibog, wala na ibalik-balik nga papeles. Klaro ang tanan gikan sa plano hangtod sa pagtukod. Alang sa dugang kasayuran, mamahimong mutawag sa ilang telephone number 0888-813-6157 o cellphone number 0955-296-2748. Alang sa mas luwas, mas ligon o mas epesyenteng telecom infrastructure, gipasalig sa Dakbayan sa Valencia o sa Office at the Building Official nga ang inyong proyekto, inyong seguridad, among responsibilidad. Kini nga impormasyon, hatod kaninyo sa Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.

0: serbisyo sa atong mga doctors, ubigaynis, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo kamo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Kabalo ba ka anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, eskwelahan, trabaho ug bisan sa social media? Kini ang anti-bastos law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsita

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: man mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Ako si Ato Igan na Alex.
6: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga si tangin ka ng kuhan. Samad.
5: Naunsa tayo mo na itsamad yung tiil?
6: Kano-kano ka na ko, Pastor, kay nangauga.
5: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taod-taod na din mo na siya nga gikuha, no?
6: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
5: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
6: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
5: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
6: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
5: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat yung kaayo.
6: 5 ka buo.
5: Okay.
6: Lima ka buka kung ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito nga na imamata ka. Salamat kay

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Happy anniversary.
2: I love you. So
1: beautiful. Akong gift ni mo.
2: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
1: Ganahan ka?
2: Salamat, Han.
1: Di pa.
2: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building. Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Yes, akin sa ni Paliyog kong taga-asa.
7: Ako na, si Nanay Ima.
6: Yes, unta may akong ipaabot na yung testimony.
7: Pastor, ako kayo kong pasalamat sa Ginoo, Pastor, nga nakainong kong gigibak, kay nanihod kayo kong kamot ba, akong likod, di ko katulog. Paghatay ni Pastora na ako o gigibak, ako kayo kong pasalamat, Pastor, kaya nakatulog ko, Pastor, mga tulog pong ikabok ako na inom.
6: Okay, kanang imong gibati, kanang imong gibati na yung imong lawas, tataod na imong nagibati nga binod ang imong kamot, imong lawas, sakit. Di ka magkakulog.
7: Oh, manong kayo, Pastor.
6: Oh.
7: Manong ragyo nga. Yung galit ko ng Pastor nga. Ikaw naman ako ng Grison. Salamat po sa inyo. Kapag ulit nito niya, Pastor. Di siya mama. Ipalit na nga ako ng Gimak. Yan na siya. Ikaw, ako ng inyon. Sakit nito. Ay, kumbanyo kayo. Ako mga bukton. Akong ulo. Nabi ko katulog.
6: Oh, okay.
7: Pag inyon ako, Pastor, mga upat kabuog siguro ito na inom na ito. Ako kasi pasalamat si Ginoo, salamit na kay kong tulog. Yan, di nagaling usahay magkapanihapon kay ang kung ano na ko sa akong katulog.
6: Okay. Kanay, kanang imong kanang imong gibati ka na ito, duga-duga na nimo na gibati, kanang di ka katulog?
7: Duga-duga na ni Pastor. So, dito pa ko sa kuan, lanaw, katagalanaw mong ko, dito ko mong ko ni Pastor Agres, ako mong unang bata.
6: Ah, okay.
7: Oh, yan ako rin sa kampuan.
6: Okay. So, salamat sa Ginoo nga okay ka na karon.
7: Salamat. Kayo ko sa Ginoo good nga pagkainom na ko, Pastor. Yung ko, Grace, tagpila ko na, Grace, na magsigod ko. Palit ko ko, Ana. Namig yung kayo kong tulog.
6: Okay.
7: Kinsa mo kayo na matulog, maayog yung kayo ang bigimak. Atong edad, 63, pero karon mura na kong gabatan. Pag-inom na ko, ang bigimak.
6: Okay. Salamat kay Nay. Salamat kay Nay.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
8: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building o sa second floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, Ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
11: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
10: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
12: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: Wala gi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan nako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
12: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Yes, hello kaibigan.
16: Hello, Pastor. Ako na si Rachel Bailon Lumanog, taga Banlag.
15: Ah, taga Banlag. Ah.
16: Pagkakas ko sa Ginoo, Pastor, na ito ka na nga. Kayo ha, naiyang lahat sa akong pamilya, sa akong labi na tao, na. Yan. Labi na sa pinagpalang kapsula. Dako, kini katabang sa akong anak, Pastor. Nangu, kini akong anak. Pagkakit sa akong anak, katungo pag siyang paa, Pastor. Pagkakit na, karoon lang ko nakatao, nakaano.
15: Ubag ang paa sa imong anak. Pila yung edad?
16: Nagsugo na na, 3 years old, Pastor.
15: Okay, so okay siya karoon?
16: Oo, katong gibra sa Pastor, sa bukog. Nga, 15 na ko ana, pabalik-balik sa doktor. Wala, walay kayuhan, kaduha, giopirahan kini, pero wala gihapon, pirahan kini, kaduha, nabungkag gihapon, Pastor. Hangtod niya, ikatulong sa dilit na sila mo, buwan kay daghan na ilang paitaon. Katulong, wala na upirahan kay daghang proseso ang ginabuhat, hangtod. Salamat to sa Ginoo
15: Allah. Okay.
16: Kapula niya, nakaabot po ni mo, dakugir akong pasalamat yung Pastor, darurog na po. Pastor, salamat sa tanan. Ako kinigipainom sa Dijama. Buntag uto hapon gabi sa usa ka adlaw ka upat.
15: Okay.
16: Pastor, ako kini ipainom sa iya. Daghang katingalahan, daghang kamilagruhan. Yan ay tabo sa iyang paa. Kung wala kini, wala kami kapalo. Kahit pugyan na kini sa kumbana sa Ginoo. Kung unsa iyang
15: paa. Okay, Igan. Sige, Igan. Salamat kay Igada. Salamat kay Kaayo.
17: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
17: 90s.

suot at buhok mo'y green sang tindahan sa may baklaran na patingin na tulala sa iyong kagandahan.

0: is given another morning of Chica Han. And of course, another morning with the only one, DJ B. And good morning, good morning, good morning, mga igod. Isang napakagandang umaga sa atin, katanan. Today is the second day of the month September. Grabe. Happy Bear Month, mga igod. Apo, yes mo, apo. Bear Month na, mga igod. And ano na, naririnig na ba natin whenever boys and girls. Grabe naman talaga. Ayan, nagpaparamdam na po si Jose Marichan. Ito, mga igan, isang napakagandang umaga sa ating katanan ni matatang Bermans na. Grabe naman talaga. Ang panahon, ang oras, o kay bilis. Sing bilis ng paglaho ng pag-ibig mo, Sinta. Hoy, grabe naman talaga. Well, mga igan, pakusgin na inyong mga radyo. Araw na kay kaayo. And mag-uban-uban ta, hantod 11 a.m. Yes, pa apo. Hantod 11 a.m. ta, mag-uban-uban mga igan. Diriragyapon sa tunog. Kaibigan. Ah, diba? At sa napad ka ang atong istoryahan karon nga adlaw. Noon sa mani yung gusto nga istoryahan nato. Tell me. Ayan, sa mga sayo nagmata tungod kay kinahanglan. Ah, diba? Yes naman, dapat lang. Ano po dugay magmata, no? Para asa po. Magsayo ginog mata kay dilita anak o kuhan. Yes. Delete. Wag na lang. Baka makasala pa ako. Well, so much for that, mga igan. Salamat po ng mga nakaantabay. O, ganing na pa nakaantabay. Salamat naman po. Ito, mga igan, oh, mag-uban-uban tahan to 11 a.m. And of course, tugstugan, kwentuhan, at kulitan na naman sa umagang ito, alas... ano sa may? Alas, oy. Adlaw, it's like adlaw karon. It's Wednesday. Ayan, today is Wednesday and it's another day. Adlaw. Dami naman talaga. Ito mga igan, sila po ng mga nakantabay, sila ng mga solid na always good. Talaga naman, naiiyak na ako dito. Igan naman, we're always tuning in. Ito mga igan, we are live today sa ating FB page sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Ayan, good morning naman sa ating station general manager. Ayan, Kuya RJ Dangalio. Ayan, mamayong buntag. And of course, to our station operations manager, Engineer Romy Chan.
1: Good morning!
0: To our operations executive secretary, Ma'am May Belga.
1: Good morning!
0: Ayan, to our finance manager, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong. Good morning po to our finance and traffic officer, Ma'am Stephanie Jane D. Yote. To our technical consultant, ayan, Sir Gerald Ray Dangalio. To our station technical staff, Kuya Joshua and Kuya Ramil. And to our transmitter technician, Kuya Jun Tingkang. And of course, to our CEO, Pastor Dan Dangalio.
1: Good
0: morning po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nasa likod, no, ng programang ito. Nasa likod, wala sila sa kulikod karon na. Pero why we can operate this kind of program, no? And ganong na ay Radyo Kaibigan, it is because of those people. Diba? Because without them, what's up? Diba? Wapudyod ta karon, mga igan. Kaya thank you then to our CEO for allowing me to be part of this family. Alright, mga igan, later, sasabihin ko po kung ano ba yung pag-uusapan natin. Ano ba yung gusto nyo pag-usapan? Diba? About ba sa love life? Naba mo yung kuan? Naba mo yung problema sa love life? Ayun ako yung damaya, Charles. Letao. Kung na kayo problema sa love life, kung yun, pag di kayo ka mo text or mo tawag, no? Kaya ato na siyang dugangan yung problema. lang ka kung gusto ni mo dugangan or gusto ti katabangan. Diba? Kay Music Music, raba nakuha din ni interest. Ito mga Iga na. Chill muna po kayo dyan na. And please do enjoy our music. And yes naman mga Igan, I'll be back later alligator. Kaya chill lang ka din ha. Dala ka ha. Ayaw paglihok. Palihok lang. And now enjoy this music only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Lu, nganong katakiang ka man?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakas pasod kaayo akong tuhod kagirayuma. Besan or sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema Lu. Aliyanay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokin ni ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaod, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
5: Surprise, Lola!
6: Hala, on siya na!
5: Happy anniversary, Lolo, Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
8: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
6: Naapagi mga mags nga na atong nawok
8: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
6: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, sika mahalo ka daghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
9: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
10: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
13: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: maayong buntag ni mo diya, kaibigan.
1: Hello, good morning pa. Ako ni si Egan Judith, membro sa kaibigan sa Taguluan. Pero na ako sa Puerto, na ako sa Agusan, nagpuyo.
0: Okay, asa tapit sa Agusan, Egan Judith?
1: Oh, nakaistoryatan ko ha. Dito sa Kataguluan, sa Kampastor, ano, may kabalo.
0: Ah, okay. Unsa may atoy pabot sa atong mga tigpaminawan, Egan Judith?
1: Ako, nalipay dyan po, Pastor Dan, nga nakakuan dyan ko ng bidyimak. Kaya nga, ano, laing, hindi akong ginhawa. Oh. Napatabang ito sa kumbana nga, hindi ako ginhawa. Nakatungog man ko sa kuan nga ka ng bidyimak. Kaya pinagsulti na ko si Anabel sa kasundri kay Dagpa, kay Gapamina, ni Padre Pastor Dan. Ito sa Bible Street, kusok kay Sanadalan.
0: Salamat.
1: Pastor Dan, umingato ko sa bilyag. At tuwag dyan na sa kumbana dito. Na-istorya na ko itong asawa ni Pastor Samyo. Nga, ginan ko niya nga, kay kaon ko wala pa si inom tuloy ina ko baka ko lang imod jud maulan Pastor Dan nga sa mutong inom jud kog tulo Pastor Dan mura jud gi magic salamat kay sa Ginoo Pastor Dan ko kay nigbless sa akong kinabuhi ning bidyimak salamat kay sa Ginoo nga naa gyud ni tiya
0: salamat
1: kaya
0: kayo
1: ko kinana uli an jud ko Pastor Dan nga bago pa lang pugong nagpa check up sa doktor Pastor Dan nagpahatan-aw jud ko tanang drill check up ginan ko sa doktor nga unsay mong giinom. Yung lang ako sa baki, o saan yung upang diba mo to, yung na anak, Pastor Dan.
0: Oo.
1: May ito ko nga, hala, kada kayo mo ang party mo lawat kay Ison Kidney, buya akong Ison ni Pastor Dan.
0: Oo.
1: Unyan, may sa kada kayo, walay problema, sakto kayo. O sige, pwede na kang magpabaksin. Salamat, Pastor Dan, pati akong bana, Pastor Dan. Siya, brad, panita po ko para sa sugar niya. Nag-deliver din mo pag umangko si mong bana setting. O anak, padala pa dyan ko sa bangga. Kaya ako mga kamag-anak dito, nanginom sila tanan, Pastor Dan. Salamat lang kay isang Ginoo na salamat siya kayo. Sa isang Ginoo kayo sa akong lawas. Grabe ang akong gibake, Pastor Dan, musaka na sa akong ulo. Din ako kasabot. Pero karon Pastor Dan, makaya na gano'n ako ang trabaho. Salamat. At pati akong anak, Pastor Dan, gilandan siya ka na lang. Ingin ako anak ma. Grabe ang bidimak ma. Nakaayo din sa akong lawas. Thank you, isang Ginoo. Pati iyang kagid na ulian.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat kay Ginoo sa Ginoo. No?
2: The best songs on the radio.

0: 98.5 Radyo Kaibigan. Mga Igan, 1047 is a Kabung Kagern. And you're still with DJ B. Maayong buntag sa tanan ng mga listeners nato, sa mga viewers usab nato sa atong FB page. Ayan. Hello, Miss B. Kamusta po? Pwede pa shout out kay JNM Maranga, sa aming lola na si Dolores Vera, at saka po si Dixie Marie Vera, and si Stephanie Perez, and si Angelica Alisusukunog. Ayan, maraming salamat po. Greetings coming from Daniel Jep Vera. Ayan, bayang buntag sa inyo din ha, mga Igan. And thank you so much for always tuning in with us. Alright. So, yun na nga po mga Igan. Gusto ko lang naman na pag-usapan ngayong araw po na ito ang about sa word nga commitment. Ayan. Again, mga Igan, no, it's about sa word na commitment. It's a word nga, kuan siya, no? Ano ba ito? Dalira iingon, di ba? Pero, lisod po yun siya buhaton. Lisod siya panindigan ang word nga commitment. Pero, let's dig deep more. Ang commitment, mga Igan, no, is pagiging determinado and pagiging tapat sa isang tao, no? Dili lang siya sa tao, but it can be sa imuhang pangandoy, sa mga bagay-bagay. Ayan. Sa mga bagay-bagay na mahalaga sa atin. Being committed. And when we say commitment, mga Igan, is that you will choose ba? No? Gipili na ni mo, bahala pag, gipili na ni mo nga pangandoy, gipili na ni mo nga tao, bahala pa og unsay mahitabo, you'll stay with that person, you'll stay achieving that goal. It is because you are already committed, no? And naka-decide na ka na piliun yun na nimo siya. So, wala pag unsay mahitabo, kung committed yun ka ana na person, that person will stay. Kaya kung hindi yan magstay na person, that person is not really that committed. Na mali pa nga. No? So, yun. Kasi gagawin mo, no? And mananatili ka. And minsan, mga Igan, no? Ang tunay na commitment ay, of course, ma-measure na siya when maagian o problema, kapag tayo ay napapagod, at kapag ang pagsuko ay tila ito yung pinakamadaling gawin or it's the best choice. No? It's the easiest way. Diyan nasusukat ang ating commitment. Okay? And let us think about our dreams sa kinabuhi. Dili sa tama sige love life. So, kung natay ka ng pangandoy sa kinabuhi, nagi ko'y kaila Igan nga karaghan siya na fail. No, karaghan siya na fail, pero still, nagparayon siya. Ingon gani siya na, dili siya bright og math, no? Pero gusto man gud siya nga, mahimo siya nga mathematics teacher. Sige siya uga kabagsak, pero salamat sa Lord kay it's a great testimony, mga Igan, because karon he is now kona good, ganabitong teaching as mathematics teacher. Diba? Imagine that one. Balag diliganahan ang kuan. Balag diliganahan ang subject sa imuha. Pero tungod kay mo magiging pangandoy, he is committed to be a mathematics teacher. Diba? So, nahitabo po yun tungod sa iyahang commitment. Okay, so yun ang example naman, mga Igan. No? And let us always remember, mga Igan, nga ang commitment ay hindi nangangahulugan kailangan nating tiisin ang lahat. Hindi naman ibig sabihin ganyan. No? Minsan kasi ang commitment ay pag-piling lumaban. No? Yung bang piliin mo talagang lumaban hantod na maubos ka na. Diba? So, yun. Minsan kasi ang commitment, makita po na siya, ma-measure up na siya ba kung yun sa nimo pag-fight, no? Para makuha na nimo na person, eh. Para makuha na nimo nga pangandoy. No? Or isang bagay. So yun, hindi ka madaling bibitaw because you are committed to do it. You are committed to really achieve that. Ayan. And dapat ang committed, mga Igan, is that committed tang magtuon, di ba? Ma-measure up po na siya diya. Committed tang mag-grow because it is really part of it. Committed na maging magbangon every day. Kung magkamali man ka, di, mag-try again because na ako'y nabasahan nga ang fail daw, no? It is the first attempt in learning. Diba? That is a fail. So, it's just a first attempt of learning. You will not grow if kung na-fail ka and then you will not kwan ba? Dili ka mubangon again. Subukan mo ulit. Maybe this time. Maybe this time. Diba? So, yun. And mga Igan, I hope na maraming mga tao pa ngayon ang committed. Labaw na sa ako, ano, sa gugma. Ako, dyan talaga tayo matatapos. Kasi minsan, mga Igan, nowadays, parang ang bilis na lang ng mga tao na magpa-fall and then ilisan. Diba? Kanabitong ilang inaingon na ba sila, hindi siya, hindi. No, namay, kanaperfect pagkakataon, situation to say that. Pero I hope na, especially sa mga married couples, and before you enter into a relationship, you check yourself. Are you really committed for that person? I hope that you will check yourself first before entering into a relationship. Na kaya ba gina ko till that do us part nga kuan nga makig relationship ani nga tao before gid ka mo amin, before gid kang makipag-date, before even nga mag-say ng I love you sa tao na yan, you check yourself first. Diba? Papanindigan ko ba itong taong ito? Though there is a process, diba? Pero kabalo kang you know in yourself ba nga, though we are just dating for now, kabalo ka na I'm gonna marry this person. Ina na ang commitment dai. Diba? Hindi kadali masway sa mga circumstances, sa situation, and sa may mahitabo. No, you are really committed to that person. Ayan. So, sa buhay naman natin, mga Igan, hindi naman talaga natin kontrolado ang lahat ng mangyayari sa buhay natin. May mga araw na, of course, feeling nato we are winners. At may mga araw din na feeling nato we are losers. Pero I hope that in everyday, mga Igan, mayroon tayong pagpipilian. Susuko ba tayo o susubukan natin muli? And I hope that we choose to try again hanggat may buhay, may pag-asa. Diba? Kaya subukan mo lang ng subukan, day. Ayan. Kaya kung mayroon kang pangarap na akay relationship o layunin na tunay na mahalaga sa'yo, huwag mo lang pangarapin. But panindigan mo. Pagsikapan mo. No? Ang pagsisikap na makuha yan, Igan, is kaya nga na siya, kind of process of being committed. Ayan. And huwag mong kalimutang piliin din ang sarili mo sa proseso. Diba? Kasi again, hindi naman ibig sabihin na ang commitment ay titiisin mo na lang kahit wa na zod. Ang pagiging committed is that you are trying. Lumalaban ka, pero kapag binuhos mo ng lahat-lahat, tapos naubos ka na, tama na yon. Maging committed ka din naman sa sarili mo. Huwag lang sa ibang tao. Okay! So, yun, mga Igan. Hapit nating panood to nga. Nilapas na to sa oras. Nilapas na to sa oras ay, mga Igan. Kaya naman, ito na nga po, mga Igan, na ayaw ninyo kalimtin na itry ang ato ang mga kaibigan products. Ang ato ang Herbiva Coffee Blend. It is healthy coffee and naturally good. And of course, mga igan, wag din po natin kaligtaan ang ating Vegemax Plus Capsule, ang pinagpalang kapsula. Dagan na o mga testimony about ani mga igan, no? Nga, na ayaw yun ilahang sakit while naga sa ilahang pag-intake sa ano sa Vegemax Plus Capsule. Alright, because mga iga ng atong Vegemax Plus Capsule, this will support all over wellness and help provide daily nutritional balance. And of course, parehas sa ako kagabi, eh. Nagpa... Ano yun? Kailangan na magpa-press-press sa kalikuran kasi masakit na. Ayan. Of course, mga igan, diri po ang ato ang pinagpalang lana, ang Aroma Plus Herbal Oil. Huwag po natin kaligtaan yan. And ito na po, tungod kay hapit ng timpaniod ng mga igan. Ayan, huwag po natin kaligtaan ang Bida sa Lamesa Fugu Blend Chili Paste. Ayan, ang ato ang Vegemax Capsule Aroma Herbal Oil, Herbiva Coffee Blend, and Fugu Blend Chili Paste. Mapalit na siya sa ato mga kaibigan center sa Valencia City that is located at ground floor Alquino Building Poblacion o di kahadari sa ato ang istasyon sa Radyo Kaibigan or DXRK Radyo Kaibigan 2nd floor AMQ Building Sairi Highway Poblacion that is fronting Old and VM Mall and Kaibigan Center nato sa Kadingilan that is located at Purok 5 Poblacion Public Market Old Stall beside Food Court and sa Maramag Kaibigan Center that is located at Stall number 18 Perimeter Building Agro-Commercial Complex and for quality printing services diri na ta sa GRD Printing Services that is located at Digit Building Balangay 6 Quezon Bukidnon. Mga igan, sana po meron po kayong natutunan sa ating chikahan. Ngayong araw po na ito, huwag po natin kalimutan na to be committed, especially sa mga married couple. Nga nang misulo. Panindigan mo yan. Ayan. And I just really like this song, mga igan. No? This is originally song by well, the artist of this is really Justin Bieber but babae man ko and I want a girl version of this that's why I'll be playing mga iga no for our last song today ayan for this time di ay kasi mag-out po ako kasi 11 na po ayan, 11 AM na wala na tayong igo nga oras. And I really like this song because it shows being committed, no? Akong ganahan ani nga song mga igan, if it's not you then it's not anyone else, 'di ba? Kung dili ikaw, wala na, finish na. Wala koy lain nga higugmaon na. Ikaw lang yun. Uy, grabe naman talaga 'yon. Bars 'yon eh. 'Di ba? Kaya naman sa lahat ng mga committed sa ilahang karelasyon, sa lahat ng mga committed sa kanilang pangarap. This song is for you. If it's not you, if it's not this this pangarap, no? It's not anyone. It's not anything else. Diba? Ayan. Enjoy this music. And again po, this is your DJ B. Yung omega nga guwapa. Hoy! Pero buuta na sobra. Always remember that the best makeup to wear is your beautiful smile. Okay, always wear it. Baga bless you. Have a great morning. I love you ng super duper mega ova. And thank you ng super duper mega ova. Bye-bye, mga igan. Enjoy this song. Only here on 98.5 Radyo Kaibigan. Bye-bye and...
1: Dance with me.
0: Love you.
1: The time.

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinong Tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naakay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Si Teresa Ahero, sa Hingaog City.
11: Yes, Egan.
10: Magdasin mo yun ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
11: Okay. Na
10: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Ang akong ginatambal aroma na oil.
11: Okay.
10: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, pangunta siya hubang may akong yaplas, ni moto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakaurot siguro po mga tulo ka kuang butilya, tulo ka biton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
11: Salamat sa Diyos.
10: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay Kubo, salamat sa ginuod na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin. Ngayagig pang langinan na mong haplas. Ngamay akong ginagamit sa iya.
11: So, aroma herbal oil ka? Igan.
10: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
12: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
13: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
12: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Ulintay, quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
1: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
0: Naapari ay na.
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
1: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing. Very clear nga futok copy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD, Quezon Printing Services.
0: Doon na ta diri no? Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
4: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
5: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa Kinuha. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal. Nauli-an din siya, Pastor, sa Kinuha nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
4: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
5: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
4: Okay.
6: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
7: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan?
7: 90s

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Nasayod ka ba? Ang Office of the Building Officials sa Lakbayan sa Valencia nagpatuman sa Executive Order No. 32 usa ka balaod nga nagpasayon o nag-streamline sa proseso sa pagkuha sa building permits para sa telecommunications o internet infrastructure sama sa cell towers, antenna o fiber optic installations. Aron masayon o epesyente, ang Office of the Building Officials adunay one-stop shop di intanan nga lakang sa pagproseso gikan sa pagsubmitar sa requirements, review sa plano, site inspection, hangtod sa final approval o pag-release sa building permit. Klaro o organisado ang proseso. Isiguro usab nga luwas ang proyekto og busunod sa building codes og safety standards. Ang mga kinahanglan naglakip sa barangay certificate, tax declaration, site development plan og uban pang dokumento nga gikinahanglan sa Office of the Building Officials. Human masubmiti, i-review ang inyong application para sa technical compliance. Wabot ang site inspection aron masiguro nga husto og luwas ang inyong proyekto. Kung ma-approve, i-release dayon ang building permit og pwede na magsugod ang construction sa inyong telecom facility. Pinaagi sa EO 32 og sa Office of the Building Official one-stop shop. Mas organisado o klaro ang proseso. Wala na ilibog, wala na ibalik-balik nga papeles. Klaro ang tanan gikan sa plano hangtod sa pagtukod. Alang sa dugang kasayuran, mamahimong mutawag sa ilang telephone number 0888136157 o cellphone number 0955296-2748. Alang sa mas luwas, mas ligon o mas epesyenteng telecom infrastructure, gipasalig sa Lakbayan sa Valencia o sa Office at the Building Official nga ang inyong proyekto, inyong siguridad, among responsibilidad. Kini nga impormasyon, hatod kaninyo sa Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
4: Kinsa ni palihog taga-asa?
5: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihapan, Pagbahanan.
4: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
5: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginaghubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
4: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano may imong paminaw de sa lawas?
5: Nakoy arthritis, Pastor.
4: Naka-arthritis.
5: O, nagpasikap ko sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
4: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
5: Tulog ka adlaw.
4: Okay. So, karon, okay na karon, makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
5: Okay na, saluyan sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
4: Amen. Okay, salamat din kaayos sa pag-testify.
6: Itong June 27, namay na matay na mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano di hapon to? Kanang murag gibaliwali lang nako akong hupong sa tilba. Yung ko maayo ra ni panuhot kay bagsige may mag-serbisyo. Unya pamang jud naayo, pero human jud namo ang lubong na ko naging unya. Ay magpalit na lang kog bidin max uy, murag dili ni maayo naabot naman sa akong tuhod. Mo to nga nagpalit ko, bali pito ka buhok, murag lima lang jud. Nawala pod akong hupong, Pastor. Mo na nga kanang nagpasalamat jud ko sa bidin max nga gigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni Pastor.
4: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Pero ako, magastuan nga anniversary, uy.
9: Nagkunot mo ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. Cheers!

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
3: Numero 1 sa balita.
4: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Anungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Og kalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
3: Oras sa Radio Kaibigan, alas 12:02.
7: Silab sa kauto. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tulumang.

ko na kaibigang Joshua. Merry Christmas nga naha kaning yung tanan mga kaibigan. Nana kita karon mitungtong na kita sa bear months. Nana kita sa ikaduwang adlaw sa buwan sa Setyembre 2025. Ang Pilipinas adunay pinakataas nga selebrasyon sa Pasko. Basta mutungtong na ganis buwan Setyembre, daghan na kitang madungog nga huni ug musika nga susama ni ini mga higala. Daghan usab kitang masaksihan nga mga dayan-dayan sa Kapaskuhan sa nagkadaiyang panimalay, nagkadaiyang establishment.

0: So una na kami dinis radio kaibigan sa Silabsa sa iyong kauduhon. Kami ni kaibigan Joshua na naigun na ni mi. Mao na ni among pagpanaigun. Namoy pinaskuhan ihatod dinis radio kaibigan.
1: Ang tagpalay nga giawitan.
0: Among pinaskuhan, i-care off lang Joshua Vergara season.
1: So,
0: malipayong Pasko kaninyong talan. Andam na mudawat si kaibigang Joshua Vergara season. Higalag mga kaibigan, kumusta kamong tanan? Adlaw karon nga Miyerkules, September 2, 2026. Miyerkules na Miyerkules mga higala, ikaduhang adlaw sa buwan sa September. Welcome dinis atong panagbagat, panaguban sa silab sa kautuhon dinhi sa Radyo Kaibigan. Sa ngalan sa tikinatibuk ang puwersa sa News and Public Affairs sa 98.5 Radyo Kaibigan sa FM band mga igala. Atong pagtahod o pagpasalamat sa tag-iyag tag-dumala. Way lain ang gitanaw ang pagserbisyo sa katawan Valencia, katawan sa Bukidnon, katawan sa Mindanao. Serbisyo sa kahanginan o serbisyo sa pagtinabangay nga kinasing-kasing walay kapin kung kulang. Atong pagpasalamat sa pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio, uban sa iyang pamilya. Atong sparring partner sa technical department, sa master control, si kaibigang Joshua Vergara Sisun. Kininausap ang iyong higalas kahanginan, kaibigang Noel Cagol, tuguti nga manumbay na usab ako, des iyong tagsa-tagsag ka mga panimalay. Managisgot kita sa mga hisgutanan nga naglambigit diha kanimo kanatong tanan mga panghitabo sa atong palibot sulod sa 24 oras. Kumusta man ang atong mga palanggang suking tigpaminaw tibuok kalibutan. Ilabi na, nagmonitor, nagsunod ka na to sa Facebook Live sa Radyo Kaibigan sa atong Facebook page mga higal. Kumusta kamong tanan o daghang salamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw online. Iyas lang yung kabaybayunan. Iyas laing nasod. Amping kamukanunay atong mga silingan, mga Pilipino, OFWs, ang atong mga narbaho nagpuyo sa laing nasod nga taga Bukidnon, taga Valencia City, taga Mindanao. Among mga pag-ampog panginaw na kamus maayong pagpaminaw. Samtang kumusta usab ang atong nasudtas Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao.

Kumusta usab ang atong Palangas Islas Mindanao? Kutob mabut sa pagsibya sa Radyo Kaibigan Amping Kamukanunay, mga Mindanawan. Samtang kumusta usab ang atong lalawigan sa Bukidnon nga nag-edad nag 112 years old kagahapon, mga higala. Gisaulog ang Foundation Day araw ng Bukidnon kagahapong adlaw, September 1. Musta man ang 20 ka mga lungsod og duha ka dakbayan ang Bukidnon nga gitimon ang rindas pangagamhanan sa atong kugihan nga gobernador Governor Rogelio Neil O'Neil Roque. Musta man diha, gobernador? Congratulations for the job well done. Atong pagsaludar diha kaninyong tanan, atong mga kadaguan sa Bukidnon sa nagmalampuson kagahapon nga ika-112 nga Foundation Day. Congratulations sa nagmalampuson nga kalihukan. Napatoy concert kagabi dito sa Capitol Ground, mga higala. Naot kita nga nalingaw ang katawan sa Bukidnon kagahapon og katong live and concert. Kinsa to? Bundia ba to? Kinsa tong Poncio Pilatuha to? Na nag-concert kagabi, mga higala, dito sa Capitol Ground. Naot kita nga okay pa mo, all right. Nalingaw mo kagabi sa gihalad nga pasundayag sa Provincial Government of Bukidnon ngadto sa katawhan sa Bukidnon sa ika 112 nga founding anniversary. So again, atong pagpasalamat sa mga kugihan nga kanhi nga mga provincial officials, atong kanhi nga gobernador o kasamtangan nga provincial official o sa atong kasamtangang gobernador. Manginaot kita nga ang inyong tanawon gyud ang kalambuan o interes sa kinabag-ang taga Bukidnon. Inyong itunol ang tinud-anay o gikinahanglan sa katawhan sa Bukidnon serbisyo nga way pili. Atong hinumduman sa tanang mga elective officials. O sana kamo ka public servant sa kasamtangan. Human kamo may daog sa piniliay, human kamo nanumpas inyong pangatungdanan, gibutang ang inyong wala nga kamot sa balaang kasulatan. Nagpamatuod ka na nga di na kamo politiko. O sana kamo ka mga public servant nga mo serbisyo sagi kinahanglan sa katawhan. Mo serbisyo si kinsa man na sila, nakailaman kamo or wala, mandatory gyud kamo nga mo serbisyo ngadto sa katawhan, malumad man or dumaga, basta taga Bukidnon, inyo gyud nang pagaserbisyo. Salamat sa inyong gugmag serbisyo sa katawhan sa Bukidnon, mga kanhi o kasamtangan nga provincial official. Ato pong iampo katong mga kanhi provincial officials nga mitaliwanan ining kalibutan na. Ato usab silang iampo. Murag ang kanhi gobernador, correct me if I'm wrong, kanhi gobernador nga buhi pa, murag si kanhi gobernador Alex Kalingasan o kanhi gobernador Nonoy Jus Zubiri ang mga former governor. Correct me if I'm wrong. Kaya katong mga ilang gipangsundan, mga tiguang naman to, mga edad-edaran, wa na to karon. Murag ang kasamtangan Lois Ginoo Baskog pa, koreksyon ko niyo, sayop ko,
former Governor Alex Kalingasan ug si former Governor Nonoy Jus Subiri. Sa history sa Bukidnon, ang nagbalik-balik nga gobernador duhara, si Governor Carlitos Fortich og si Governor Nonoy Jus Subiri. Umana ilang term ni balik na pud mga ito. Unay atong nakitaan sa atong pag-research, sa atong pagduki-duki sa history sa Bukidnon. Matupngan man pero di malabwan ang ligasiya nga gibiyaan ni kanhi Gobernador Carlitos Fortich. Matupngan man pero di malabwan ang performance ligasiya nga nahimo ni Nonoy Jus Subiri dinhis Bukidnon. Prangka-prangka nga pagkaistorya. Naamay negatibo pero mutumaw gyud majority ang maayo nilang pagserbisyo sa katawhan sa Bukidnon mga iga. Manay hinungdan nga manay ilang termino ni balik gibuligan gyapon sa katawhang kinabag-an dinis Bukidnon mga iga. Ambot baka og naay musunod sa history nga gihuptan aning duha kangilngig nga kanhi gobernador sa Bukidnon mga iga. Unay atong tan-awon umaabot. Karon ikaduha maning term ni Governor Onel Roque sa 2028 ambot bakahana bay mangahas nga muatbang pagkagobernador ni Governor Onel Roque. Ato nang tan-awon mga higala. Ato nang bantayan. Hapit na. Hapit na ang atong national and local elections nasud ta sa Pilipinas. By 2028. Mayo man siguro, correct me if I'm wrong, mauna na atong national and local election mga higala. Matud ba sa Commission on Election, sa umaabot ng national election sa 2028, September 2027, ang filing sa Certificate of Candidacy alang sa atong nasudnon nga pinili ay dinis nasudtas Pilipinas. Di na nadugay mga higala. Septyembre na gudta. Karon. Human Septyembre, Oktobre, Nobyembre, Disyembre, Enero 2027 na. So nagpadayag na ang buhatan sa Commission on Election by September 2027. Ang filing sa COC sa 2028 nga national and local election. Magpili na punta bag-ong opisyal sa atong nasud ta sa Pilipinas. Bag-ong mga opisyal sa atong mga lokal nga pangagamhanan. Kung gipangganahan ta aning atong mga kasamtangan karon nga municipal city official, provincial official, kung giginahan ta unya di pa nila last term, ato nang ibalik. Pero wa na taganahi ang itataglain oy. Atong nakita nga kawatan kay ning atong mga opisyal.

Mau ka na mga higala. Dennis Bukidnon. Usa ka history ang gibuak ni Governor Onel Roque pagpildi kang Manoy Zubiri. Dayon sa nakalabay nga eleksyon, nagmadaugon gihapon si Governor Onel Roque batok sa kanhi nato Mayora Dennis Dakbayan sa Valencia. Ambot bakahak karong 2028 onsay dagans politikas Bukidnon og sa 20 ka mga lungsod og duha ka syudad. Magpabilin ba ang One Bukidnon? Nabay laing mga personalidad nga mutungha, bag-o og daan nga mga personalidad. Muna'y atong atang-atangan mga higala. Usa na lang katuig, sumad karon, motunol na usab sila sa ilang sertipiko di kandidatura alang sa 2028 national o local election. Pero sa di pa ang 2028 national and local election mga higala, magpili kita or mag-ilis baka kita or ato bang ipabilin sila? Naman siguro ay daghang tarong may tanto kay kawatan nga mayor Luis Bukidnon. Naman po siguro ay tanto kayong kawatan nato ng mga provincial official. O niya, may servisyo pong tinudanay. Basin, ibalik nato na. Pero katong grabe yun ka kawatan. Grabe yun ka mga mapahimuslanon. Di na nato na ibalik. Oy. Pero makita ang servisyo, servisyo ng waipili, makita nga ito sa barangay. Aw! May suroy-suroy kapurukan ka barangayan, Dennis Bukidnon, di yun na malimtan. Pero katong mga opisyal nga, membro ras lingkod pungkuk pauli kuwag sweldo, wa nakita sa barangay, wa nakita sa iyang mga konstituente may pagmaglana mug putot. Kay ang katawan karon naniid na, ang katawan karon nagmatngon na, ang katawan karon nagbantay na, kinsa kadtong mga opisyal nga miserbisyo yung tinud-anay. Maunay atong naobserbahan mga higala, kinsa katong mga opisyal nga nakita og muserbisyo ngadto sa mga yanong lungsuranon, di gid na pagalimtan sa atong katawan. Pero katong muadto tas iyang balay, wa diri man si sir ug ma'am, wa man diri si konsihal, wa man diri si vice mayor, wa man din his mayor, wa man din is board member, wa man din is vice gobernador, wa man din is gobernador. Uy, asa man dai mo na ang inyo ipanumpaan ang pagservisyos katawan? Kung wa mo dias inyong opisina or sa inyong panimalay, bilinig tao nga mo entertain anang taga-bukid, anang taga-baryo, kay dili sayon og dili tiaw mangayo kag pakitabang sa usa ka opisyal pag abot nimo dito sa ilang balay, iro ray mo atubang nimo. So butangi po ninyo mga ma'am ug sir, kanang tig-atiman ba tig tubag sa mga pangutanas inyong mga konstituente. Dayon kanang butangi pud gawas anang inyong bahay, inyong panimalay, kanang
makapasilong og uwan og init. Natay na mga namatikdan dining vice politiko. Ilang intawong mga bisita ang mga kliyente. Mabuwad intawong init. Mabuwad intawong uwan. Luoy kay. Wa na uwaw. Ang iyang sweldo. Ang katawan buwis sa yanong lungsuranon. Ang nagbuhi sa iyang pamilya. Nagbuhi sa iyang imoralidad. Prangka-prangka lang ang pag-istorya. Mga higala. Palihog! Kanang inyong mga kliyente, mga honorable, mga elected officials, panahos pagpangampanya, hangyo lubo, halos pamuluhod, halos pagkabuton ang bituon sa langit aron ipurong-purong ngertos butante. Unya og napili na, at tuwas ilang bay, at tubangon ba ka? Pang kilating kulor, wato pugas opisina, wa man rin si honorable. Wala yun. Mas mayo inyong mga trabahante, inyo nang i-train. Pag-atiman, pag-tubag, kung sa angay pangabuhaton, nga di mag-lakaw des inyong opisina, ang inyong mga kliyente maglingo-lingo. Kaya huwag yun intay kasulbaran ang ilang problema. Kaya huwag des honorable. Nay, lakaw. Tapos panahos kampanya, kapila magbalik-balik sa atong bahay. Isa di na to atubangon, di yun mula kaw. Namang hangyo. Kita na karoon na kinahanglag servisyo, wak pang kilatig kulot, di makita. Ang gigasto sa taga-bukid, sa gatos, pamilitin, pag-abot, tagaan ay mag-bintig, 50 pesos. Bida. Klaseng servisyo. Ni ana, gani nang yanong lungsuranon sa inyong opisina o sa inyong bahay, kay na ana'y problema. Namasin na nga inyong matabangan. Pero pag abot po des inyong opisina o inyong bahay, labaw pa po ninyong giduot, gidungagan iyang problema. Namilitig sa gatos, itagaag 20 pesos ng libat. Wala na, ibalik ko na ninyo da. Alas 12:26 na mga kaibigan. Mayong pagpaniod to the ID ni Sentrong Bahin ning atong dakbayan sa Valencia. Kumusta man ang atong 31 ka barangay? Kumusta kamong tanan og maayong

0: Happy birthday sa tanang mga nag-birthday karong adlaw. Happy happy birthday nganha kaning yung tanan. Ang mga aktibong miyembro opisyal sa Kaibigan Brotherhood Christian Incorporated. Happy birthday nganha kaning yung tanan. Atong mga palanggang suking tigpaminaw. Atong mga palanggang senior citizen nga nag-birthday karon. Happy happy birthday kang nanay ug kang tatay. Happy birthday usab sa atong mga Facebook friends nga nag-birthday karon. Happy araw ng barangay sa tanang mga nag-araw. Happy fiesta sa tanang nagfiesta magfiesta. Og ato sab nga pakigduyog sa kasubanan sa atong mga kaigsuunan nga nagsubo. Ang ilang minahal kinabuhi mitaliwana nining kalibutan. Ang mga aktibong miyembro sa Kaibigan nga nagbangutan karon na kami nakigduyog sa inyong kasubanan. Ato sa pakigduyog sa kasubanan sa ato mga silingan Dias Barangay Batangan, sa pamilyang Labores, sa kamatayon ni Anhing Paran Labores, atong pahasubo diha kaninyong tanan Dias Puro 14, atong mga silingan, atong mga kaigsunang Labores family, atong pakigduyog sa inyong kasubanan. Og usab Dias mga Silda family sa Purok 9 Batangan, sa kamatayon ni Bobord Silda. Pasubo nato sa pamilyang Silda dihas may Barangay Batangan Purok 9. Dayon Dias Purok 12 Nukamiling, atong pasubo sa pamilyang Lakamin sa kamatayon ni Emson Lakamin. Kami nakigduyog sa inyong kasubanan. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo o kang kahayag nga way pagkapalong ipadanag kanila hangtod sa kahangtura. Milagubo na mga kaibigan ang alas 12:30 ngayong pagpaniud today. Yes, BCLA pinatilan. Musta kamong tanan? Sir Juni Iyana, Iyana family, Dias Iyana Bake Shop sa Purok 1 Pinatilan, BCLA Pinatilan. Daghang salamat sa iyong serbisyos katawhan, pagpalapad sa serbisyo sa City Government of Valencia diha sa Pinatilan under the Agalario Administration. Sir So Franco Frank Tagmuan Get Wilson, luya-luya dia. Daghan pa na kinahanglan sa imong serbisyo. Daghan pa kagtabangan dia sa Pinatilan. Sir So Franco Frank Tagmuan Bani Juni Iyana, daghan pa mong tabangan dia. Usap ba yung pagpaniud to BCLA Batangan, headed by ang amigos tanan, barkadas tanan, higalas tanan, Kuya Philip Kapadngan. Mayong pagpaniud to. Daghan na bataghalin dias Rhode Island nga manok, Kuya Philip Kapadngan at Lori Orbistondo Kapadngan. Ati Agnes Casas sa mga Casas family, kumusta? Ati Marivic Fuentes, Alex Rama. Og ato diay pagtimbaya Kuya Tata Loma. Ang way kakapoy, pagsuroy-suroy, pagtuyok-tuyok sa 31 ka barangay sa Dakbayan sa Valencia, nagkadaiyang purok sudlon pagserbisyo lang sa katawang Valencianos kana Sir Tata Loma. Pagpalapad sa serbisyo ni Mayor Ami Galario, Vice Mayor Grizel Galario Fernandez. Daghang salamat. Adlaw gabi kadlawon ang serbisyo ni Kuya Tata kloma, maayong pagpaminaw, akong pagsaludar diya ni mo. Mobalik ko humanining pipilak kamainong danong pahinom doon. Ato di ayong pagpasalamat, nagpaluyo, naghatag kinabuhi ning atong programa. Ang Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Daghan ang natabangan, daghan pang matabangan. Kung ikaw mo palit, mo gamit, mo inom sa Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Sulay, kay di mo magmahal, matabangan ka mo sa inyong gihambin nga balatina sa Vigimax Plus, mga kaibigan. Dayon, pagpanakit slawas, daghag panuhot ang imong lawas, bata sana paggamit ang Aroma Herbal Oil. Daghan na usab na tabangan ang Aroma Herbal Oil, mga kaibigan. Mapalit dinhi sa Radyo Kaibigan o sa Kaibigan Center sa Alquino Emporium ning atong dakbayan sa Valencia ang Vigimax Plus o ang Aroma Herbal Oil. Dagan kag labunon, ayaw ka na kabalak ah. Dada ang iyong mga labunon sa Lels Laundry. Barato ang perload, uga diritso pinilo na daan. Ang Lels Laundry na himutang Purok Uno along National Highway, Barangay Lumbo ning atong dakbayan sa Valencia. Ngayong pagpaminaw sa katawan sa Lumbo, agaw Anisito Luloy Pulinar Dias Paglaom, kumusta man? Dagang salamat sa imong pagkadalaygon Dias Paglaom sa Barangay Lumbo. Mayong pagpaminaw diay kang Ate Rita Cambarihan de la Torre Dias Cruising Kalimunda sa likod ila nung Joaquin Segovia. Mayong pagpaminaw ninyong tanan diya kang Ate Rita Cambarihan de la Torre. Sa akong pamilya Dias Purok Size Purok 16 mga buaya. Kang Papa Pido, Mama Pining, kang Ril, kang Prilly, kang Leia, kang Karin, kang Rooney. Tanan Dias, panimalay, mayong pagpanayod to. Mayong pagpaminaw, nga naha kaninyong tanan. Alas 12:35 na. Laing testimonya nga natabangan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Nalapuhan og ininit tubig na ayo sa Vigimax Plus. Ania ang iyang testimonya.
1: Maayong buntag ni mo di kaibigan.
2: Good morning, Dan.
1: Kinsa ni og taga sa Palio?
2: Taga sa Palio, Dan. Pasok, magsisimuno lang ko pinagi sa Bigimat. Di na nga nalapuan ko, Dan, at itong unang simana, Dan. So, na ako Bigimat na kanan niya sa among isyon, sa loob na Bigimat. Di ko anak ko, di na ako gubun ako sa akong tete na nalapuan sa ininit ko, Dan. Pasalamat ko sa Dino, kay nawala ang iyong sakit, nawala ang tangungul. Gwagyo, Dan, ingon nga na ibati na ako iyan. Pasalamatan ako.
1: So, nayabuan o ininit ang imong tutoy?
2: Oo, nalabuan sa ininit ko. Nasunod ko sa tumos niya na naputulang ko ang sa takuri. Dito nagtulong sa akong lawas.
1: Uy. Okay, so ano please, nakatabang ang atong Vigimax para mawala ang sakit.
2: Nakulong ko salamat sa Ginoo sa Vigimax iyan. Kay nakapalit ko diya dayong sa Vigimax sa among isyon sa loob. Kaya si Sir Clara na baligya. Pasalamat din ko siya kay naayo ang baligya.
1: Okay, so taga-asa ka, Igan? Taga-luog ka?
2: Taga-salay, Igan. Puno-puno, Igan. Tawapin ni Igan.
1: Salamat kayo, Igan, ha? Salamat, Igan. Kinsali pala yung taga-asa?
3: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
1: Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
3: Oh, mag-testimony ko. Bakawahin sa Aroma, Pastor, na itong mag-isimana, wala ko nakalakaw, tungod ginaghubad ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa Aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas imong saman kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw diha sa lawas?
3: Nakoy arthritis.
1: Naka-arthritis.
3: O nagpakita ko sa doktor, arthritis daw ang sakit.
1: So Igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka diay nga wa di makalakaw?
3: Tulo ka adlaw.
1: Okay. So karon okay na karon, makalakaw na ka, humang ka na kapra sa atong Aroma.
3: Okay. kina. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
1: Amen. Pastor. Okay, salamat din kayo sa pag-testify. Paliog pala ila o gatagasa.
4: Nanay Bakudyo from Taguluan.
1: Ah, yes, Nanay Bakudyo. Paliog, unsa may atong pasalamatan sa Diyos.
4: Magkuan ko, mag-testimony ko bayon sa BGMAX, Pastor.
1: Ah, sige, padayon, Nay. Padayon.
4: Ako si Lalay Bakudyo, taga-Taguluan, Misamis Oriental. Usa ako nagamit sa BGMAX nga nagpositibo ako sa COVID.
1: Uy, okay.
4: Tapos nalampasan ako ang 14 days, wala gig ko eh. Symptomatic ako.
1: Oo.
4: Nalampasan ako nga wala ko gibati, as in sip-on, ubo, wala. Nagpasalamat gig ko ang BGMAX, Pastor.
1: Okay. So okay ka na karon, Nay?
4: Pastor?
1: So okay ka na karon?
4: Oo, okay ko, pero nalang lang gapon ko hospital, Pastor, kay gumikan sa akong kidney.
1: Okay. So
4: continuous kang yapon ko inong BGMAX, pero at least sa akong pag-COVID, nasuccessful na ko ang 14 days na wala ko gibati.
1: So asa ka adto gi quarantine kayo? Nasa hospital ka, na-admit ka adto or naar ka?
4: Wala, nara ko sa balay. Wala ko dalha, nara ko sa balay.
1: Okay. So karon okay ka na karon? Gawas.
4: Okay na ko, okay. Pero dalho lang yapon ko hospital kay magpakuan ko kanang bayad sa akong kidney na sa akong ati manon.
1: Ah, sige, Nay. Padayon inom sa atong BGMAX kay dako po nagkatabang para sa
4: continuous ko ba yes. Inom sa BGMAX.
1: Okay, sige, salamat, Nay. Salamat.
5: O si Ato Igan na Alex.
6: Akong pasalamatan lang pasi katulipalit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Tamad.
5: Naunsa dahil mo na itsama di mong TL?
6: Kano-kano ka na ko, Pastor, kay nangauga.
5: Okay. So pag-aplasin mo nangauga ga aroma, siya, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
6: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
5: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
6: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
5: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
6: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
5: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
6: 5 ka buo.
5: Okay.
6: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito na himamat ka. Salamat kayo sa Ginoo.

pagkadaiyang barangay peacekeeping action team nga nagpahigayon, nag-impusar alang sa hapsay linaw safety nga pagbalik sa tulunghaan sa atong mga kabataan. So, ang atong mga nagkadaiyang kabarangayan, ang atong pribado o pampubliko nga tulunghaan, na sila'y nagkadaiyang lakang nga giimpusar alang sa linaw, hapsay o safety nga pagbalik sa tulunghaan sa atong mga kabataan. So, congratulations! Daghang salamat sa mga nagtinabangay, mga ginikanan, mga magtutudlo, atong mga watchman, personnel sa nagkadaiyang tulunghaan o ang atong mga barangay peacekeeping action teams, atong pagpasalamat sa inyong serbisyo. Mayong pagpaminaw day, diyas may pinatilan kang Brad Bito Guzman at Elaine Guzman, inyong tanan diya sa Purok Uno Pinatilan. Kumustag mayong pagpaniod to. O diya sa may DRB Resort, ngadto kang Engineer Edwin Villahermosa o kang Ma'am Helen Agripo Villahermosa o sa ilang mga kakaubanan, labi na kang Ate Ruth Agripo Pulinar, mayong pagpaminaw, mayong pagpaniod to diya kaninyong tanan. Diyas may DRB Resort. Ang nag-inusarang resort sa Bukidnon na ang tubig kay Bigang Joshua gibuga pinaagi sa windmill ni kani the late Dr. Domiciano Villahermosa. Kanang tubig diya sa DRB Resort ang nagbugaan ng tubig paingon sa ilang swimming pools, usa ka windmill ang gigamit ni Ana. So, mayong pagpaminaw again, mayong pagpaniod to. Yes, my DRB Resort, Engineer Edwin Villahermosa. Usas atong mga kugihan nga Board of Directors sa Valencia Water District. Mayong pagpaniod to, Ma'am Helen Agripo Villahermosa, Ate Ruth Agripo Pulinar. Kumusta mo diha? Sa may inyong paniod to diha? Lami galing. Sa mayong pagpaminaw, diay sa itong mga Valencianos nga covered sa Valencia City Water District. Kung maka-encounter dahil mo problema na itubo nga nangabuslot, na mga leakage ang linya sa tubo sa Valencia City Water District, pwede ko ninyong i-message kay atong i-direct, isumbong na diretso kang Director Edwin Villahermosa, kay aksyonan na diretso. Mismo kita natay mga dawat nga mga sumbong, ang ilang supplies tubig na wa, ang ilang linyas tubig na putol, na-leak. Ato nang i-report diretso kang Director Engineer Edwin Villahermosa. Aksyon agad upan sa atong general manager ug sa mga personahe sa Valencia City Water District. Pwede ko ninyong i-message sa atong Facebook Manoy Noel Cagol, sa Messenger, location, picture or video unsay problema sa inyong linya sa Valencia City Water District. Kay ato nang i-forward kang Director Edwin Villahermosa. Aksyon agad ning taga Valencia Water District. Maayong pagpaminaw. Alas 12:44 na mga kaibigan. Ang bulan sa Setyembre gisaulog ang Civil Service Month, mga higala. Ang bulan sa ato mga empleyados gobyerno.

bulan na buwan sa Setyembre, gisaulog ang 126 nga Philippine Civil Service Anniversary. Dunay tima bawat kawani lingkod bayani, puso dangal at galing para sa bayan. Matag Setyembre kana. Nagsugod kining Civil Service Month nga kalihukan sa gobyerno September 19, 1900. Ugay na dai ni.

ang Civil Service Commission nag-ingon ngayong June 2026 adunay 2.25 million government personnel ang tibuok Pilipinas. Naghana na Diyos, ano? Ang atong trabahante sa gobyerno, tibuok Pilipinas, base sa datos sa Civil Service Commission. Ang nagtunol sa serbisyo ngadto sa katawhan, mga empleyados gobyerno, tibuok Pilipinas, as of June 2026, 2.25 million ana ang atong giswilduan kadaghan mga igala. Mao nay atong giswilduan pinaagi sa atong mga buwis, real property tax, mga sidula, business permits, uban pa natong gipangbayran. Yes, gobyerno. 2.25 million ka mga trabahante tibuok Pilipinas. Kana gyud ay. Kana pud sila ang nagtunol sa serbisyo. Mahikap, makita og dili makita nga serbisyo gikan sa gobyerno gibalik ngadto sa katawhan. Ang gobyerno kita ang katawhan. Kana lang mga empleyado, piniyalan. Piniyalan nato nga maoy mo serbisyo, maoy mo pahaluna sa mga proyekto programa sa atong nasudnon, lokal man nga panggobyerno mga kaibigan.

Plus dosis 50 na. Atong usa ka mainiton og malipayon nga pagpangumusta ngadto sa atong mga officials gobyerno. Mga kawatan o di kawatan. Mga badlungon o di badlungon. Among mainiton o malipayon nga pagpangumusta diyan ninyo. Sa mga department heads, mga empleyado sa national government agencies, local government units, government-owned and controlled corporations, mga magtutudlo, health workers, uniform personnel o sa tanang mga kawanis gobyerno nga matinud-anong nag-alagad sa katawang Pilipino. Karong September 2026, atong gisaulog ang Civil Service Month o ang ika-126 nga Philippine Civil Service Anniversary.

0: ang pagserbisyo ngadto sa katawan. Dili lamang angay ibutang tarpaulin poster programa o selebrasyon. Kini usa ka pahinumdom nga ang matag kawani sa gobyerno adunay dakong papil sa pagpalambos atong nasod. Atong pagpasalamat kay sila ang nagunit sa rindas pangagamhanan. Sila'y tigtimun sa serbisyo ngadto sa katawan. Ato ng pagpasalamat, di gyud nato na ikadinay. O nang kamong mga empleyado na adyas gobyerno, nagpa-erko, nagpabugnaw diha, serbisyo gyud mong tinud-anay. Kay pinili ra ang makatrabaho sa gobyerno. Swerte ka mo nga sa minilyon ka mga tao sa Pilipinas, kamo ang natagaag kahigayunan sa pribilehiyo sa pagpanarbaho diyas gobyerno. Busa ang pingi, amumaha gyud na pag-ayo. Panggaa gyud na pag-ayo. Tagai og maayong serbisyo ang mga magbubuwis nga katawhan. Tagaig tamis nga pahiyom. Pangutan a og unsay inyong ikaalagad ngadto nila. Mga empleyado. Kay dili tanan mahimong elected officials. Kamong mga public servant, mga honorable, di tanan. Pwede mahimong mayor, pwede mahimong vice mayor, pwede mahimong city councilor. Mao nang ampingi gyud ninyo. Mahala gyud ninyo na. Serbisyuhi gyud ninyo ang katawan. Kay gipili kamo sa nilibong nga katawan, anak nga katungdanan. Giswilduan kamo gikan sa buwis namo nga mga yanong lungsuran. Busa serbisyuhi gyud pag-ayo ang katawan. Dili tanan mahimong department heads, national man or local. Dili tanan mahimong division heads, national man o local. Dili tanan pwede mahimong permanent nga trabahante sa gobyerno. Kay limited ra ang kwarta sa gobyerno nga ipasweldo diha kanila. Mao nang ampingi ug mahalagid ninyo. Kay pwede mong matangtang anang inyong nagkadaiyang opisina karon nga gilingkuran nga bugnaw kayo. Samtang ang magbubuwis tua nagpatulo sa ilang dugo ug singot, nagpabulad sa init sa naglagiting nga kainit. Aron lang makabayad sa buluhisan ngadto sa gobyerno. Unya pangkawaton pa sa ubang mga tulibagbag nga klases opisyal, pangkawaton pa sa mga tulibagbag nga klases mga empleyado. Pero mapasalamaton po ta sa mga tarong empleyado sa gobyerno. Daghan na sila. Daghan kitang kailan na sa gobyerno. Akong pagsaludar diha ninyo sa inyong way sukod nga gugmag serbisyo ngadto sa katawhan. Kay diha punta kani adto mga higala. Natagaan usab kitag kahigayunan pagserbisyo diyas gobyerno. Watans mayor, sangguni ang panlungsod. Pero ato gyung gipangga o gimahal. Ato gyung ginudnud ang atong agtag pagserbisyo ngadto sa katawhan. Pero subo kay palandungan. Naapay pipila. Atong opisina, maupay pagpamintal silang now. Maupay pagpamutang anang corn start anang ilang mga aping. Maupay pagpamintal anang ilang kilay. Maupay pamutang anang puwang pintal anang ilang lips. Murabagi pang angayan. Murabagi pagsangpag bunga irbang mga now. Ayaw! Dapat pag-abot ni mo sa opisina before 8 a.m. ready na ka. Muatubang sa imong mga kliyente. Di kay maupay pagpangapin ni mo. Maupay pagpamahaw. No. Corruption ka na. Oras na gani sa pagserbisyo ngadto sa katawhan, gamito ni mo sa personal. That is corruption. Pagpangawat ka na sa gobyerno. Pagpanikas ka na, patok nga tos katawan, Joshua. Kanang, opisin, gamit sa gobyerno, Joshua, imong band paper, clip, imong dadons, imong balay, corruption na. Parta man sa gobyerno, iya man sa gobyerno, kawat na. Way, wala kay kalainan sa nangawat og minalita nga kwarta binilyon. Magamay man or modako, basta gani propiedad, property, kwartas katawan, kwartas gobyerno, imong dadon sa imong balay, that is corruption.
1: Correct.
0: Sakyanan ganis gobyerno, imong gamiton sa imong personal nga lakaw, kawat na. That is corruption. Daghan man na, Joshua. Helper ganis imong balay, sweldos gobyerno, imong ipasweldo, corruption na.
1: Correct.
0: Kawat na, baga kagnong. Yaya ganis imong bata, muhatod sa eskwelahan, sweldo niya gikas gobyerno, kawat na, Joshua. Corruption na, pwede ka ma-charge.
2: Aday!
0: Perpetual disqualification, holding sa public office sa tanang classes mga tungdana. Kung ma-prove ka na, ina, Joshua. Pero daghan pong bagagnaong karon ay. Yayas ilang anak! Driver silang uyab! Gobyerno may nagpasweldo. Service sa gobyerno, gida silang balay. Nagsuroy-suroy silang doon, nabangga pa bitaw. Gasto 100,000 sa damage sa sakyanan sa gobyerno. Ano ang nag-drive ra ba sa sakyanan? Di ra ba yun ang official driver? Saan naman na, Joshua? Corruption na. Magpangawat na, Joshua.
2: Agay!
0: Pero gimo nang gitago, wala na ibawas katawan, ang gaba di magsaba. Ang tanlag mo'y maningil di ni mo, Joshua.
2: Tama!
0: Kaya kay alas 12.58 naman, ano namang laing guwapas gawas naghuwat sa to, sunod na to, Joshua. Taon taman ni Ron. Magbuwag-buwag na usab ta, temporaryo mga kaibigan, dinis atong papanag-uban. Nining ikaduhang adlaw sa buwan sa Setyembre 2025. Dagang salamat sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Aroma Herbal Oil. Lels Laundry sa Procuno, along National Highway, Barangay Lumbu. Sa ngalan na lang sa kinatibukang kusog sa News and Public Affairs sa Radyo Kaibigan. Atong pagpasalamat, pagtahod sa pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio, uban sa iyang pamilya. Sa atong sparring partner sa technical department, nana ang akong ekstro nga kanta. Ligsan, oy, ligsan! Kaibigang Joshua Vergara Sison. Kininausap ang higalas kanginan kay bigang Noel Cagol. Lalawigan sa Bukidnon, dakbayan sa Valencia, di nato kalimtan. Daigun og pagsalamatan ang Dios nga labaw makagagaom.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong hog? Malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
4: Fuego Blend Jelly Paste!
5: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun!
5: Fuego Blend Chili Paste! Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste! Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
9: Ay, da, uy, kadaghan mangyayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
10: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot mo?
10: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
12: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
14: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
15: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
16: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragit akong kita na pambal. Nauli-an din siya, Pastor, sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
15: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
16: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
15: Okay.
0: Maayong
17: Adlaw, Valenciano. Muabot na sa inyong barangay ang Information Caravan sa City Government of Valencia. Pinaagi sa Public Information and Assistance Division o sa Gender and Development Office. Dungan sa pagpahigayon sa Outpatient Department sa City Health Office o Giyaka Program sa City Mayor's Office. Ang Information Caravan nagdala sa kasayuran kalabot sa mga programang servisyo sa City Government of Valencia aron mas mailhan o mas mapahimuslan sa matag Valenciano ang mga benepisyo nga gitanyag sa siyudad alang kaninyo. Pinaagi sa OPD sa City Health Office, mahimo kang makapahimulos sa libre nga konsultasyong medikal, batakang serbisyo sa panglawas o health education. Samtang sa Yaka Program sa City Mayor's Office, nagdala o nagkadayag ang serbisyo sa gobyerno direkta sa inyong barangay aron mas sayon nga maabot kini sa mga residente. Kini nga mga pagpalingkamot na himong posible, pinaagi sa suporta ni Mayor Ami G. Galario o sa 10 Sanguriang Panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Griselle Galario Fernandez, isip kabahin sa ilang padayon nga pagpalingkamot sa pagpaduol sa mga programang serbisyo sa City Government ngadto sa matag barangay.
18: Kalitang linaw, Hapsay ug Vibo Valencia.
17: Karong adlaw, adto na sa inyong barangay cover court ug pahimusli ang Information Caravan. Libre nga konsultasyong medikal pinaagi sa OPD sa City Health Office ug mga serbisyong gidala sa Yakap Program sa City Mayor's Office. Ayaw palabya kining higayuna nga makadawat og tukmang impormasyon, libre nga serbisyo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia. Information Caravan. Kasayuran ug serbisyo mas duol sa matag Valenciano. Kini nga pahibalo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia.
19: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
20: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
19: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
21: Uy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
22: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
23: Rexido Forte!
24: Di ka liho, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
23: Rexido Forte!
24: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
23: Rexido Forte!
22: Maunang discarding na ko, discarding bisnak na to.
23: Rexido Forte!
25: Mas paspas, banat sa upat!
26: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
27: Unilab quality yan.
26: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
29: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
28: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
29: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
28: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
30: FA Phone Shop.
31: The best songs on the radio.

0: Sa mga hinungdan, ang sulatang iyong madunggan o ang tao ng imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan. Ubali kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. From Lady Diana.

Sir, isang magarang hapon, maayong udong at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higalat man, usik ka mainit na udto po kanatong tanan. Adlak raw may galing Merkules sa Pizza 2 sa bulan sa September tuig 2025. And once again, makaigan you are with me o nainipod nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan aron sa paghiskot-hiskot o mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagdambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulaga. Para sa mga ga-move on. Huwag sa mga walay plano ga-move on. At ang programa higala para kanino son sa parang ihulat. Ipadala na po ini mga sugilanon sa kinabuhi. Dara lang sa atong pinalanggang sibiyahan. 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Mga galing kung mag-uulaw na magpadala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan-unsa pa na mahitungod sa gugmag kinabuhi. Yan ang DJ na po ang bahala ni Anang Tanan. Ang inyo lamang buhaton para

Basa ni Lady Diana inyong mga sulat, inyong mga text message, mga greetings, mga shout out sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay, or mga friends on air, or mga special someone na gusto ninyong timbayaon, or pa shout out sa ating programa karang hapon. And then feel free to call or text mga kaigan sa ating hotline number once again, 0965-60-11688. Alright, so once again, mga palanggaing mga suking tigpamina. Nakatsun in sa iyong nag-atang, naghulat sa ilang mga radyo para mamino sa programa ni DJ karang hapon. Maayang hapon ang maayang pagpamino sa inyong lahat dyan. Masama ng inyuhan sa iyong kauduhan sa adlong Merkules mga kaigan. Maayang pagpaniod to sa kamulon, nahungit karon gatag ang sa inyong mga agay. Maayang pagpahulay po sa mga kamulong haray-haray, kamulong duyan-duyan, galingkod-lingkod, kapahulay gikan sa trabaho or gikan sa ilang mga uma. Maayang hapon sa inyong lahat o sa kamulong pong kabaray kay Sikay sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay. Sa kamulong kapanilig-silhig sa ilang mga tugaran, kamulong kapanguso sa ilang mga labhunon. Sa kamulong kapanghugas plato, kamulong kapamilo sa mga linabhan or bisan unsa pa man ay magkagabisihan karon. Ayon lamang sa imong buloton kaigan, ay si DJ na po ang bahala sa inyong kauduhan karon. Adlog karon nga Merkules mga igalan, no? Wednesday po tayo ngayon. And every Wednesday mga kaigan, sama sa atong naanda na magpahulay sa takaroon nagtambag-tambag. Magkapoy na pong guys. Sige na lang tag atubang problema ani may. Pero ay pahulay sa takaroon sa atong mga tambag-tambag serye mga higala. Less talk, more music, and more chikahan. Muli po tayo karong anlawa mga kaigan. Unang sa mga gusto mag-request sa ilang mga favorite songs, mga love songs, mga paboritong sonata sa kauduhon. Pag-request na mo mga gala, samtang napatay panahon eh, para ma-play pa natin ni DJ Garon sa ating programa. Agad ha, wala po tayong babasahin na sulat ng baganon garon ha. Kasi na po yung mangita garon. Kasi huwag kayo pamabasag sugilano ni Lady Day. Wala tayo ba sa hunon garon mga gala ha? Wala tayo tambag-tambag garon. Wala muna tayo mag-emote sa tagaron. Sige na lang tagtambaganin. Otro po drabat ang tambaganin. Pero sa magusto mag-emote, sa magusto nga mag-relapse karong hapon, ako'y bahala sa inyuhang background music mga kaigan ha. Pero mga love songs lang tayo ha. Pero mga kanta nga mga magkapadugmok sa mga kasing-kasing, magkapahinumdom sa mga kagahapon nga mga mapait. Basta para mga sunadahan ba kay Gali ha? Basta kayo mga love songs, mga mingaw nga kanta nga bagay sa kamingaw sa kauduhan. Again, feel free mga kaigan sa pag-send sa mga song requests sa ito ang hotline number 0965-60-11688 or you can comment it sa ito ang Facebook Live mga kaigala nga makita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan. So, your music tayo ngayon, ha? Andam na na imong paniyo di, ha? Makahit na lang kagalit sa kasakit sa mga sunata. Mga kanta ni Angeline Quinto, mga Sarah Jeronimo, mga Morissette Amoy, mga Moira de la Torre. Ipang unsa na imo namo. Sakit man kayo na imo ang mga sunata di. Kulay mo na nga ito ang trip karong hapon, mga higala. At makaigan ka ron na doon, magkatubag ang tawag si DJ. Kaya kamulo pag in-charge sa mong cellphone. So, dili pa magkatubag sa Lady Diana, ha? Magtawag para mga suking kaigan ng mga callers na today, ha? Standby lang sa buka ron, doon. Magtubag na tawag niyo. But for now, magkatubag hapon na po muna sa lahat ng mga
Nakikinig sa atin ngayon sa nagalain-lain niya radio sets. Pagdapito sa may Surala, South Cotabato, magandang hapon sa Maragat Soon In, pinaagi sa 104.9, Radzo, kaibigan Surala, South Cotabato. Nagapalangga na ito diha ng mga suking tigbaminaw. Hello sa inyong lahat. Pagdapito mga galis sa may lagindingan, Misamis Oriental. Sa Maragat Soon In, pinaagi sa 98, 19, sa na ilang frequency na? Taka na lang nagyaw-yawan niya. Means sa 94.9, Radzo, kaibigan, lagindingan, Misamis Oriental. Sa ating mga palangga nga mga listeners diyan nga side, nga maaaraw pa nila, dili kompleto mag-adlaw DJ, wala ka. Talaga ba? Mga kapon sa inyong lahat dyan. And of course, sa mga naminaw, na mati na ka-tune in ka na ito karoon. Dari na pita sa may probinsya sa Bagidnon, pinaagi sa 98.5, Radzo, kaibigan, Valencia City. Utom na lang sa mabot sa ating sibyahan. Sa tibok na lang po, probinsya sa Bukidnon. Gutom sa mabuhat sa ating Facebook Live kanong hapon. Saan ka mang sulok ng mundo na ronoan. Yeah! Mga kamandapita karoon na nukad na minaw sa ating programa. Maayang habang ganimu ni ha. Welcome once again. This is Love Diaries with your guwapang DJ, Lady Diana. So something naman ay oras nga nabalin gamay na lang yung gaay before tamang nabuhian sa pikas nga lawak mga kaigan. Ayong hapong kanimo diha Sir Bert na buya na pumusano nga naglantaw sa tuwagaron sa Facebook Live. Marapaniya Lady Diana pa shoutout lang ko sa nagbulat og mais na si Benny Platon, King Platon din kang Endel Barcena. Salamat, God bless you DJ. Ay wow, ang big muda sa inyo pagtrabaho no. Nindot gid garon ibulad og mga mais og mga inyo mga tanong mga gala na ginahanglan ibulad. Dugod kay grabe ka grabe ka say tawag ani tere kaayo ang kainit sa adlaw. Maoga gyud inyo mga linabhan diha. So patag ang ipang bulad diha mga kaigan no. So ang big muda Sir Bert na buya na pumusado kauban sa imuhang mga friends diha gadapi. Sa may Santaan naman siguro ni sila. Tama ba? Santaan is Tagaluan, Misamis Oriental. Nag-shoutout sa inyong lahat dyan. Pasensya ka ayun no. Dagana na callers nga nag-try yung tawag. Pero hindi pa magkatubag inyo ang gwapa kay DJ kay busy pa tayo. Diba sa hunon nga mga comments din rin. Huwag unya. Akong cellphone po mga higalay na sa kilid. Kamulo pa siyang i-charge mo. Hindi na magkatubag yung tawag po. Pero unya na tabag-tabag yung tawag ha. May standby lang mo diha mga callers. Kay kamuna po't unya ang atong tagsa-tagsahoy. Salamat sa pagsamot mga kaigan. Ang line comment rin sa Facebook. Afternoon po Lady Diana. Shoutout po sa akong langga kang Nestor Plaza Subalan. Salamat po. And my friend Ruth Sarad from Angelica Binata Wanyong. Ang kauban sa iyong palangga kapika sa kinabuhi. Ang Sir Nestor Plaza Subalan. Ang hapon ha og maayong pagpaminaw po sa inyong lahat dyan. Tarakad sa may Lake Cebu. Ay, Lake Cebu. Dili di ay. Sa may hillside. Mount Nebo, Valencia City, Bukidnon. Request kong song DJ, My Love Is Here by Eric Santos. Salamat po ito nang i-play karoon taon-taon. Maayong habang og maayong pagpaminaw kanimo niha. Ito ang suki nga kaigan, Ma'am Angelica Binata Wanyon. And from Marie, sulat ng Bustamante sa Biliata. Hello, kapagod hapon. Kamusta din? I miss you watching from Old Kibangay. Ay, Ma'am Marie! Maayong habang gani mo niha, Ma'am Marie, sulat ng Bustamante sa Biliata. Agatong gwapa, ikaduhara si Lady Diana sa iyahan. Itong gwapa nga kaigan, itong smiling nga kaigan, nanukad sa may Old Kibangay, then tapa ng Bukidnon. Ma'am Marie, maayong hapon, kanimo niha, kauban sa imuhang tibuok na pamilya.
mga kasilinganan, ni kaparintihan, o kabarangay, na naminaw sa atong programa karon. Hello po! Salamat sa inyo ang magkananayang pagmaminaw sa programa ni DJ. And from Jayla ni Gloria, good afternoon po, lady Diana Guapapa, Jared Conny, Manong Gloria, kang Tatay Jose Gloria, kang Nikki Sermon, kang Tessie Gloria. Salamat, DJ! Maraming salamat din po, Sir Jayla ni Gloria, narikad sa may... Tungan-tungan ba? Tama ba? Marag nag-memorize naman din ako inyong mga...

0: sag dili ninyo butang inyong address na memorize sa ganyan lady na yan. May hapa gani mo ni Sir Jalen once again from Atungan-Tungan, Valencia City. And from Daniel Jeff Vera, hello lady Diana, kumusta ka po? Kali po magpa-shout out. Kali pa-shout out sa aming lola ni si Dolores Vera at saka po kang Jeannie Maranga po at saka kang Dixie Marie Vera at saka kang Stephanie Perez at kay Angelica Alisuso Kunog. Salamat po mga hapon. Maayang hapon po kanin mo riha Sir Daniel Jeff, kauban sa imuhang tibuok ka pamilya. Labi na sa imong lola Ma'am Dolores, maayang hapon ang maayon pagpaminaw sa inyong lahat. So, nanadagad sa may Tibuli South Cotabato, no? Umayubay ang atong mga listeners diyan ng side, mga kaigan. Hello and magandang hapon. Ang maayong pagpaminaw sa inyong lahat dyan. Alright, time check. It's already 2. At sa nibasahon, kamabadwina doon and karisosa matod pa niya. Hello, guapa. Happy birthday kag Nanay Maximina Fabra, ika-90. Ika 90 years sa kalibuta Ling Tingon, Bantuanon, Lantapan, Bukidnon. Oy, happy, happy birthday! Nanay! Wow, kag Nanay Maximina Fabra, diha ka side sa may talapita. Bantuanon na dapat bakit noon, ika 90 years niya mga galan, no? Grabe, no? Glory to God! Sana makaabot pa tayo sa ingon anak kataas kikinabuhi, no? Happy birthday and more years to come, nanay! At Edwina, may hapon, kanimo diha ang salamat sa imo pagtanaw sa atong programa. Upon masiguro ni sila karon sa aguang mama nga na birthday. May hapon na lang kaniha. At hindi, salamat sa inyo pagtanaw sa atong programa, ha? May hapon sa inyong lahat siya. Alright, time check. It's already 1:34 in the afternoon. Alauna 34 na po. Sige hapunan. Agro my gala, standby lang mo diha kay mabalik pa si DJ for more chikahan. At nagdiwaso, nagbasa inyo ang comments later on mga gala. Of course, nag-play po ta sa inyo pang request ng mga awit. So dyan lang po kayo. Huwag kayong mawawala, please lang. Na magbabalik pa po inyong DJ. Only here in 98.5. Radyo kaibigan, mauni og ato ni.
1: The best songs on the radio.

XRK Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh, oh. 98.

0: 98.5. May buntag ni mo diya, kaibigan.
1: Pastor, good morning.
0: Good morning. Paliog pa ila-ila o taga-asa?
1: Baldon, Maridindo ni Pastor. Sa taga-bumuntugan, nasaan?
0: Taga saan? Iga na Baldon.
1: Mag-testimony ko, Pastor, about sa BG Max, Pastor ba?
0: Yes, sige pa dayon, Igan.
1: Salamat sa Diyos, Pastor. Kay nakoy balatian, Pastor. Kaling sakusog, Pastor, ba sa among trabaho.
0: Oo.
1: Sa worker ko. Nga, night time nung nga, nag-ibulpuling, ibabira sa kabling, ha? Kahit kay Brown, nga pag pilakadlaw, akong iba, tayo nga, akong nabat ang kukusog, paa, langhawi, kung mga tudlo. Nga, nga pilakadlaw, ito, wala kong makikwarta.
0: Oo.
1: Wala ko nagpalit, wala ko pagsildo. Sa tanang lang kasildo na ko, ipalit ko, unong kamok, bidyong mak, kaya ako rin ginom, pag uling balay, ginom ako, doon ako buk. Akong yung pag mag, hindi pa papaginom, nangamoy ko, ginom nga, yakong ayon, o, Pastor, ulo sa Diyos, Pastor, yakong giayo. Akong ginom, duha dito.
0: Uman ka na kinom o duha kapsula, okay dahil mong paminaw?
1: Hindi pa, Pastor. Yung pagka, sa gabi yung ginom. Yung nang kagabuntag na, Pastor, na arang-arang na, Pastor, na akong mga tudlo, marag na akong ilitik, Pastor, di wagi kusog. Pagkabuntag na, sa Diyos, Pastor, na okay sa Diyos, Pastor, na sana, na pagtitik na ba, nalasay umoy.
0: Okay. Pilak adlaw nga murag wa kay kusog ato higayo na.
1: Mga 2 days, Pastor.
0: 2 days. So salamat sa Dios.
1: Sabado man to siya deno. Pagka-lunes duty na ko. Wala ko kusog, Pastor. Nga nag-tulong ko ba murag kay higayo.
0: Okay. So duwa lang ka kapsula imong ginom og salamat sa Dios nga nibalik imong kusog.
1: Upat lang, Pastor, then karon din karon.
0: Okay. Salamat kay Igan, salamat higayo gikan sa hasaa.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Anas sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sa isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
0: Yes, Igan.
7: Mag-testimony ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
0: Okay.
7: Di siya mag- yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos na siya ay sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
0: Okay.
7: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon, dili naman siya makaliho. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang butilya, tulo ka buton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
0: Salamat sa Diyos.
7: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa ginuodan na Pastor kay takuli kay siya panalangin nga iyagig panglangin na namang haplas na may akong ginagamit sa iya.
0: So aroma herbal oil ka, Igan?
7: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
0: O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
7: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila lang haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa ginuha. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat, Igan, salamat, Igayo.
7: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
0: Okay.
8: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5%

0: Apay tarpulin. Ako magastuan ng anniversary, oy.
1: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
0: Dahil, oy, mura magkatapal ko ani nga event. Kadagahan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
1: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing nga barato ra. Ang GRD Printing Services.
0: GRD Printing Services?
1: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
0: Kanindot, no?
1: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
2: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
3: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Batak pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
4: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: Rexino Forte!
3: Maunang discarding nako, discarding bisdak na to.
4: Rexino Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral

0: It's 2 o'clock in the afternoon on this Thursday, but it's a couple of magaigan, and you're still listening to Love Diaries with your DJ Lady Diana. All right, that was muli by Bugoy Drilon, mga galan. Pagkasakit. Pagkapain. Ano ba sa lirik sa kanta, mga galan? Bakit di pagbigyang muli ang ating pagmamahalan? Pwede ba na kuno nga balikan ang mga panahon nga malipayon pa? Mga panahon nga kilig-kilig pa? Mga panahon nga malipayon pa mo sa si tawag ani? Malipayon pa mo sa presensya sa usag-usag? Tayo na't ulitin ang pag-ibig natin. Muli ikaw lang at ako. Sus, kung pwede lang itibalik, mga gala, no? Anong diligod? Pero sa undaman, may mga bagay talaga sa mundo na hindi na pwedeng balikan pa. Ang mga butang, hindi na dapat balikan pa tungod kay kung balikan pa, maipit na daan na. Kaya mga gala, no? Ang atong mabuhat, ragid anik, mag-move on na lang kita nga malinawon sa itong kinabuhi. Kung magbabilin, manggugga nga ka nang nag-attach sa kagahapon, kagalisod kagbiya, kagalisod kag-move on, kagalisod kagalimot sa tawo, sa mga memories, sa mga kagahapon, ang ending ana, mas tak kadiha kaigan. Huwag, dili ka mag-move on. Kung in the very first place, dili di mo madawat, wala na talaga, tapos na talaga, humanag yun. Una, kung matambag lang yun sa imuha diha, kung daminaw ang galing ka. Sa mga daminaw diha, kagalisod pag move on, galisod pag bitaw, galisod pag let go, buhiin na naninyo. Kadali lang ha natay. Kanina rin ni sila si Gigko at tawag mga galan na uluwi po na itong tubagon. Ang ito ang unang caller karang kapunan. Wait lang po. Kadali lang si caller... caller 8584. Alright, kadali lang po. Alright, hello my hapon.
1: Hello, may hapon, Ate Guapa.
0: Ay, magandang hapon sa iyo dyan. Magandang hapon po. Si sino po ito at taga-asa po?
1: Lani Ate from Lumbo.
0: Ay, si Madam Lani. Ma'am Lani Remedar na nagad sa may Lumbo, Valencia City, Bagunoy. Magandang hapon po sa iyo dyan. Unsa?
1: Nagsusimong programa matag alauna.
0: Ay, salamat naman. Dahil dyan. So, salamat ka. Ay, solid yung di-cake ka nga. Listener sa programa ni Lady Diana.
1: Yes,
0: Ati. Ay, salamat ka, ayo, ha? Kapalo mo, mga gala, ma-appreciate yun na kung maayin yung mga tao nga. Ingun, ani ka, loyal sa itong programa, no? Bisan pag usahay absent si Lady Diana. Alam mo, text gihapon sila, wala lagi ka sa radyo niya. Ano sila ka solid? Ingun, ano sila ka kasunod siya, ano? Unsa po?
1: Nasa'y, wala
0: agad ka. Nakamagintahan, magkataan niya. Pero salamat ka ayo, Madam Lani Remedar, kauban sa imuhang tibuok nga pamilya niya. Hamay hapon sa inyo ha. Tuo dun sa maikaalaga di DJ sa imuha karon. Ang
1: song
0: atin ko pa. Mag-request kig song. Sige sa mga song.
1: Ordinary song.
0: Sige po, ito nang i-play karon taon taon, Madam Lani. Ano po?
1: Pwede lang agad isa?
0: Sige po, ano mo nang isa ka song di ha?
1: Muling ibalik.
0: Alright. Sige, ato nang i-play karon taon-taon, Madam Lani ha. Panimbaya sa imong mga friends. Yes naman. Sige po, go ahead. Imo ang panahon, Madam Lani.
1: Okay,
0: ginagay
1: na ako mga friend. Like, pili-pili-list na ako yan, Nonoy. Boy Gopo, Carol, Litong Kit, Kit Maglangit, Kay Pagin Wilson, Angelica Conog, Michaela Romeo, Marian Majer, Sa Dalaw, Kuya Dunay Dalaw. Hi, Arling Bahian, Sunny Boy Mundihar.
0: Yes.
1: Jim Castada, Aldo na makagigat, si Jesse Manlan din sa imo, pagko pa din. Sako din ba na ako pakauli?
0: Oh, yeah. Pero may nag-iwag, di gauli imong ba? Ang mani imong palalabs, di ay.
1: Wala pa ay nag-duty
0: pa. Ay nag-duty pa. Sige, timbaya agihapon siya kay Bas hindi ay makakita siya sa tong live. Aman imong bata di ay. Ano naman to si Princess Kira nga sa bangan dyan. Ay nag-sugi lagi hapon. Regards na lang si imong tibog na pamilya.
1: Okay, ate din. Regret na lang na ako ba na si Jobber Rita din. Ako na lang anak na si Francis
0: Kera din. Wala na, gopa. Alright. Salamat kaayos sa pagtawag, Mama Lani. Basta Radzo, kaibigan.
1: Congratulations
0: from Lani from Lubabas na Nadzo, kaibigan. Ato ni Maoni. Bye-bye. Alright. Well, maraming salamat po. That was Mama Lani Remedar. Nadagad sa my Lumbo, Valencia City, Bukidnon. Ano ba galen no ang amanin pa niya? Always jud ko nagapaminaw, nagasunod-sunod sa imo programa, DJ. Ay, salamat ka, ayo. Okay, nagagana magsunod-sunod mo sa akong programa. Basta dili lang mo magsunod-sunod sa ako. Kayawan mazada na magsunod-sunod sa ito. Alright, naaday laing magdadawag makaigan. Si caller 314. Hello, maayong hapon. Hello, maayang hapon ay pag-happy bagaan. Kusugi gamay imuhang tingog guwapa. Ay, kusugi gamay imong tingog guwapa. Sino po ito?
2: Hello, si Kakay Nelly di Diana.
0: Ay, ma'am Kakay. Murag mo rin ipinakakusog ng volume si ang tingog. Kaya perti kakiyot o tingog ding bayhan na. Pareha ka cute. Ay, okay lang ka ayo. Samot nga nitawag ka.
2: May gabag. Ito po ko kasulod, Lady Diana. Ay.
0: Oh, may gani kayo nakasulod ka karon sa ito ang tawag, Madam Kaka. Ang sa may kalagad ni Lady Diana sa imuha. Ang sa man.
2: Advance Merry Christmas!
0: Ay, pagkasayo po! Ang mga Pinoy mga gala no, pagtungtong ngayon sa Burmant ay Pasko na dahil. Ang mga silingan. Ang mga silingan lagi saba na kayong ang nagsindi. Sa'yo pa kayo ginoog ko. Ang advance Merry Christmas po diha sa imo, Madam Kakay. Sa man mo, dawat ng regalo si Lady Diana ha, kung naan.
2: Kuhan Lady Diana.
0: Ay, ako'y nagkauna. Amin na, ay. Paabot lang daan ni Kuhinsay mo tunol sa itong regalo. Ay, Madam Kakay, unsa may kalagad na ako sa imuha karon?
2: Ay, siyempre Lady Diana po yung mag-greet ko sa kung pwede.
0: Pwedeng, pwede ka ay. Sige po, go ahead, imuha ang panahon sa pagtimbaya.
2: Okay, salamat sa pagtubang Lady Diana.
0: Yes, po.
2: Akong partner si Ricky, dayon kang Arlene Bahian, dayon kang Annalyn, and then kang Angelica nga kuno, dayon pang Lonoy sa Baitan, o kang Carol, and then kang Romeo, dayon. Tanan
0: siguro
2: wala
0: po
2: na-mention, Lady Diana. Special
0: sa'yo
2: mo,
0: dira. Yes, salamat. Hindi
2: ka request, Lady Diana.
0: Yes naman. Ano siya madang song, Madam Kakay?
2: Kwan na lang, ubus na ako.
0: Ubus na ako. Alright. Sige, ato anang i-play mo ka request ka song. Ubus na ako. Karang taod-taod. Standby lang di ha-ha. Ito lang i-play karang taod-taod.
2: Okay, salamat sa pagtubag, Lady Diana. Basta radyo.
0: In the mind. Nag-loading.
2: Bye.
0: Goodbye. Ay, salamat ang mga kapong kanimod yet once again. That was Madam Kakay. Natagad sa my Quezon Batusia. Anay lang tawag mga ganag apusot-pusot ang itong caller karon. Magandang hapon ay puso yun sa 960.
3: Ano din tayo na may hapon?
0: Ay, magandang hapon. Sino po ito ang taga-asa po?
3: Ala, wala naman kay Lars, Lady Diana sa ko.
0: Ila bitaw ko si mo. Si ko an ba ni? Ansa?
3: Eh, Fadzibar nang ito sa kong idol.
0: Ano ba? Sempre. Wala ila ang Fadzibar nga. Wala ang Fadzibar nga chocolate ni. Ay, impasog on.
3: Idol, nag-brunout idol. Kalit lang, napalo ng among kurinti idol. Amot lang ang analin kay Layman yung linya ng ilaha di adira dapit sa sabtas. Idol?
0: Ay, murag sa inyo hala siguro nag-brunout, Kuya Hakeg. Hangin na bitay yung impasugong raman, no? Nabasin sa inyo halag na palong, kaya napamandari sa mua, karoon.
3: Ang ako kapaminaw sa imong saan, hindi na magkapanulo na akong luha sa kaminyo.
0: Ay, mismo, tulo ng luha ni balik ang luha sa mata. Pag brown out. Napalaw imong luha, kuya. Sige lang kayo. Magkatanaw ba ka sa live, kuya Fadzibar?
3: Ha?
0: Gatanaw ba ka sa Facebook Live na to?
3: Wala pa akong makatanaw, Liliana, pero natanaw-tanaw naman ka sa Facebook.
0: Ay,
3: ha?
0: Okay. Pero sige lang, maintag mo balik rin yung kurinti di Hano para badayunan yung maghilag-hilag ni Hano. Ano po?
3: Wala pa kayo pa, Idol.
0: Ulo ba sa Dana? Pero salamat kayo, Fadzibar. Unsa may ikaalaga na ko si Muha karon ay...
3: Ay, manimaya na lang ko, oy.
0: Manimaya na lang ko, oy. Sige po, go ahead, Kuya Fadzibar. Imuha ang panahon.
3: Ngayon na salamat sa pagsagot, Idol. Hindi may nga po na nantig paminaw sa radio kaibigan. Daman sa nabutning si Bian karon may nga mainito nga naglagiting ang kahinit sa kapanahonan karon mga Idol. Ani ni Timayla ako si Maylin Abisaw, oh, si Analin Dalino nga namino karon, ani si Maylin Abisaw og si Ate Little Ladies Ma Angelica nga kunog og si Terencia Jarudlan nang kampuan Maramag og si Samuel Manggubat og si Dikdik Manggubat may nga pagpaminaw. Ani si Romeo Micaela si Carol may nga pagpaminaw, ani si Rialen Ligaspi sa Panalsalan Maramag may nga pagpaminaw uban sa imong mga bana og si Christine nga napariko
0: uban sa uban sa imong mga bana. Kila ni kabuk yung bana di ay. Kuya Juan Mazadan. Uban sa iyang mga anak siguro, ikaw bito Kuya Juan.
3: Ilang mga bana.
0: Ay uban sa ilang mga bana di. Tarong-tarong nga kay basig mga unsa ta.
3: Ano si Mary ako si Migo Rodica de Dayon sa Alani Blantapan ng si Migo Oliver Songko Lantapan may nga pagpuminaw kaninyo Dera and then si Vincent may nga pagpuminaw and then sa tanda na lang nga friends kaya ako karong ingan ni sorry kayo kay makalimutin din ni si Fadzibar Dibar
0: masunod wag na lang naglistahan ko yan.
3: Hindi man pareha kang Kapitan Carol nga lagi na si listahan na din
0: yung
3: and then mag-request na lang kung song idol.
0: Alright, asa mo nag song ko yung Fadzibar.
3: Please forgive me, Lady Diana.
0: Please forgive me. Sige, ato anang i-play ka ron taon-taon. Muram kag sa akwa nang ipasaylo ko yun. Please forgive me, Lady Diana. Sige, ato nang i-play ka ron taon-taon ko yung Fadzibar. Kana lang po.
3: O kanaray, ulog, salamat kayo sa makanunayin nga pagtubag kang Jibar nga nakapanukad karon sa poblasyon ng Pasugo nga inyong pinaka-ubos-ubos nga igala nga kanunay na Mino sa Radio Kaibigan. O mayong hapon sa tanan, o mayong hapon province, o Bukinon, o God bless us all, o I love you to all, o basta Radio Kaibigan na mauni o ato kani. Salamat, Idol!
0: Alright! Maraming maraming salamat po. That was Kuya Fadzibar ng chocolate. Kasi maya publasyon ni Pasok ang Bukidnon. O natin laing magdadawag. May gana, grabe non-stop na may atong tawag. Alright, natin laing magdadawag. 900. Hello, maayong hapon.
4: Maayong hapon, DJ. Ay,
0: ay magandang hapon. Ang atuang suking magdatambag tarakad sa may paitan Quezon Bukidnon. Kuya Nonoy, maayong hapon. Kadi mo diha, kuya.
4: Hapon
0: yes po. Aha. Ang sa mga ikaalagad ni Lady Diana sa imo karon, Kuya Nonoy.
4: Awat-awat ko sila, great, di si kayo wala
0: pa kayo. Awan ako mutambag ka, kuya.
4: Wala ka sa magkakaroon doon yan ako.
0: Hala ka, sige, birahe, timbaya ang imong mga friends on the air, Kuya Nonoy, imuha ang panahon.
4: Salamat. Ngayon hap. pun sa imo na pag-usap. O sa akong mga friend, yun, kang Joy Garcia may hapon, o kang Linda Montesinio, kang Mikael at Mio, Mira Galanta, o kang Mike Mikeyson, o kang Kata Aguirre, kang Blackheart, kang Winnie Pearson, kang Mayling Abista, o kang Angelica Conog, kang Carincia, kang John Ray, o kang Edgar, kang Nico Dibar, may hapon ni Amigo, o kang James Desmay Alae, o kang Lani Limitar, kang Samuel Nogbat, o pati ang asawa niya. O kang Jinjin Nagrosa, kang kakay ko lang yun, kaput-put. O isa pa nung ubaran, isa kalimot ako.
0: Patro po na ikaw, kuya. Pag nalang nalalistahan, sunod po. Mga nganlan, ganda na eh.
4: Pag-insira mo, kaya nanay nag-iti si... na may siguro. Oh, pwede mo kanin si Song Song.
0: Yes, okay. Diman. So, ba nag song ko yan?
4: Pwede rin ako ka ng Salawahan by Night Luminda.
0: Of course, Salawahan by Night Luminda. Sige po, ito nang i-play. Garun taod-taod ko yan, Nonoy. Gana lang po.
4: Pwede rin ako ng Sabi Mo Ako Lamang.
0: Ay, by... Sabi Mo Ako Lamang. Kadali lang. Ako i-type, ha? Sabi Mo Ako Lamang. Alright, sige po.
4: Oo, oh, baby po. Short kanta na.
0: Ito nang i-play garoon daod-daod, Kuya Nono.
4: O, kada nang kwal, Lididiana, kada nang salawahan, o kinang...
0: Sabi Mo Ako Lamang, alright. Kada lang po.
4: Salamat siguro, laog. Salamat din sa kaya sa pagtubag, DJ.
0: Yes, naman. Basta radyo, kaibigan.
4: Maoni, o... Ato ni, salamat, o may hapon. Bye-bye.
0: Alright. Salamat po. Oh my God, muna ka to ang last katawag mo tubang ni DJ, ha? Kalma lang muna kayo, maraghanga ko na. Mahina ang kalaban. Ako rin sa daghan kayo mo, mga gala. Manasamay lang sa muli, ha? Sa mga gusto pa mo tawag, ha? Kaya muna ka, masortas oras, ani, daghana na ba kayo mong bangag-bang request sa mga song? Ito na lang ni hinahinay nag-play, mga gala. But before that, magandang hapon, Ma'am Dixie Marie Vera. Ano ba ni hello lady, di anybody pasado sometime, gaba minaw? Dari sa imo karon sa farm. Wow, pasado po sa ako na lang friend si Marian A. Perez. O gaba ni mag-request to ganda, Forevermore by Julius. O Paubaya by Moira De La Torre po. Nagang salamat DJ, maraming salamat din po. Maayong, maayong, habang kanimari, Ma'am Dixie Marie Vera. Narigod sa may Tibuli South.

Kasama ka Igan is already 2:20 in the afternoon. Alas 2:20 na po sa kapunon. Agaron standby lang sa mudihan. Kay Mamino sa taas, inyong ibang request ka mga awit mga galas so, sa mga naghari-hari diha. Parayin lamang sa paghari-hari, parayin lamang sa pagduka-duka. Ibabalik pa si DJ Uni at Toodoon. And we have here certain playlist. A song requested by Mama Dixie Marivera. A song entitled Paubaya by Moira Diratona. Only here 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni og ato niya.

0: SRK Radio Kaibigan.
1: Paliog pala ila o gatagasa?
2: Nanay Bakudyo from Taguluan.
1: Ah, yes, Nanay Bakudyo. Paliog, unsa may atong pasalamatan sa Diyos?
2: Magkuan to, magtestimony ko bayon sa BGMAX, Pastor?
1: Ah, sige, padayon, Nay, padayon.
2: Oh, ako si Lalay Bakudyo, taga-Taguluan, misamis oriental. Usa ako nagamit sa BGMAX nga nagpositibo ako sa COVID.
1: Oy, okay.
2: Tapos nalampasan ako ang 14 days, wala gig ko eh. Symptomatic ako.
1: Oo.
2: Nalampasan ako nga wala ko'y gibati, as in sip on, ubo, wala. Napasalamat, gig ko kuan, BGMAX, Pastor.
1: Okay. So okay ka na karon ay?
2: Pastor?
1: Oh, so okay ka na karon?
2: Oo, okay ko, pero nalangaw lang gyapon ko hospital, Pastor, kay gumikan sa akong kidney.
1: Okay. So...
2: Na-continuous lang gyapon ko inong BGMAX, pero at least sa akong pag-COVID, nasaksipol na ako ang 14 days na wala ko'y gibati.
1: So asa ka at itong i-quarantine kayo? Nasa hospital ka, na-admit ka ito, or na-arkas
2: yung balay? Wala, nara ko sa balay. Wala ko dalha, nara ko sa balay.
1: Okay. So karon, okay ka na karon?
2: Gawas, okay na ko, okay. Pero dalhaw lang gyapon ko hospital, kay magpakuan ko, kanang bayon sa akong kidney, na sa akong ati manon.
1: Ah, sige, Nay. Padayon inom sa itong BGMAX, kaya ako po nagkatabang
2: oh,
1: para sa...
2: Oh, continuous ko ba? Yes. Inom sa BGMAX.
1: Okay, sige. Salamat, Nay. Salamat.

0: ko eh. Nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
2: Rexido Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
2: Rexido Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
2: Rexido Forte!
1: Maunang diskarte na ako. Discarding bisdak na to.
2: Rexido Forte!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

at 56 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12:56 na po sa kapunod, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. So my God, I hope na inyong na-enjoy ang ito ang pag-soundtrip karong hapon. Maraming salamat po sa lahat na nagpadala sa ilang mga song requests karong hapon, mga kaigan. I hope inyong napaminawan o inyong na-enjoy ang pagpaminaw sa inyong mga favorite songs, favorite love songs sa atong programa, mga kaigan. Before na magtapos mga gala, ato sa aning taga-agbagdagal ang pipila ka mga text messages ikan sa atong mga suking tigpaminaw. From a 960, marit pa niya, hi idol, mayag hapon. May pagpaminaw sa tanang listener, labina kang Annalyn Delanao. Nga namino karon, it's me, Javar. Nili, guwapo, pero tutuki lang, diba? Malangan ka, Jaroy. May paganyan-ganyan pa. Nili, guwapo, pero tutuki lang, diba? Diba, malibat ka? Salamat ka, ayok maghapag ganyan mo ni Kuya Fudzibar na nagkad sa may... Publason, ipasok ang Bukinot. Ako mga Annalyn, maing hapong kaniwadip ang Annalyn. And from 076, Vijay, good day ang pag-greet ko. Gagmari Fitran sa Javar. Annalyn Malina, John V. of San Fernando, Carol Boy, Boy Guapo. Ikan kang Telma Maglasang sa may kabanglasan, Bukidnon. Naghapon ang maayo, pagpaminaw, kaniwadip ang mga Telma Maglasang. Paminaw sa atuwa karon, alikad sa may kabanglasan, Bukidnon. And from 877, maayag hapon, Lady Diana pa, shout out always, gabaminaw. Naglabami duha sa akong anak from Mama Cecilia Tupas. Oy, maayang hapon ganin mo niya, mother. Ang banggiitang inahan sa ato ang kaigan ni Kuya Joshua Tupas ng San Carlos, Valencia City. Ang hapon ganin mo niya, Mama Cecilia, og maayang pagbaminaw sa inyo niya, kauban sa imuhang palangga nga anak. And from 394, dagang kaayo iyang ay nakatawag naman isa kaganina, no? Si Kuya Joshua Tupas. May hapon na lang kanimo ni ha-ha. Kuya Joshua Tupas, kauban sa iyang inahan kang Mama Cecilia iha sa may San Carlos, Valencia City. Ola may gala, wala na yung panahon. Bahabol shoutout ka mam Ruby Rose Bucani from Polonia, nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live. Agang shoutout ako na si Mbayaw. Nagka mam Wendy pa Polonia po at naglantaw sa tuwa karon. Salamat po, Ma'am Ruby Rose. So, mga kaigan, walang itigong panahon. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagsubaybay, naminaw sa ating programa sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Dagang kaayong salamat po sa inyong lahat. Ugma na po pohon, mag-ubala mga gihapong kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sa ngala na lamang sa kinatabukang presenting 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City Bukidnon. Kanina lang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina, at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. Maayang hapon ka natong tanan, and to God be the glory.

0: Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: The best songs on the radio.

0: 98.5.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kinsa ka?
5: Ayaw, nagpagunta na pa.
4: Oh, kutsilyo!
5: Ayaw pagpalag. Hold up eh.
4: Tama! Tulisan!
5: Da, patay ka lagi. Giilag, ayaw palag. Kuwarta na sad. Buad to sa bangag. Suyop na sad.
6: Oh, lala.
4: Hala.
6: Luuyas ba to?
5: Luuyas ba to?
4: Huwag kasing-kasing ang bihibo diin. Oh, minor di edad. Gilugos. Onya, gipatay pa. Gipodyo to. Labing siguro addict.
5: Addict.
4: Addict yun to. Addict yun to. Wa ba manglimbaw ng imong balhibo? Imong pagkanoon ng imong anak? Sa kwarta nga halin sa imong ipamaligyang shabu?
5: Kaarte ba ninyo? Kung di mo mga aon, aw, maniga ng mata ninyo sa kagutom.
7: Pahalang gutom mi pa kaysa busog og abunda tuod mi hapan ang gipalit na kwarta gikan sa illegal na druga.
8: Makuyaw nga komunidad, naghitak ang mga daotang elemento. Dili kaluwas kung anaa ka sa gawas. Apan ang makasusubo kung mismo sulod sa imong panimalay, dunay miyembro sa pamilya nga lulong sa illegal nga druga.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: O si Ato Igan na Alex.
8: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung aaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Tamad.
7: Naunsa tayo mo na itsama di mong TL?
8: Kano-kano ka na ako, Pastor. Kay
7: okay.
8: Nangauga.
7: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
8: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
7: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
8: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
7: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
8: O lima ka buo pa sura kung ipalit oi.
7: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
8: Lima ka buo.
7: Okay.
8: Lima ka buo kung ganya. Magpasalamat gyud ko pa sa Ginoo kay nakita na gyud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
9: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo!
9: Naa pa di ay na!
10: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
10: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD, Quezon Printing Services.
9: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
10: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
7: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
12: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pinjima kay namukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
7: Oo.
12: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pinjima kay ako bitaw dalungan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
7: Okay.
12: Para patuluan ako, Pastor, palanayan ako sa pinjima, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
7: Oo, mugawas na sa iya.
12: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung kapatid niya. Ako dahil yung kung ano niluan sa putunban, Pastor. Oh, Pastor. Oo, namin hindi ko, Pastor, ano yung bilbima. So, salamat yung Pastor sa alas.
13: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko ipang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema, Mare. Adto dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsasay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog o sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
15: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
16: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno

0: taas imong unsa man kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw diha sa lawas?
1: Nakoy arthritis.
0: Naka-arthritis.
1: Oh, nagpasakit ako sa doktor, arthritis daw ang akong sakit.
0: So igan okay na karon. Pila nag-adlaw ka di nga wa mag di makalakaw?
1: Tulo ka adlaw.
0: Tulo ka adlaw. Okay. So karon okay na karon, makalakaw na ka, humang ka, nakapla sa atong aroma.
1: Okay na, saloy ang sa Ginoo, pastor, buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s

0: DXRK Radyo Kaibigan Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag. Dalay ko ng Diyos. So, nakabailaing masulti sa ato mga tipaminawan.
5: Oo, salamat sa mga naminaw garon. Sa pinagi sa Minimax, nakabato na umubag ang kusog. May isod pinagi sa tabang usab sa ginaw sa mga pag-ampo. O ako kining ipabot sa inyo. Basin kung doon ako sa'yo kamoy. Kasi nga sama sa mga isoon. Gamit ka mo sa Minimax. Kay doon ay dakugin kayo ang gibot si Ginoo. Mag-ung kusog sumala sa iyang pulong. At katumulay mga umoy taganin bagong gusto.
4: Yes. Sige, salamat. Salamat, Igana. Salamat, uga, glory to God.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
2: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, eh.
3: Nagkunot mo ng aktang ni Muyots.
2: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dahil.
3: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
2: GRD Printing Services?
3: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Kanindot, no?
3: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
4: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-unilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana. Rexido
9: Forte! Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat. Rexido Forte!
10: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat. Rexido
8: Forte! Maunang discarding ako, discarding bisdak na to. Rexido
11: Forte! Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Maayong palita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together. O gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
15: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
14: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
16: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
17: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
17: 90s

0: Radio Kay Bigan.
1: Your number one radio.
2: Halagang, basin mga anak na ka. Dili na ta maglangan, ato na ta sa panakan sa Valencia City Health Office.

serbisyo sa atong mga doctors, ubigaynis, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo kamo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.

0: kan bang, yung glitter bito sa liog.
1: Oo. Oh, oh.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung glitter sa una sa liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung glitter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit man ko diya o isa kabuk.
1: Isotilya?
0: Sir.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya. Inom.
1: Nom? Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anak lagi ko diyan, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gluten liya, na po diyan sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diyan.

0: Isa ni palihog na.
1: Ginisel, si Maya.
0: Oy, Iganisel, kamusta man Iganisel?
1: Magpasalamat lang ang pastor, pastor, sa Bidimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bidimax. Yes. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bidimax, pastor, nagpadayon pati nga o dulo o gana ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, pastor. Nanaa ang Bidimax, pastor.
0: O sa kadugayon ng antusin mo si Mong Totoy, matuloy mo nagubag o gatulo, ganana?
1: Kung ano, pastor, kami tugod pa sa 19 pa akong edad, pastor.
0: Uy, dalaga ka pa, Anto.
1: Dalaga ka po anak. O, dalaga.
0: Dalaga ka, Anto, nga namin niyo, ka, o nakaanak, o tulo.
1: O, wala niyo matutoy sa akong tulo ka anak, pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, sir. Kung antap, ito kami, napulok pa kabuok, pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, nga pink-pink, siya ang color.
0: Pilay mong edad karon ni Ganisel?
1: 40 na, pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko naging pastor. I-advise na ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Na-apon ko na akong pitas tutoy, kaya mati mong lalang sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, pastor, kay
0: isod
1: kayo o wala tayo ikipakimo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel. Tagabas.

0: morning ko sa katong ako nga po bang gisagitan ng Pian Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, nabutin sa balay, dayon. Isagitan manugtiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og bigimak plus. Dayon nakatulog siya. Pagkahumaniyag katulog, pagmatapos ko, wala na isakit ang iisiyan, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng udto, Pastor. Ita, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ako siya, ugoan, bigimak, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga VG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energized siya. Gani, maupunti akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Iga.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Paliog.
0: Igan Bering ni Pastor Dan.
1: Yes, Igan Bering o si Ato Igan Bering.
0: Asong mama Igan Bang, yung Gwitter bito sa Liog.
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, may gamay na. Dako pa kayo yung Gwitter sa una sa Liog niya?
0: Oh, dako na yung Gwitter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk.
1: Isotelia.
0: Sir.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya inom. Inom.
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kin mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diya pastor kung mapalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten diya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. Oh,

0: Yo Kai Biga.
1: Your number one radio.
2: Mangaon na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
8: Yes, Igan.
7: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
8: Okay.
7: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
8: Okay.
7: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, ang siya hubang may akong yaplas, ni boto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya, tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
8: Salamat sa Diyos.
7: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuod na pastor kay. Tuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
8: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
7: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
9: May good news!
5: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
9: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho. Punisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtaniyag
10: sama sa large format outdoor sticker,
11: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear na photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
9: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
12: Lu, nganong katakiang kaman?
13: Sakit kayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
12: Wa may problema Lu, ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
14: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
3: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
15: Pasalamat po Pastor sa Bidi Max nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po Pastor nga duha ka adlaw gikuha na mo dito sa naawan kay dinit po siya kalakaw. kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya bidimax tulo ka buok. Tingala siya nga niliok-liok na iniigid siya kabaro. Dayon, gipalitan ako siya bidimax na sa itong niatong maramag niato ko. Karun, kaloy sa Ginoo, naulian na sa pastor, makalakaw na siya, natingala na akong mama nga. Migawa siya sa siya, niato na siya, siya na naning kamot, nakalakaw siya.
0: Pila siya kadlaw nga dili magkabagkod ha? Atong tuwa pa sa sanaawan.
15: 3 days siya dito, pastor. Kanang nawadan bitaw siya
0: ang potasyon. Ah, okay. Karon okay na siya?
15: Okay na siya ron, pastor.
0: Salamat.
15: Pasalamat sa Ginoo nga. Makalakaw na gid siya.
0: Okay. Kinsa kanini o taga-asa?
15: Igan si Rilyn Patrice ni pastor sa barangay Mauswagon, Don Carlos.
0: Salamat kay Igan na. Salamat.
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan.
4: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924,000 ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: The best songs on the radio.

relasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapagkiyasan man o kalampusan, mga istorya sa pasantaksa, kakinabuhi na dugay ng gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang ng tamis sa panahon.

Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na rin yung ipadangat din lamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, kauban ang inyong KJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.

104.5 Radyo Kaibigan Valencia. Ingon madiha sa 104.9 Radyo Kaibigan Sorala South Cotabato. Mag-usap diha sa Radyo Kaibigan Lagindingan Misamis Oriental. Sa tanan mga naka-hook up karong gabi una sa ato ang programa, ingon man naka-hook up sa 98.5 Radyo Kaibigan, maayong gabi kaninyong tanan. Yan ang sabang inyong DJ Aya, makiguban-uban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa Kagahapon. Sa ngalan sa kinatibukang kawani ni atong si Biyahanan, ato ang CEO atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo, Station General Manager Sir RJ Danggalyo, at Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr., Finance Manager Ma'am Bernadette Kilongkilong, Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute, Station Technical Staff Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho, Transmitter Technician Sir June Tingkang. Sa atong 464 ka barangay, 20 kalungsod ug duha ka siyudad nga gilangkuban ning probinsya sa Bukidnon. Sa 31 ka barangay dinhi sa

dili pa panahon sa calling. Mga payatong pag-intro, no, mga igan. So, standby lang sa mudiha. Excited kayo ang atong mga listeners. Karong gabi una, naghulat sa programa ni DJ Aya. Dahangking salamat sa inyong makanunayong pag-suporta sa tanang programa din sa 98.5 Radio Kaibigan. Mayong gabi usab sa ato ang mga kaigsuunan diha sa Ginuyuran, ingon man diha sa San Carlos, diha sa Mailag, o ingon man diha sa Lower Sugod, sa Upper Sugod, sa San Fernando, o diha usab sa siyudad sa Malaybalay, lungsod sa Pangatukan, lungsod sa Kalilangan, Maramag, Damulog, ingon man diha sa Kibawi, Don Carlos, Dangkagan, Kadingilan, Kutob, sa mabot ng ato ang Sibyahanan. Maayong gabi kaninyong tanan. Maayong gabi usab kang Honorable Mayor Ami Galario. O usab kang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez, kang spokesperson Sir Jose Jun Galario. O sa Tibuok, Sanggol.

Ayaw ka mong kalimot nga itong mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule. Ang pinagpalang kapsula, ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Mapalit diha sa atong kaibigan center, Ground Floor Alquino Emporium. Pag-usap diri sa DXRK Radio Kaibigan, Second Floor AMQ Building at bang sa NVM Mall. Pag-usap diha sa lungsod sa Kadingilan, mapalit diha sa Kaibigan Center Purok 5, diha sa May Food Court. Pag diha usab sa lungsod sa Marama, Kaibigan Center Stall Number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. Sa dili pa mo pa dayon si DJ Aya sa programa nato karong gabi una niya una ang unang sinugatang lingaw alang kaninyong tanan.

0: Balik tayo sa itong pagpanaguban dari lamang sa 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. Ingon man usab diha sa 104.9 Radio Kaibigan, Sorala, South Cotabato. Maayong gabi diha kang Pastor Richard Dangalyo. Maayong gabi sa tanan ato mga kaigsuunan, sa ato mga suking tigpaminaw. Maayong gabi usab diha kang Leo Palasan diha sa Quezon, Bukidnon. Maayong gabi DJ Aya, shoutout ko sa Flores family, Ledesma family, GR Flores, Michelle Cominquis Flores, Ronil Narsing Simila, Luz Villarijo, Roel Naris Flor, Angelica LC Gaga, Ami Celia, Bibing, Bibi, Bibi, Dudong Ledesma, request kong song Tunay na Mahal from Lete Ledesma, from Kibatang, Don Carlos, Bukidnon.
1: Bisag gabi na, sa kasing-kasing, sa kagabiyon.
0: Ado na tayo caller, gikan kang 748, mayong gabi eh.
2: Ay, mayong gabi eh.
0: Hello, mayong gabi, kisa ni Palihog.
2: Hello.
0: Hello?
2: Maria. Hello. Maria.
0: Unsay kalagad ni DJ Aya?
2: Di man baya.
0: Asa na eh? Tagahan eh.
2: Sa Colexus 8, tanantalang maraman.
0: Okay, go ahead.
2: Ngayong gabi na sa DJ Aya, sila din natin. DJ Kapitano, wala man ito. Baka mo katadungog ba yung nagsingog ko siya?
0: Sabado, yang program. Alas 6 gihapon, sa gabi eh.
2: Amin ako, alas di ba, alas 10, bigyan ng programa.
0: Go ahead, sa mong greetings.
2: Manibaya lang kung natin karon, Raymond Calugas, Regine Calugas, Angelica, si Angayna sa Victory Langkapan, at Winnie Pearson, at rin siya. Then, kay Giba Linod niya, Arabic Lawat, then kay Kuya Juni Dulhaw, and kay J.C. Bacus Barisma.
0: Okay.
2: Ay, tapot. Tapot siya.
0: Okay.
2: Then, kay Marbus Lawat, kay Oliver, kay Mark Tarido, dahil sa Bakuyan ng Tapan. Then, naras ang gusto ako mga friend.
0: Okay.
2: Pwede mag-request ng song.
0: Onsa nga song?
2: Isang Babalikan, Isang Iwanan.
0: Sorry?
2: Isang Babalikan, Isang Iwanan.
0: Isang Babalikan.
2: Isang Iwanan.
0: Isang Iwanan, kaluoy, pudoy. Okay, unsa pang isa?
2: Kailangan kita.
0: Kailangan kita. Okay.
2: Bye-bye.
0: Daghang salamat diha sa panadalan.
2: Sa radyo kaibigan mo ni Ato ni Bye-bye.
0: Bye-bye. Daghan kayong salamat sa atong caller diya sa panadtalan. Another caller from 968, maayong gabi eh.
3: Oh, maayong gabi eh.
0: Gwapa pa ka sa gabi eh.
3: Tuan na. Wala ko nakatawag sa ibang program gabi eh, kaya ako ngipon pertig yung pagkasakita.
0: Wala ko nagprogram kagabi eh. Wala ko, replay.
3: Kay kanang kuan natulog kog sayo kay ang akong ipon pirtig yung pagkasakita.
0: Ugma po wala pud si DJ Aya hangtod sa Biyernes, replay gyapon kay
3: natay. But why ngano, bakit, where are you going man?
0: Busy sa press freedom celebration ang mga media sa Malaybalay.
3: Oo. Ihalos na ako mga friends nga inana sa industriya nga inana
0: Okay, Ate Wanifi, padayon sa imuhang katuyuan karong gabi una.
3: Katuyuan, yun. Unang-una bitaw, maayong gabi eh. Salamat sa imong pagtubag o pagtagad sa akong tawag. Great dayon sa imo, kauban sa mga kaubanan, din sa akong mga friends, ang Linda Montesilio, Mary Villarin, Mian Saison, Ate Telma, Gisi Sokong, Ate Terencia, John Ray, Blackheart, Remart, Christine Labarico, Jan Valdez, GR, Iris, Joseph and Miriam, Jibar and Edgar, kang Atilete Angelica ay Colanta Colimpiado na Francisco Benji Gerald Ayban kauban kang Sheila Kuya Lodi James Castada Jean Lagrosa Jean Munares Marconrado Oliver Dua Kamaylin Abista Marterialin Lani Jubi Princess kang Samuel o Bikbik Mangubat then kang Indayon Santa Ana most especially kang ati Indayon Santa Ana then most especially kang ati Proni kang Jensly kang Janjan Edmi and Ilairin Ren then larastanan o nainalimtan ay kang Kuya Nunoy di ayog kang Diyan nga na sa halapitan San Fernando.
0: Okay.
3: Yung naras tanan siguro na painalimtan ay kang ati Mikay Day, kang ati ka, kay kang ati Saysay din. Mo request kog song pwede?
0: Pwede ka ayo.
3: Ah, wala ra ba ko nimo na play akong gina-request atong last na.
0: Pag wala na replay, pag wala na play, wala sa list.
3: Wala day sa imong wala sa imong list ang katong akong gina-request na PS I love you.
0: A PS I love you nalimtan. Sorry po.
3: Oh, mao na diha.
0: Sorry, I'm
3: good.
0: Na-play to, gi, play to, dirigi, file to na ako. Na wala, wala, wala dungog na.
3: Baksin siguro kay lasutso naman.
0: Mm-mm.
3: Say tawag ani ka nang, say tawag ani ka nang, ah, nagyod, angkon, lang yun, tangawa, ta nagkabata.
0: Nagi. Pero sure to, gi, file to na ako, ate.
3: Okay, kanina lang, aw ka na, ibalik lang na ako, kay wala ko nagpamino, ato bay.
0: PS, Dayon.
3: PS, I love you, Dayon. Ang sunod anak kaning mahal ka sa akin.
0: Mahal ka sa akin. Salamat.
3: Then kana lang DJ, salamat sa pagtubag sa pagtagad sa akong tawag. Basta radyo kaibigan mao ni ato ni Babayog Ampi.

0: Balik tayo sa tampag panaguban, dali lamang sa programang Revelasyon sa Kagahapon. Mayang gabi diha sa Surala, South Cotabato. Mayang gabi diha usab sa Tivoli, South Cotabato. Gabi diha kang Stephanie Perez. Singon man diha kang Jeff. Musta mong tanan diha? Hello diha kang Che-Che.
1: Bisag gabi na sa kasing-kasing.
0: Magbasa sa tawag mga mensahe sa tuang hotline number.
1: Tingog nga haya.
0: Gikan kang 748.

Yes, mao na tatong i-play ganganihan, no? DJ Aya, palihong ko play sa tunay na nagmamahal para na siya sa akong amigo nga si JC Bacos. Larisma, gikan ka, gikan

Hello, greet ako akong bana nga buutan nga si JC Bacos Larisma ug si Mark Carido and Angelica. Gikan usab kang 706. Good evening, DJ Aya. Mag-greet ko ni Wenifi, Terencia, Annalyn, Malinaw, Carol, Kalugas, Juvar, Linunya, John V, San Fernando, Boy, Guapo, Francisco, Diha, Sawao, Gikan,

Yelin Garrido, I know you. Thank you, daghang king salamat sa na imong mensahe. Asa ni naminaw karon si Rialin Garrido? Kung mag text mo mga iga, ibutang inyo ang lugar para mag-greet nato inyo ang lugar.

Hanapitan San Fernando. Hello diha kang Sir John. Hupya. Sa mga Hupya family. Og diha usab sa Quezon, Bukidnon. Mayong gabi diha kang Mayor Puling Lorenzo. Sa lungsod sa Pangantukan, mayong gabi kang Marites Augi Sahilan Makite. Kumusta mong tanan diha? Hello diha kang Bridget Hamon. Kang Hazel Hamon Tuazon nga perting bisiha karong mga panahuna o gingon man diha kang Marilyn Monterde. Inay-hinay lang diha kay na stress na kaayo ka. O gusab diha sa lungsod sa Kalilangan. Ingon man diha sa Kilikili Wao Lanao del Sur sa 102.7 Boss Radio. May gabi diha kang DJ Ching. O ingon man diha kang Sir J.R. Hortilano. Musta mong tanan diha? Sa Kibawi, mayang gabi diha sa Light FM. O mayang gabi usap diha sa Big Light FM kang Pastor Eli Tinaco sa 96.5. Mapalitan nga to ang mga VG Max Plus Herbal Capsule diha sa iyang istasyonan. Ingon man ang Herbiba Coffee Blend. O ang Bayusa. Ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil. Pangita alam niyo diha ang 96.5 Big Light FM si Pastor Eli Tinaco. Sabay bayon sa kanto. Og usab diha sa lungsod sa Kalilangan, mapalitan nga to ang VG Max diha sa Madayag Store, Botika Kalilang, og ingon man diha kang sa Pailago Store, West Poblacion. Sa Pangantukan, mapalit diha sa 90.7 Yellow Line FM diha sa Bago Building, Second Floor, Maharlika Village. Easy Cure Pharmacy, Bungkas Pharmacy, Life Cure Pharmacy diha sa Bacusanon. O diha kang Igan Analisa Gasal diha sa Madaya. Ingon man diha kang Igan Lourdes Lubido. Elma Castaños diha sa Navaliwa or Castaño Store. O usab diha sa Dagumbaan, mapalit ang kang Victoria, Igan Victoria Laguna. O sa Pakli Store. Sa Don Carlos, mapalit usab diha sa Buscos Pharmacy. Bascos Pharmacy, sorry. Diha sa lungsod sa Don Carlos. Mapalit ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule. O Aroma Plus Herbal Oil. Diha usab sa You Save Pharmacy. O sa Imbayaw diha sa Dila Kalsada Sari Sari Store. Sa Kibawi, sa Beams Gulayan and Fruit Store diha sa East Kibawi. O diha kang Pastor Ider Oliveros sa PCFC. Sa Ralph's Merchandise, o usab diha kang Igan Marilyn Bihag sa Talaheron. Diha usab sa Navarro Dry Goods Store diha sa lungsod sa Maramag, mapalit ang ato VG Max Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. O diha sa Kaibigan Center Stall Number 18 Perimeter Building Agro Commercial Complex. Diha sa Arakan North Cotabato, mapalit diha sa Family Med Pharmacy. Og sa Aaya Pharmacy diha kang Igan Noel Baldunasa sa Transport Amay Manabilang. O mapalit ninyo diha ang ato ang mga VG Max Herbal Capsule. Sa lungsod sa Kadingilan diha sa Cypress Hardware, Nuera Essential Store og sa MGN Pharmacy, 38 Pharmacy. Mapalitin nyo diha ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil. Sa Wow Stores, mapalit diha

ang benepisyo bitaw sa VG Max sa ato ang lawas. Dako kayo nagsuporta para sa kinatibukan sa ato ang nutrisyon. Usakin ni ka plant-based vitamins and minerals. Makatabang punan ang kakulangon sa gulay sa ato ang lawas. Usab, rich in antioxidants para sa overall health o vitality. Mayo usab kini sa ato ang immune system. Tungod kay ang mga VG herbal blends kasagaran na ay vitamin C, 1, D, 3 o zinc o guban pang makatabang pagpaligon sa resistensya. Ug usab sa ato ang enerhiya.

0: Nag-avail na sa ito ang VG Max Plus Herbal Capsule, ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil, o nga ito ang Herbiba Coffee Blend. Atong daw ito ng caller, gikan kang 643, mayang gabi eh.
1: Ang gabi eh, DJ Aya.
0: Hello, Ma'am Carol. Kamusta?
1: Okay na, DJ Aya. Ikaw?
0: Ay, happy kayo ko kayo nanawag ka.
1: Ay, salamat. Happy food ko, DJ Aya. Ay,
0: thank you kayo, Ma'am Carol. So, sa may kalagad ni DJ Aya
1: karong gabi na. Ko, DJ Aya.
0: Yes, go ahead po.
1: Una-una, salamat sa pagtuba, DJ Aya. May gabi idea kanino. Ako kayo karong gabi, imong family. Kang Rinson Salana, kang Jamjam Samura, Analen sa Pasugong, kang Paji Bars, kang Remark Manlangit, kang Rialin Ligaspe, salamat sa pag-great friend, kang Samuel.

0: Manggubat, Mailin Martel, Lani Rimitar, Karensa, John D. Ika Maribek, Litele Desma, Glaras na ako, kang Black Yandi sa San Fernando, kang Bibi Lab, kay Christine Labarico, kauban siyang Banana nga si Jan Baldis.
1: Mm-hmm.
0: O, kilaras na lang ako sila tanan, DJ Aya.
1: Yes.
0: Pwede mo request song?
1: Yes, pwede kayo. Ano sa mga song?
0: May kahati pala ako.
1: Okay.
0: Pwede duwa o, DJ Aya.
1: Mm-hmm.
0: Where are you now?
1: I'm here at the studio.
0: Okay na lang, DJ Aya. Salamat sa pagtubag.
1: Okay.
0: DJ Aya, basta radyo kaibigan. Mauni, ato ni. Bye-bye, DJ Aya. I miss you, DJ Aya.

0: Another caller from 960, mayong gabi eh. Last caller na ni akong dawaton karon.
1: Mayong gabi, Idol.
0: Yes, mayong gabi eh. Kinsa ni Palihog?
1: It's me, si Barnang Poblacion yung Pesabong.
0: Yes, sir. Mayong gabi eh. Ang sa ikalagad ni DJ Aya.
1: Manimayan lang ko sa akong mga minahal nga friend, Idol.
0: Yes, go ahead po.
1: Naana ko pagtimbaya si Princess of si Jen Labrosa diyan sa Valencia.
0: Mm-hmm.
1: And then si Rely Legacy ba sa yung mahal nga banana karoon nga namin o si Christine nga nabari ko ba sa yung mahal nga banana. And then si Carol nga bago pa namang tawag Romeo Michael o si Mick Samuel Mangubat sa Butong Kison may nga pakunin ng Silinda Montesilio at Eli Televisma Angelica nga Kulo o si Terence Edgar si Mudla ng Kampon Maramat Migulo na isa pa itan o si Joy Garcia and then si Migo Rebecca Galanet Lantapan si Kwanday at yung mga maglasang ng kapanglasan o si Migo Oliver sa Tungko Lantapan, maraming papamino ko ni Neo Jira. And then iti may din akong utol diya sa San Fernando, maraming papamino ko ni Mo Di ayok nga naamukirmi sa mga yung kahintang karong Jira. And then sa tanan lang na yung ati pamino sa radio kaibigan karon. And then mag-request na lang na yung kong idol.
0: Yes, unsang asong.
1: Pwana lang idol ka ng itatago na lang.
0: Itatago na lang. Okay.
1: Mora na idol, kini na lamang tao ng inyong pinakaubos sa boss ngayon lang na kapanukad sa poblasyon ng Basubo, magayong God be sa soul. And I love you to all my baby, province, Subo, Kinunog, basta rin yung kaibigan, baone, o gato, ne.
0: Bye-bye. Ang imong katawa. Dagan kayong salamat niya kang Sir Fuji Bar. Muragad lang. Bisag gabi na sa kasing-kasing. Okay, balhinta sa another requested song. Dayon, balhinta sa Pikas Lawak.

0: SRK Radyo Kaibigan.
1: Paliog Palayla din taga-asa.
2: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
1: Ay, Tagum.
2: Tagum po.
1: Sige, Alex.
2: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
1: Yes, Alex, ano yung testimony mo?
2: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, na dinggi po. Tapos po, yung Big Mac, sinalo sa gatas, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang pit-pit niya pagka umma, nakagawas na yun sa hospital.
1: Ay, praise God. So, ang yung gigamit, Vigimax Plus?
2: Opo, Vigimax po, inalo sa gata.
1: Okay, pila ka ang kapsula ang gihalo?
2: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kaso ng Vigimax. Nabuto ang one.
1: Nagubag?
2: Oo. Salamat sa Ginoo.
1: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kay Igan.
3: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kuso sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amahanan.
4: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
5: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kayo.
4: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na. Pero pre, naay sekreto para daghan gihapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
5: Ha? Unsa imong sekreto? Tinuod po ko pre.
4: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro o micronutrients, NPK o trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak o bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili-dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tagas o dagko nga mga gamot sa imong mga tanom o makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
5: Ha, mao ba? Buad dyan ako pre, mupalit ko Grumix Plus.
4: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan. Og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
5: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
4: para ito na pre kay tag-iaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
6: Genesis Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa kinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia North Riva Funeral Homes atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services gikan sa paghaya hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
7: Kay sa amog kita gikan ug sa amog kita mobalik ang pangutana andam ka bahigala Villanueva Funeral Homes atong maduolan atong masaligan. Villanueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatana sa Malaybalay City, Valencia City, Marama ug Quezon Bukidnon. Ingon man Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: The best songs on the radio.

0: RK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Yes, Egan, kinsa ni og taga-asa?
2: Inene ko.
1: Yes, Egan nene, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
2: Magpasalamat gyud ako sa Ginoo og sa imo pastor lang nagcomplicated akong sakit.
1: Okay.
2: Yakigulang na ako tan-aon 54 pa akong edad tungod sa akong mga sakit.
1: Padayon Egan nene, padayon.
2: Tungod sa gigamit ang Bidimax pastor lang sa akong sakit nga iguwang na ako tan-aon bisan 54 pa tungod sa komplikated ang akong mga sakit, pastor lan. Kunya, ang gisurindiran ako, kining bato sa abdo nga, lagbagal na sa akong mga kilid. Dahi na kayo, iginhawa niya. Nag-ingon man kaganunay sa radyo nga, sa sanitaryum ako, sabi ko magpaminawan, pastor lan, nakapalit in town ako, naningkamot ako nga makatumar. Na kaluoy sa Ginoo, tungod sa kaluoy sa Ginoo, pastor lan, kubrimi kaayo, na nakaginawa, ginawa na ako. Ang akong nalunggan, magangulgul, nakaayo, paminaw na ako mura naginuga nang ka ang bidimak pastoran nga imong gitudlo nga magpalit ako na ning kamot in town akong banad sa publika ayo mananagat na usahay walay ko galingon nga baruto maglangoy-langoy siya sa dagat aron makakarta gamay kapay sa bidimak ya kaloy sa Ginoo pastoran karon makaginawa na ako wala na ang bako ako lang gitpakilid dili na ko magamit makatuyay tudhad na ako.
1: Okay Egan, pila ka? Okay.
2: Dan ano o ang Dios nga makagaho mga tagiya sa akong kusog og ginabuhi nako.
1: Igan nini.
2: Ginoo dan magpasalamat gid ako sa Ginoo pastor dan. Dili gid ako moomong minsat ni apan ning ginabuhi anako. Ihalag nako sa Ginoo pud ako makasakit og malaki ang gadiantos. Tiguwang na ako tanawin bisan pa magkita kita sa personal. Nagkita na kita sa pag-amimro ako sa daang lungsod. Pastor Dan, mao ka na ang akong ipatestimony. Ipasalamat. Ganyan ako sa Ginoo, Pastor Dan.
1: Okay. E ganine, pila na kabulan o unsa ka dugayon na ka nag-antos anang imong balatian?
2: Dili na ma. Dili na ako madumduman, Pastor Dan. Kaya batanon pa ko ani hintakon. Mga sakita na ako, Pastor Dan. Kaya problemang kayo ang uginikanan.
1: Okay.
2: 1 minute ang akong giantosan, mo'y akong namataan, naghantod ka ron, nagbalon-balon, nangamatay na lang akong ginikanan, mauna, ako nalay nabilin sa dini. O niya, doon na kakamay ka mag-igsoon, ako na lang isa niya. Naningkabot gayon ako nga, muduol sa Ginoo, pastor dan.
1: Salamat kay kaibigan nini, salamat kay kaayo.
3: May good news!
4: Hello, ay, unsa ko'y good news!
3: Aniana, ang pinakabarato, pinakapulido, o gikalidad na trabaho. Unhisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
5: Sama sa large format, outdoor sticker.
6: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker. Personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
3: Huwag ka na ipangitao pa. Basta di kalidad o prato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa lugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at Bansa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian na pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
8: Shook

0: Lamigyon!
1: Fuego blend, chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego blend, chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

balik tayo sa itong pagpanag-uban. Dari lamang sa 98.5 Radio Kaibigan. Huwag ingon man diha sa 104.9 Radio Kaibigan sa Rala, South Cotabato. Sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya. Mayang gabi diha once again kang Pastor Richard ng Galyog sa Antibuok Pamilya. Huwag ingon man usab sa itong mga listeners diha sa South

Franny. Hello dia kang Jane Mi Bakas. Dia sa Managuk. Shout out sa Tahuinon family og sa Vala family dia sa Wao. Og sa akong mama og papa diha sa Karugmanan, Banisilan. Nilang Jaime Tahuinon og Mary Jane. From Jane May Bakas. Tingog nga haya. Og diha usab sa Wao and FA Extension. Kumusta diha sa mga Tahuinon family og Bakas family usab diha sa Managok. Shout out usab diha kang Bansoy. Kumusta naman sa Bansoy ron? Diha kang Paul de Villanes. Tahimik man kaayo. Kumusta mong tanan diha? Hello usab diha kang Ma'am Neri Maluto diha sa Lower Sugot. Sa iyang tibuok pamilya, sa mga Galon family. O usab diha sa Babor family. Hello diha kang Michelle o kang Mabel. Sa Apo Makuti diha sa mga Dang

0968-8960. Pahabol o greet kang Annalyn Dalinaw, Eljane Lagnas, it's Mark Condrado sa Arakan, Cotabato, Fuji Bar, Givar. Mayang gabiin yung tanan diha sa Arakan.

Maayong gabi usab once again sa tong letter sender karong gabi una kang Ronel diha sa Pigkawayan, Damulog, Bukidnon. Amig Kawayan. Mga igan, ayaw ka mong kalimot sa ato ang mga produkto sa Vigimax Plus Herbal Capsule. Ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Ingon man ang Herviva Coffee Blend na makaayo-kaayo sa ato ang lawas. O epektibo kini sa kung aduna may mga balatian. Ang Vigimax Plus Herbal Capsule mo ay panangga sa unsamang mata nga balatian yung mutakboy sa atong lawas. O maghatag usab og dugang resistensya, dugang enerhiya. Imagino na to, no? 25 ka

no gulay. So naa na diha tanan nga dili na kinahanglan nga mangita pa ka atong 25 ka mga klase nga gulay ug prutas. So diisa na diha sa kapsula. Mao ka nang VG Max Plus Herbal Capsule. Wag usab ang Aroma Plus Herbal Oil, maayo usab sa mga dunay panuhot. Katong dali ra kayo

sa makatabang ang Herbiva Coffee Blend. Katong dili kayo makatulog. So naana kaning tulo no. VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, o ganao sa bang Herbiva Coffee Blend. Ayos na kayo ang imong paminaw sa imong lawas. So unsa pa inyong gihulat? Adto na mo sa Alquino Emporio manali ang atong mga produkto. Ug usab diri sa DXRK Radio kaibigan, diha sa lungsod sa Maramag usab. Diha sa Stall Number 18 Perimeter Building Agro Commercial Complex, ug usab diha sa lungsod sa Kadingilan. Mayong gabi usab diha kang Sir June Bulonos. Mayo usab ninyo og kalimti mga iga no nga ato ang Romix Robix Plus Foliar Fertilizer nga maoy sikreto para mulambo o daghag harvest ang atong mga tanom. Naa diha ang maayong ugma para sa atong mga tanom, ang Romix Robix Plus Foliar Fertilizer. Mayong gabi once again kang Sir June Bulonos. Now, balik ta sa ato ang letter sender karong gabi una. Bisan layo, sila nagampo. Ngang iyahang sulat nga unang ibati siya o gugma.

sa kaselebrasyon para sa Press Freedom Week dito sa probinsya sa Malaybalay o probinsya sa atong probinsya sa Bukidnon. Kinigi pasiugdahan sa ato ang kinatibuk ang media dinhi sa Bukidnon. So hangtod na lamang sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Dahang salamat sa 104.9 Radio Kaibigan Surala, South Cotabato. Dahang salamat Pastor Richard Dangalio. O gusab diha sa Radio Kaibigan Lagindingan, Misamis Oriental. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang kawanin ni atong si Biyahana, sa ato ang CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio. Station General Manager Sir RJ Dangalio. Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr. Finance Manager Ma'am Bernadette Kilong-Kilong. Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Dangalio Yute. Station Technical Staff Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Transmitter Technician Sir June Tingkang. God bless everyone. Good night, and to God be all the glory.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggog ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Isa po akong manghodron na stroke siya. So, gayunan ako siya nga palit o bigimak. Pagpalit niya bigimak, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya, nga, kumusta man, wala mang gigumaluyan ng wala gyud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gyud siya mo sa gumikan sa bigimat. Busa igsuon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas, ang bigimat yun, as in makaayo yun kay. Katong pag-bleeding yun ako 1 month, wala gyud ko, wala gyud hunong sa akong dugo, nga nigawas gyud apol-apol, murag kinumo kadagko, niingon sila nga mamatay na ko. Kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bigimat, natingala sila nga, pag inom na ko sa bigimak, nihupa akong dugo, tapos pag tulog mag adlaw, gikan karon tulog adlaw, nagtrabaho dahin ko sa flying bay. Di baya basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So naayo ko siya. So masalamat po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun igsoon nga. Magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa ka nilakaw, ang Ginoo nagagayad ka mo. So, thank you.
8: Surprise, Lola!
9: Hala, on siya na!
8: Happy anniversary, Lolo, Lola!
9: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
10: Naapay ba nga t-shirt, oh?
9: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Eh, naapag yung mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
11: Di kalidad o bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
12: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
13: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
13: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
15: Easy po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imo ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Mato bang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, o mental health issues sama sa depression. Kung lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga muundad na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency na mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday. Likayisa ang pag-ana-ana o gugma-gugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you.
6: Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdom gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
16: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
18: Rexido Forte!
16: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
18: Rexido Forte!
16: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
18: Rexido Forte!
17: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
18: Rexido Forte!
19: Mas paspas, banat sa upat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
23: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
22: 90s.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Panunsaon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Ngayong buntag, Pastor.
9: Ngayong buntag, Nay. Kinsan, eh?
8: Atong si Julita Imandi sa Tagum.
9: Ah, okay. So, kamusta man?
8: Feel na ko nga. Gikan ka rito nga sakit. Pingon sa lapa-lapa nga. Katong ugat nga. Dako gani.
9: Oo.
8: Na, di mo itong sinugdaan. Di ko kaya makatulog. Kay, sige, magmulungon ba? Sakit ka ayo.
9: Oo.
8: Na, mostly, apahan na ko. Kuan, pagkagabihan na. Maayog gila akong pangtulog, Pastor, kaya wag yun nag-mulmul ba?
9: Pila pa kaya Vigimax imong nainom at to?
8: Naway, Vigimax, napalit na akong kuhaan mo, tungwa na akong napalit dahil imo akay, nakuuna akong palit. Wala akong okay, makaibaw, maani ka sa tago.
9: Away, walay problema, naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang Vigimax, nawala ang ngulungul si imong TL?
8: Oo, oh, asa ka, nindot na kaya pangtulog na ako.
9: Okay, salamat sa Ginoo. So pasalamat ang Ginoo na yun.
8: Kuhaan, paro ha? Huwag yun na basta na ako ng ngulmo sa gabi ba?
9: Oo.
8: No, lugaran yun ang mayong pagtulog na ako bakay di na ako ngulso.
9: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
8: So, mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na yung haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon mga tulo lang kaadlaw pastor yun, samad akong ulo nga muragit akong kita na tambal. Nawlian din siya sa kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
9: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
8: Okay pastor, salamat po pastor.
9: Okay.
0: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Mo! Mo! 98.1

0: Living Montesilio ni sa puro kulot Malinsa ko pastor yes. Na ako maroon din sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitas yun isa po niya sa Ibiza men at doon naging bulan manggod pag ang hinamo doon nagluya ni siya
1: okay ngayon nagluya man
0: sa Ibiza pero nag-inom na siya o Bigimas nga nangapala ko sa akong auntie unsa gipa inom na sa akong angkon inom sa gipa inom na niya Bigimas o ganang aroma gipa po niya gaplas ngayon taloy sa Ginoo karon kayo nang nilaag na po nandiyo sila kay birthday po niya nag sintaan niya sa pagkataro kaya isa din na umayon nagigayang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Isa sa kaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sakop Talahiron?
0: Talahiron, kinawi Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.
2: Gusto ko maayong mabutang na kanuli na itong matawag.

0: Lian ay kasurdan.
1: Taga asa?
0: Lurugan kasurdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, sir.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang og dugo.
1: Ah, nagkalibang kag dugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kag dugo?
0: Pagtaod na, pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasi na kay Kono, Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, pastor, dan yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
0: Diya sa Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 ka buki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: saan ipalihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Ulanal del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako ang magpapasalamat po ngayon, ako ituan, ng aking apo, kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac, awa ng Diyos, bumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.

0: Ansel, unsay kayuhan ngayon na angkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang naman ko, enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit, unsa man?
1: Sa una, kanang angakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko o gisima, kuriya-kuriya karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag mas, mas lay mo paminaw karon kung para ka ni Adto, sa wak ka pa magamit sa VG Max Plus.
1: Oh Pastor, ganang iwang pagyo ko sa una kayo, Pastor. Wala oh. Kunog, wala na kong kalag. Maroon na uli-uli
0: ang gana. So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga na may buntag na.
0: Sir, salamat kong dakor. Sir, ay, pagkalibang kong dalhan ko doon ba?
1: Oo.
0: Kaya, kita inong ko ni Bibi at kong Diding ma, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kalori sa Gino, karo buntag, at ito ang tanong sa hospital.
1: Ah, okay.
0: Kalori sa Gino, naulian ng ang tao, sir, gahi akong kilid.
1: Gahi mong kilid.
0: Ayun, mama, yes, alam, naghan kayo doon ba? No, tinawi ko na kagahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakalulitan ko sa ron, hindi na lang yung abso sa hospital kayo. Hospital na lang ang tapo kayo naghan na gidugo gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: Ayaw na kung palibang dugo. Kaya yung kundibin, kalulit sa Ginoo.
1: Nay, ako usabo, Nay. Duwa kaadlaw kang maglibang kang nahay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Diyos.
0: Naayo gayon dati.
1: Okay.
0: Kasi ko na akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter, Nay?
0: Gamay-gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dahil na sa una.
0: Dako ko sa una, niya.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oo, niya. Doon nagkontabattle ang akong da.
1: Nainom. So, appeal ang imong Twitter ni gamay na, ni huyos na.
0: Oo.
1: Pasalamati ang Ginoo, Nay. Pasalamati ang Ginoo.
0: Salamat, Ginoo, sir. Dako, yeah. Igay ko pasalamat.
1: Salamat kayo, Nanay Lalay.

0: Isa ni Palayog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Patag alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupabi sa order na halapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang... Upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na lata-lata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O sige. Baho. Akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Then maunayin ako.
0: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan na Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then siya nang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipapagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Then ang subjarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas. Ang buhok.
0: Ulat ng katol?
1: Gamay na lang kayang katol-katol siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib.

0: Pastor Dan. Si yes. Iga Norma ni sa Mailag.
1: Iga Norma. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BGMAX. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya madayon og admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise God, Pastor, sa BGMAX.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igan.

0: Kinsa ni palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulanaw del Sur.
0: Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayon ako ituan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.
2: Pastor, Igan Indami.
0: Yes, Igan Indam.
2: Ako ba na, Pastor? Si Igan Bibi.
0: Oo, naunsa imong baba? Ba na
2: diyan? Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iguligikan sa balaag, ikan sa iyang trabaho.
0: Tapos?
2: Kapag di kayang lawas, pag-abotin sa balay, halos marang din ang ulihok niya. Pagka-anang gabi, hindi pa inong lato siya o buha kabuok niya. Pag-abuntag din siya nga lami, kung kayang paminaw, marang tauhay kung kayo.
0: Ini ato mong Vigimax Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni siya tugipang kapoy mag-inom gyud og Vigimax Plus kada kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo, ha.

0: Isa di paliog.
1: Igan imay ni kustor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag kustor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak kustor ba? Kay naglupra bitaw, dahil nakalakra.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami ke. Akong gi, kanang upawan ako kay nagulukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na, lata yung ulo na, katul? Ang ulo?
1: O sige. Baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Dahil maunayin ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Okay.
1: Nang yupawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong ipapagkaya ang uban akong ipainom sa iya dahil ang sugar ng doktor na kuha naman rin ang iyang ulo nabalik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katul?
1: Ang oo. Gamay na lang kay ang katul-katul yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na pastor.
0: Okay. Kisa di paliw gani? Kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib.

0: palayog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Ulanaw del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ng ako ituan, ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Oh. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.

0: Igan-Inda ni?
1: Yes, Igan-Inda.
0: Ako ba na pastor? Si Igan-Bibi.
1: Oo, naunsa imong baba? Bana na yan?
0: Yung trabaho magulpanday niya. Stress kay siya ba? Iligulibigan sa balay, agikan sa iyang trabaho.
1: Tapos?
0: Tapos di kayang lawas. Oh. Pag-abotin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, pag, anang gabi, hindi pa inong lato siya o duha kabuok niya. Pag-abuntag din siya nga lang, hindi ko na kayang paminaw. Murang tauhay ko na kayo.
1: Ini ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni siya tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada kog ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan-Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Yes, akin sa ni Palayog ug Tagaasa.
1: Ito, ano yung ganin katuban ni Pastor?
0: Ganin patuban o barangay San Francisco Don Carlos, unsay ato masulti?
1: Pastor, ito ba ang senior citizen ng member nga Egan Bidong Gabrielio?
0: Unsa iyang sakit?
1: Nakakross siya sa isa ka, isa di ka battle na hurot niya, Pastor, nakurot niya.

0: ni palayog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit niya patag, Baramag? Asa Alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglukrabi sa order na alakra.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang... Upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na lata-lata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: Ulo kayo baho. Akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Okay.
1: Upawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipapagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Dahil ang sugar ng doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Dibalik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo. Gamay na lang kaya ang katol-katol niyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa di paliyo gani? Kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Pastor Dino, Pastor?
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa tayo mong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa iyo, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit nila, Pastor Kuro, o Kilian Bidjimak. Darong makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naun sa tayo mong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang iyang kuan, ang bata sa tiya, namatay. Kay buros na to siya pag-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo, kay mga anak to siya ang problema. Nastuk ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor, salamat sa Ginoo, okay, di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang, dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa?
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agak ko na po dito sa dingding. Makatindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo, kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: ka ng napoy ikon sa akong anak pastor ba, kay nagnukrabitaw din na halapa.
1: Oo.
0: Dayon, nagpalit ko lang igan kami ke, akong gi ka ng upawan ako, kay nalukoy man kayo.
1: Ang ulo niya maoy na lata-lata yung ulo na, katol? Ang ulo?
0: O sige. Kaya baho, dahil akong gipalitan nilang igan ilin kami ke.
1: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan na igan ilin kami ke?
0: Vigimax.
1: Vigimax, okay.
0: Pawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan kay nalata man.
1: Okay.
0: May akong ipapagkaya uban akong ipainom sa iya dahil ang subgarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo balik na po rin ang taas yung buhok.
1: Ulat ng katol?
0: Ang oo. Gamay na lang kay ang katol-katol yung ulo.
1: Salamat sa Ginoo.
0: Umara na pastor.
1: Okay. Kisa ni Palio gani? Kisa to si?
0: Igan Imay Orungan.
1: Igan Imay Orungan, Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat.
2: Oo, sa nakapamatuod yun, tsaka ayon sa Ginoo nga, giyagin ito na kanina ng Vigimax Pastor, katulad din sa tubig na mo, namay kanding nga, dagan ka ayon niya, kay gilayog man sa mga kanding nga akong hero, nga nakosan kayo akong hero.
1: Oo.
2: Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong kahadlok maging nga, nasa yung mapakan na, wamanggid magdugay, nakapakmanggid siya, napipagid niyang dako kayo. Niya, pagka, kuanda yun at to, ang kanding, naligid na gito kay Paul, kirkirig na gudang kanding gusto, di mo itong grabe din akong ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, sa dako para magid sa kanding.
1: Oo.
2: Pero salamat din niya, pagkawan akong ampo, nakalumduman niya akong pag-umangkon na, yun siya ang tidam, kaya kay nalang Vigimax diya, atong tambalan. Di mo to na among giyaban o Vigimax, dawagid ka buok, timaan sa kalalong, magid na puno ang naman sa kanding gusto. Pero salamat, Ginoo, pagkataod-taod na tabarong lagid tong kanding o wala agid maunsa.
1: Okay, so,
2: o sa agid po sa makapamatuan, Pastor, nga dito na lang yan, si Ginoo.

0: Ah, yes, so, akin sa ni Paliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good, si Manuel ko sa Bikiba, Pastor, sa akong pahitap ng ikot, pangkating karula. Niya, ato sa akong OBG, Mac. Pahit ko si Igan Vigian.
0: Oo.
1: Ah, pero nasulay ko siya, Pastor, wala, gilang kapatapos sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit, pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Ayos sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwari, Pastor. Dua kabuok.
0: Dua na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ah?
1: Ayos, Pastor.
0: Salamat.

0: Cancel, kumusta man?
1: Ano ko eh, gusto mo mo gawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Eh, ito ba ba doon? Ito mo ang spring.
0: Spring.
1: Naglaba ni doctor, tapos pag uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingon po na, ang taong ko na lang may, o gini ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon na ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ako ang paristoto kay, grabe na gud, lukot-lukot na po. Buntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, maugyod akong gibati, nga grabe gud, nga dapalinto na po. Bugma, nga singot, nga okay. Ikid masabot, nga basta mo kakit na siya, mulukot.
0: So grabe gyud ka sakit, grabe gyud ka sakit.
1: Grabe gyud ka sakit pastor na. Moto na, wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak nga dawa pastor kay napanghangga naman siya magtumiksing chip pastor.
0: Ah okay, kay mapospital na mo unta.
1: Oh, mapospital na mi kay grabe man sa mabalaka og naalamig ka pang bation. Alay siya sige pag andam na diha. Na dili man ko lihok nga magandam kay dili gyud na ma kuha na kong tiyan ba nga okay. Grabe gyud na ka sakit. Moto pag inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay nakautot na man ko dayon.
0: Okay. So naihangin dayon day sulod ang tiyan adto.
1: Oo.
0: So human adto nagawas ang hangin ni okay dayon imong gun.
1: Duha na kabuok pastor akong nainom pastor tapos giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon giinom ko po dayon pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So human adto pila lang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos gyud pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan magadto si igan Lizelle o ba?

0: A kinsa ni palihog?
1: At hindi na sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Biginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magturent ako sa doktor. Di nakatidin ko na magkalit o Bigina, tulang kabukas na dandi. Naarang na dahil ko, wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat, Pitsa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: kinsa ni palihog?
1: Hilda sa ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Isa ni paliog?
1: Igan imay ni pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato igan?
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, pastor ba? Kay naglupra-bitraw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O sige. Kay baho, dahil akong gipalitan nilang igan ilin sa Miki.
0: Dahil maoy na ako. Onsay mong gipalit sa ilan na igan ilin ka Miki?
1: Vigimax.
0: Okay.
1: Nang yupawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong ipapagkaya uban akong ipainom sa iya rin. Ang sugarang doktor na kuha naman

0: Ako ni Palayog.
1: Turin Ling Bores.
0: Ako kita ka sa Kaigan.
1: Tagabantuanon.
0: Tagabantuanon. Ano si Ato Igan?
1: Mag, simulin yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead Igan, padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung tungi, sulayan na, ginam ko, usalan yun ka, Digimax. Nagkakala lang ko, wala naman, nagkakala akong gibati. Tungod na, tungi yung ako, usalan yun ka, go, kapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga na may buntag na.
0: Sir, salamat kong dakor. Sir, ay, pagkalibang kong ganahan kong ba?
1: Oo.
0: Kaya, kita inong ko ni Bibi at kong Diding ma, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kaloy sa Gino, karo buntag, at ito ang tanong hospital.
1: Ah, okay.
0: Kaloy sa Gino, naulian ng ang tao, sir, gahi akong kilid.
1: Gahi mong kilid.
0: Ayun, mamay, yes, alam, naghan kayo dito sa basko. Tinawi ko na pagdahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaloy sa Gino, karo, hindi na lang yung abso sa hospital. Kayo. So, sa... Hospital na lang ang tapo kayo naghan na dito sa hapon.
1: Ah, kahapon.
0: Ayun, alam akong palibang dugo. Kaya yung kong Bibi, kaloy sa Gino.
1: Nay, ako usabon, Nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang naay dagang dugo. Pila ka Vegemax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Salamat sa Dios.
0: Naayo gayud ako.
1: Okay.
0: Akong Twitter.
1: Oh, unsa sa imong Twitter, Nay?
0: Gamay kami na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako ko sa una ni. Eh.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oh, yeah. Duwa na gud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamat ang Ginoo, Nay. Pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako, yeah. Igay ko pasalamat.
1: Salamat kayo, Nanay Lalay.

0: Saan ni Palayog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, Baramag? Asa Alanib?
1: Alanib.
0: Okay, kasi ato Igan?
1: Kuan, kanang nako ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukrabitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O sige. Kaigbaho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin sa Miki. Dahil maoy rin ako.
0: Unsa imong gipalit sa ilan na Igan Ilin sa Miki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Dahil kanang upawan ako yung ulo kay parang nga matambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipagkaya. Uban akong gipainom sa iya dahil ang subgaran doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Dibalik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor.
0: Salamat okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib.

0: Pastor Dino, Pastor.
1: Adino, ay, Pastor Dino of Don Carlos. Naon sa imong asawa, Pastor Dino?
0: Salamat, Pastor, sa iyo. Okay, nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila, Pastor Kuro, o kiliang Bijimak. Daro, makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naon sa ito imong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang bata sa tiya, namatay. Kay buros nito sa pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastroke ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisa namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon bisa ka butilya.
1: Isa ka butilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sa pagkakaron Pastor makalakaw-lakaw na siya. Agad-agad ko na ko diri sa dingding katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalibot na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: kaigon ka Unios!
1: Isali paliyog.
2: Turin Mingboles.
1: Okay, taga asa ka Igan?
2: Taga Bantuanon.
1: Taga Bantuanon. Ang sa ato Igan?
2: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
1: Yes, go ahead Igan, padayon.
2: Kita ko record okay. Ako ang tungi, sulayan na, ginam ko. Usalan yun ka, Max. Natiwala lang ko rin. Wala naman, nagawin akong gibati. Tungod na tungi yung ako, usalan yun ka ko, kapsura sa Bijimax. So magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakasabang yun sa akong gibati o daan na yung kaya nga akong paminaw.
1: Salamat kay Igan, Ling.

Ako, sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoo nga, giyagin ko na kanina ng Bibi Makpastor, katulad din sa tubig na mo, namay kanding nga, daghan ka ayon niya kay ginayog man sa mga kanding ang akong hero, madakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok maging nga, na siya mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napili pag inyang dako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na ginto kay kikirig na gud ang kanding pastor di mo tong grabe gid akong ampo sa Ginoo nga Lord nakasala na gid ko ani makabayad na gid ko ani sa dako para bagin sa kanding pero salamat gid niya pagkawan akong ampo nakadumduman niya akong pagumangkon nga yun siya ang tida mo kaya kaya nalang rabi di mak diya atong tambalan di mo tong nga among giyaban o di mak daw gid ka buhok timaan sa kalalo mo gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o wala gid maunsa. Okay, so... O sa gid po sa makapamatuan pastor nga, dito na lang yan si Ginoo.

0: Cancel, kumusta man?
1: Nanakit, gusto mo magayon sa ako ang PM Doctor.
0: Okay.
1: Atun ka ba doon? Atun mo ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni Doctor, tapos pag uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, untaon ko na lang may, dili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ako ang taris to kay grabe na gud, lukot-lukot na to. Ubuntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: pagsimba na mo, muugyod akong gibati. Nga grabe gud nga, napanuto na ko, bugno nga singit nga, okay. Ikit masapot nga, basta mo kakit din siya, mulukot.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gig kasakit pastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom kog bigimak nga duwa pastor kay gapanghangga naman siya matumikting chat pastor.
0: Ah okay kay mapospital na mo unta.
1: Oh mapospital na mi kay grabe man sa mabalaka og naalamig ka pang bateon. Alay siya sige pag andam na diha. Na dili man ko galihok nga magandam kay dili gid na ma ko na kung tiyan ba nga okay. Grabe gid nga kasakit. Moto pag-inom na kog bigimak na arang-arang man ko kay utok na man ko dayon.
0: Okay. So naay hangin dayon day sulod ang tiyan adto.
1: Oo.
0: So human adto naka nigawas ang hangin ni okay dayon imong gun.
1: Duha na kabuok pastor akong nainom pastor tapos giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon giinom ko po dayon pastor.
0: Ang sobra, ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So human adto pila lang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos gid pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan mag-adto.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala. Si Pastor.
0: Karon, Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulog ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. 20? Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nag-gasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kaing klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa BG Max ni ubos si Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Palihog.
0: Igan Bering ni Pastor Dan.
1: Yes, Igan Bering o si Ato Igan Bering?
0: Asong mama Igan Bang, yung guiter bito sa liog.
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, ni gamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk niya.
1: Sotelia.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya. Inom. Inom.
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diyan pastor kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gluten diyan na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. Oh,

0: testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan ng Pian Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man ng Pian ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og gigimak pla, dayon nakatulog siya. Pagkahumaniyag katulog, pag matapos siya, wala na yung sakit ang Pian, mayon na. Pila-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang Tian?
0: Oh.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diyahe. Layo-layo ba? Ang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito, murag kapoy, unsa to, murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya, kay naglampas mong ito, Pastor, ito, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy, kay siya glawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na ko siya, ugoan, bigimak, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, maupunin ako yung nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumikas sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igan, Mrs.
2: Igan Indami.
1: Yes, Igan Indami.
2: Ako ba na, Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naunsa imong baba? Ba na
2: niya? Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iligulimikan sa balay, agikan sa iyang trabaho.
1: Tapos?
2: Kapag di kayang lawas, pag-abotin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, pag-anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha kabuok niya. Pag-abuntag din siya, alami ko nung kayang paminaw, murang tauhay ko nung kayo.
1: Ining ato mong Convenience Max Plus, actually maay ni siyang energizer. So, man ni siya, nindot kayo ni siya itong ipangkapoy, mag-inom yun o Convenience Max Plus. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo, ha?

0: Sa di palihog.
1: Si sir, mo yung leader si Nilagan sa Sordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, hindi magbito lang Egan ka na.
0: Pila kabuok imong gipalita?
1: Tulo ra kabuok, pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas.
1: Akong giinom katong kapsul.
0: Giinom imong kapsul.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo pod kadlaw akong paginom.
0: So, kausa sa kadlaw.
1: Salamat sa Ginoo, pastor, kay nawala na gyud ang sakit akong lapalaba, pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So nakabalik
1: na akong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho.
1: Wala pa, pastor, kay wala pa magpada akong late.

0: Ah, okay. So nag-live ka. So at least 1 month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko pastor, pero
0: grabe ka sakit. So unsa ka to, taas mo sugar o na kay arthritis? Unsa ka no?
1: Amo ta to pastor, kay wala na pagpugo ato na pagtigam sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Dios na ayo ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Okay, ko pasalamat sa Ginoo pastor kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol ipanalangin niya niya ang biktima. Kapsul, may nakahal sa ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: Sa una na to, Pastor, sa tanan, Diyos ang ginugid mo yung una na to. Kay,
0: amen.
1: Kaya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan Paliyog, kinsa ka ni Paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: palayog?
1: Si Annabelle na pala yung nidris na kulang to, sir.
0: Okay. Ikan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nang ako sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya, oo.
1: Oh. Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinunungusog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala, naging sakit sa iyang liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, sa to, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ng daan. So, imo
1: nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong banal, imong giyaplasan.
1: Akong giyaplasan, Pastor,
0: ang liog. Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo?
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor, oo. Sinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabelle of...

0: Pastor Dino Ripastor.
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Nausa tayo mong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa isa, okay. Nakatindog na siya, pinalis siya. Nakapalit nila Pastor Kuro, o Kilian Bijimak. Daro, nakatindog na siya, Pastor. Salamat tayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Nausa tayo mong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang iyang kuan, ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros mo to sa pag-stroke niya.
1: Oo. Mo to siya nga nag-aampo, kay mga anak to siya ang problema. Na-stroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata. Pero karon kita na po ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og ato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon sa kabutilya.
1: Isa kabutilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir, pagkakaron Pastor maglakaw-lakaw na siya, agad-agad ko na po diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalingkod na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, sarador sa magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong
0: dagan, iinom. Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama ang nakaubos karon.
1: Oh, wala ni pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo. Oh.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tatpaod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay 15 na ka tuig, pastor.
0: Ay 15 na ka tuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, pastor. Nya daka na ka imong klase nga mga herbals kung giinom. Nya dire ra sa BG Max ni ubos gyud, pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani?
1: Prune Sarador sa magsaysay kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: I-cancel! Unsay kayuhan imong naangkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang naman ko, enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart? Mabati ni mong nga sakit, unsa man?
1: Sa una, kanang hangakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Gayon, nagtay ko o gisima, kuriya-kuriya karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon? O niya, murag, mas lay imong paminaw karon kung para ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa video box plus.
1: Oh, Pastor, ganang iwang pagyot ko sa una kayo, Pastor. Oo. Wala akong kalag. Karon na, uli-uli
0: ang ako. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: Dalay ko na itong buhing Diyos. Maayong buntag mga igan, mga higala, mga sukintig paminaw. Sa ngalan sa tibuok persa, sa kaibigan, sa ngalan ni Pastor Dandang Galyo, mag-uban-uban na sadta mga igan ko, kini si Pastor Nico Bante.
1: O kini si Pastor Tim Langgahi.
0: Kumusta, kumusta mga igan? Adlaw na sad na Webes. Sa atong laandan, makauban mi ninyo ni Pastor Tim. Huwag perting paspasa atong mga adlaw, Kuya Tim. Kumusta niya? Maayong buntag?
1: Inood ka na, Pastor Nick. Medyo atong makita karon mga higala makigsunan na ang panahon nagkaduol, nagkaduol, nagkaduol.

0: pasod. Dili sa tibuok kalibutan ni pasulit. Grabe ang mga trahedya karon mga kaigsunan, mga higala, no? Kay tumakita na kini nagapakita, nagapanghimatuod na hapit na gito, mabalik ang Diyos. Og sama sa atong nandan, mga higala, mga kaigsunan, niya nasab kita ni atong programa sa pinagpalang musika. Mabati nato kini sa matagkadlaon, alas 4 hantod alas 5:30. Uga kami maghahatod sa mga langitong awit o labaw sa tanan ng pulong sa Diyos. Anyway, may buntag ka natong tanan. Adlaw nga wibis karon na pasonik. Pitcha 3 sa bulan sa September.
1: Oy.
0: Wala na. Kwa nagit pasonik.
1: Na. Merry Christmas sa imo di.
0: Wala na gin. Di na gin natin mapugnan ang bulan sa mga bulan sa beer. September, October, November, December.
1: Oy. Tinood ka na, Pastor Tim. Isa kasi man na lang tanawala dere, pero dagan ka ayong mga panghitabo sa mga palibot. Panghitabo sa mga kalamidad. Iyaw ka ayo ang dagan sa panahon. Bisan pa dere sa Valencia, Bukidnon. Ang mga threat sa mga kabataan-unan sa school o dugay-dugay way klase dere, Pastor Tim. Anyway, mga igan, amping-amping tangtanan o kato mga pag-ampo na safety ang tanan. Salamat sa mga nag-hook up o sa atong nandan. Live kita karon sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Hook up ta sa 94.1 Radyo Kamayo sa Lianga, Surigao del Sur. 102.9 FM Aras Asan, Kagwait. 105.1 DXRM Radio FM Tagbina. 100.7 Jays FM Bugka. 98.1 Barangay Radio Dia sa Bislig City. Ay buntag. DXMC 90.7 Yellow Line FM Chill FM sa Kabanglasan. 95.1 Radyo sa Pulma FM Digos. 97.3 Bless FM Malinaw Kalilangan. 96.5 Tribal FM dia sa San Miguel, Surigao del Sur. Good morning dia.
0: Oga, hook up sa kita karon mga higala makaiksunan sa 91.7 The One FM Marihatag, Surigao del Sur. Oga, may butaw usab diha sa 102.5 Kings Radio Hinatuan. Wow, hukap kita karon diha. Usab madungan kita sa 104.0 IZC FM. Wow, connected kita karon. May butag diha sa atong mga sukit ti paminaw diha sa wow. Good morning usab diha sa DXFM FM. May Radio Kalamba 98.6. Connected kita karon dia og usab hook up kita karon sa 104.9 Real Bet Radio Hingoog City. Wow, salamat sa ato mga sukin ti paminaw, ato mga kaibigan dia sa Hingoog City. Maimbutag kaninyo tanan dia, no? 101.1 FM Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur. Wow, maimbutag dia sa ato mga technician sa atong radio station dia, no, sa Gipo Sambuanga del Sur. Usap connected kita karon sa 89.1 Metro FM Trento. Oga, usap kap kita karon sa 96.1 Infinite Radio Panabo City. No, Panabo City connected kita karon dia. 94.5 Big FM Kapalong Davao Region. Oh, maimbutag dia sa ato mga sukin ti paminaw dia sa Kapalong, labi na sa Davao di Oro. 103.1 Radio Bandira Jinsan General Santos City. Ugusap dia sa General sa Radyo Bandira sa Kidapawan City. May buntag sa ato mga technician usap dia.
1: Of course 102.9 Metro FM Rosario, 96.7 Radyo Bandira Kidapawan City, 92.9 Rock Radio sa Bayugan, 93.3 Top Radio, 90.1 sa Tandag, og Plus FM San Franz konektado ta. Wow. Of course live kita karon sa atong Facebook Live. Just type Nico Bante, Daniel Evangel. Team Langgahid, maka-join ta sa atong Facebook Live. Salamat, salamat, perting daghana nang nag-join. Morning ninyong tanan diyan. Numero uno si Crisilda Daugromo, Pastor Tim.
0: Ay, pero may gina siya winner. Of course, si Junalin Leyawon, ang ato mga suking mga tigpaminaw na nag-join usap sa atong Facebook Live. Atong gintimbaya usap diya si Glyza Saway diya sa Kibangay. Una siya nag-chatan, nag-text sa ato diri, Pastor Nick. Glyza Saway diya sa Kibangay, may butag ka ni mo diya, Higan Glyza. Uban sa ato mga higala makaiksunan karon nga nag-sunod, nag-paminaw sa atong programa sa Pinagpala Musika.
1: Pastor Tim, atong abrihan kining atong programa pinagi sa pagpasalamat o pag-ampo sa atong buhing Diyos.

0: Amen. Awit sa gugma.
1: Salamat sa atong unang nagapadangat sa iya mga pagtimbaya. May buntag mga pastor, salamat sa Ginoo kay iya patagi pamata o sa laing adlaw nga gidugang sa atong kinabuhi. Andam nako maminaw sa mga pulong sa Ginoo nga inyong pagabasahon. Si Nanay Bibing ni sa San Jose Nyo Corilla Davao del Norte.
0: Morning dia, Nanay. Oh,
1: good morning dia, Nanay. Nanay Bibing. Nanay Bibing dia sa San Jose Nyo Corilla Davao del Norte. Atong gitimbaya usab si Brother Igan Bernard Malaubang, Igan Joy. Dia sa Gabunan, Malibalay City. May buta kaninyo dia. Oh, usab atong gitimbaya si Igan Bilma Estrellada dia sa Kibugtungan na Carmen Cotabato. May buntag kanimo dia Igan Bilma Estrellada. Salamat sa makanunayon ninyong pag sunod din ni atong programa.
0: Thanks for joining us, Sinayda Serundo, Mr. Lina Talian, morning. Lovely Pai Kukamas, Gana, si Berhinya Kabasag, Pastor. Hook up na gyud sayo ang Radyo Bandera Bohol 90.3. Maadyong buntag niya.
1: Nagatix diri Pastor Tim, Pastor Nick. Here I'm again mga Kuya Pastor Nick, Kuya Pastor Tim, mga agila sayo sa pagbandilyo. Amen. Sa pulong sa atong Ginoo. May buntag kaninyo mga pastor si Kuya Dutos Mini sa Barangay 1 Malibalay City. Hi! Wow, salamat. May buntag kanimo diya Kuya. Lujen Dutos Mini.
2: Sa mga
1: salamat.
2: Lalo sa
1: morning, Pastor Nick, Pastor Tim ni Ami, diri andam sa pagpaminaw sa 98.5 og mga silingan Family Lucas, Talino og Gawahan. Bisto. Text ni Igan Ising Sompil, dia sa Tangkulan Lerungan. Salamat. Igan Ising Sompil. May butag pasunik pasutim. Salamat sa Ginoo kay nakamata pata para makadungog sa iyang mga pulong sa Ginoo nga kinanglan sa matag usa nga iyang mga anak magpalig-on labi na karong panahon nga nagakaduol na ang iyang pagbalik. Nanay Sally. Wow, Nanay Sally, may butag kanimo di anay. Kanunay ginisya nagapaminaw sa atong programa.
0: Atong oras mga igan, 23 minuto, milabay ang alas 4 sa sayong kabuntag. Tangi-tangi ang pulong sa Ginoo mga igan. Morning sa tanang mga OFW nato. Naga-join sa ato sa Facebook. Thank you kaninyo, no? Amping mo diha sa inyong mga pagpanabaho. Kahit man ang oras dito, Pastor Tim, pan ilagyod gi atangan ang programang Pinagpalang Musika.
1: Salamat usab sa ato mga sukintig paminaw dinhi sa probinsya sa Bukidnon, ato mga kaibigan. Salamat sa ato mga kaibigan diha sa Kibangay, Latapan. Sa atong Federation President dia si Igan Hill Dian. Igan Hill, maibuntag kanimo dia sa tanan ninyong mga ginsakupan sa atong mga kaibigan pensionaris. Maibuntag o gusab dia sa Malibalay City ang atong Federation President dia Pastor Jewel Guko. Tikon na tao, no? O salamat nga ang Diyos magapadayon sa pagkamaayo panalangin.

atong pagtimbaya sa atong mga suking tigpaminawan, mga diehard na listener. Jun Bagaris, Rudy Panuga, maayong buntag kaninyo tanan niyo. Ang Ginoo kanunay magapanalangin ninyong tanan. Tigan Diyos, Sister Maribik, maayong buntag niyo. Of course, atong mga suking tigpaminawan diya sa Don Carlos. Tigan sa atong Federation President, Ruben Carmilotes. Maayong buntag, Tigan Ruben, Pastor Ruben. Pastor Alosuroy-suroy, good morning. Pagpahing alayon, ang Ginoo kanunay magapanalangin. Maayong buntag kanina. Tigan Marite, sa Cuevas family, Kisawad family, good morning. Ayong pagpaminaw sa akong palanggang ugangan, Nanay Norma Untanilla, Satay Mario, Moni.

0: Lenesli main buta kaning modia. Oh god, nak join satu Facebook live. Consolation Boyser main buta. Rosalina Mariano Panti. Main buta, main buta. Nak join satu Facebook live. Uy, si Bonita Banting. Good morning, dia kanimo. Siya good morning Pasunik Pasutin. Taga Klabirian ni siya Pasunik. Bonita Banting main buta. Search, uy.
1: Atong paring guwapo ni.
0: Kumpare nato Search Spiritus Forma.
1: Na ani sa lady Pastor Tim.
0: Uy. Sawa pa ka uli day.
1: Nag Thanksgiving ni dito og nag seminar. Hallelujah.
0: May buta ka ninyo mga pare, panalangin ang pagyud ka mo sa Ginoo.
1: Amping, amping dia.
0: Amping dia, pare. Nel Pati, may buta, Virginia Kabasag. Felix Tumada Sarti, may buntag, Lovely Kukamas. Lisa Agpalsa, kini nag-join sa itong Facebook Live. Salamat. Ubay-ubay, perte naghana, Marjun Orbita. Risa Mids, no, Johnny Nayon, Marisa Torigusa, nag-join sa itong Facebook Live, Pasunik. Mariel Orbita, Luwila Mankawan, murag taga Manuel Portits ni, oh matinod yun, no? Manuel Portits. Elizabeth Giron, may buta ka ninyo dia. Loremi W, yes, sa San Miguel Tanhaga, from Lumbia. Wow,

0: Unik nga aya pabarita mangurus kung kuan na daw magkilat na. In other words, aya pabarita musangpit sa Ginoo kung naanay baha, kung naanay mga matumpag nga mga building.
1: Grabe na.
0: Pero nang adlaw panahon na kini nga mudul ta sa Ginoo. May pangitabo man, may mga trahedya man, may kalamidad man o wala, dapat kanunay ta nga mo duol, kanunay ta manawag sa Dios igsuon. Kay matod pa sa ikaduhang Korinto 5:10, ang tanan muatubang, ang tagsa-tagsa kanato muatubang gayud di asokmanan ni Kristo Jesus.
1: Hallelujah.
0: Muatubang kita o si Kristo Jesus mo hukom kanato sumala sa tong mga ginabuhat maayo og dawtan. Igsuon ang Dios matarong sa paghukom. Apan siya usab maluluyon sa pag sa naginulsol busa samtang aduna higayon atong talikdan ng sala duol ta sa Dios og magkinabuhi nga matinumanon diya kaniya.
1: Hallelujah. Wow. Katubitaw las na pangitabo Pastor Tim. Sa Nepal, di ba? Guwapo ang panahon kung tanaw nimo ang ambiyansa to, way ulan. Init siya. Hapit na mag-alas 9 sa buntag to. Kanang normal days, no? Kita nimo ang kabukiran. Pero sa usa lang kapamilok, Pastor Tim, pila kalibo ang natabunan sa mga lapok.
0: Grabe to, Pastor Mick, ang Nepal, kinakita man ako dito sa video. Ang katuling baha, gikan dito sa ubos, misaka pagyod ang baha ngatos bukid.
1: Uy.
0: Misaka. Kita na ako sa video, Pastor Mick.
1: Misaka?
0: Misaka agad ngatos sa mga kakahuyan. Dili, basta-basta.
1: Murag may tiil.
0: Unya, human sa Nepal, Pastor Mick, ang sunod nga gibaha, ang Japan.
1: Uy!
0: 3 meters ang katason sa baha sa kuan sa Japan. Karon last, bago lang.
1: Sa Manila?
0: Sa Saudi Arabia.
1: Saudi?
0: Saudi Arabia. Dinala sa tamagisgot sa
1: Pilipinas.
0: Pilipinas kay
1: permi na ginabaha.
0: Kay bisan og gibahaan dito sa ang gibaha dito sa Luzon. Ang pasanginlan ang Davao. Basta na lang. So ang dili ni tiaw kining mga kalamidad karon nga niabot sa nagkalalahi ng mga nasod. Kini usagid ni ka mensahe sa Dios. Dili lang kanato sa tanan tao sa tibuok kalibutan. Pahimangno na gini sa Ginoo. Dili na ni tiaw, dili na ni basta-basta.
1: Sa gunsun, Pastor Tim.
0: Sa gunsun. Last karon nga kalamidad, trahedya dito sa Indonesia kining wildfire.
1: Tos.
0: But before ana sa Indonesia, dito ni sa California, Pastor Nick, doon ay nahitabo nga wildfire gapon nito.
1: Di ba mo antok ang California, Pastor Tim?
0: Adi lang sa
1: kinang kalayo.
0: Indonesia, nahitabo karon. Muna nahitabo sa Cagayan, di sa Davao. Maskin sa ato kagapong tanaw ko sa panganod, natingala ko, grabe banggit ang kon, ang murag gapag sa bitaw, Pasunik. Alas dos to agahapon sa hapon. Grabe gud ang kon, ang his. Sa Cagayan, nagsampung na gud, nagmas ang mga tao. Kay
1: grabe ba?
0: Maglisod man sila o ginawa tungod sa his nga niabot dito sa ilang nga dapit.
1: Mga paimangno na, Pastor Tim.
0: Kini, kung dili pagid maminaw ang mga tao, dili pagid mo mutalikod sa ilang mga sala, mubiya.
1: Dili maginulsol.
0: O di maginulsol. O di sila mabalik na to sa Dios. Wa ta kabalo, ug unsa na sad ang itugot sa Ginoo nga mga kalamida.
1: Ipailayo, diri ka na to.
0: Muna, pasalamat nanta sa Dios kay dunay mga nagapataliwala, nagapangamuyo, nag-intercede ng mga katawan sa Dios na kita ipahilayo, no? Niya na mga kalamidad o mga trahedya.
1: Grabe gyud ang pangitabo, Pastor Tim. Ang mga batasan sa mga kabataan. Lahi na gyud ang panahon, Pastor Tim, sa tutong giingon nimo. Kung dili pa gyud maminaw ang mga katawhan, naana na sa ila, Pastor Tim. Kining programa na ni karon hook up ta sa mga Porto Plus kay istasyonan. Dili aksidente na naminaw kaigsuon. Pag-atubang nato dito sa Ginoo, dili ka makaingon na, Lord, wa ko kabalo ana. Nahibawaan na nimo kung unsa ang iyang himuon. Hinulsol gyud. Ug sa sobrang nakagahi ang mga kasing-kasing sa sige balik-balik og sala. Paabuta lang ang consequences. Apan na apang panahon aron maginulsol kita. Ayaw padala, tama na. Kining programang pinagpalang musika kada kaadlawon, ginasangyaw ang pulong sa Dios aron painumduman ang mga katawhan. Dili man mi perpekto, kay usay makasala mi. Apan ang pulong sa Dios, mga kaigsuonan, kanunay nagpainumdum kanato na mubalik kita kaniya. Mga pulong na ginasulti diri sa kahanginan, ginasabwag sa kahanginan. Nasayod kami kay ang ingon pa sa Ebrohanon, Pastor Tim, ang pulong sa Dios hait pa sa duhay sulab.
0: Mas hait pa, dili basta-basta.
1: Dili basta-basta, busa mo penetrate kini sulod sa imong kasing-kasing. Ayaw paghahia ang imong kasing-kasing igsoon. Kining mensahe gipadayag sa Ginoo, wa mi kailan nimo. Apan ang Diyos nagapahinumdum. Unsa man ang imong makuha, bisan pa tibuo kalibutan, maana ang kanimo. Apan ang imong kalag malaglag. Kuya, Pastor Nick.
0: Sa Marcos 6:8-36, Pastor Nick, unsa may maangkon sa usa ka tawo nga bisa pa man iyang masakop ang tibuo kalibutan, apan mawad-an siya sa iyang kalag. Or malaglag ang iyang kalag. What profit a man if he gain a whole world but lose his own soul? So ikso ni gala nining kabuntagon, dili pa ulahi ang tanan. Kadungog lagi ko sa mga video, Pastor Nick, na ang tao, grabe gid, nakaingin, my God, Lord, paundangan na Ginoo ang linog, paundangan na Ginoo ang lunok. Aya pa nanawag sa Dios. Dapat may lunop o gula, dapat manawag ta kanunay sa Dios.
1: Hallelujah. Pastor Tim, napas naman ta sa oras. Ato ta sa mga pagampo.

0: Saon ang mga nagatiks karon pasunik.
1: Medyo hinay ato silang dagang reklamo pasunik.
0: Mahimbotag pasutin pasunik usa ka maayong adlaw nga gihatag sa Dios. Bilasco family na

0: Good morning, Pastor Tim, Pastor Nick. Salamat sa Ginoo. Samayong panglawas, taas nga kinabuhi sa grasyang pinansyal, nga gitagbo kanako. Salamat sa gugmaw kaluoy, walay paglubad. Igano sa yung tulumya sa imbayaw.
1: Morning, alagad Bert, na yoban ni Pumuseno. God bless sa inyong duwa sa pulong na inyong ipaambit sa kanila. May me dablo hangyo ko hinabang Pastor Tim. Igan may me dablo agusan Cagayan de Oro. Pastor Tim, imo di ay ni.
0: May mutagya kang Jim Hermoso, no? Nagapaminaw karon sa atong programa. Himan pa ni Nanay Sally, Pastor Nick. Sino jud na nga ang Ginoo nagkaulat nga ang matagusa magduol sa iya ug maginunsol dili ugma kun dili karong adlaw kay wala ta kabalo kun unsa ang may tabo. Nanay Sally, nagakawala mo sa radyo mga pastor bisan FB, nagakawala wala mo medyo hinay ang signal.

Elizabeth Nabo from Purok Nuevi, Barangay Sinuda. Tingnan niya, tinuod gyud ang pulong sa Ginoo, nagapakita na sa iyang kasuko karon ang panahon kay ang mga tao gahi ug kasing-kasing.

Igan ising sa umpil morning dia, no? Iyang gina-greet iyang mga silingan, family Lucas, Talino, Gawahan, Bisto. Mga sa tangkulan, lirungan talaga.

0: Pastor Tim, atong paminawon ang pila ka testimony sa BG Max Plus Herbal Capsule.
1: Kasanay isipin mukhang liwayway.
2: O sa ato igan?
3: Na ako'y magulang pastor ba nga? Nagsakit dito sa takurong pastor. Nagduaw ko dito pastor sa iya. Dala ko BG Max. Wala ra kabuok mo akong gipalit.
2: O sa kaya ang sakit?
3: Duha nakabulan pastor. Wala gid siya nakabakod. Naglubog sa pastor na... Daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil, pastor. Kamot na ka nang
2: dampok
3: sa junin, pastor. Murag taas din siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay isang mga bukol sa mga kamot, pastor. Tiil. Agoy, nginig kay tanahon, pastor. Tainom na ako sa BG Max. Dua ka buog, pastor.
2: Dua ka buog.
3: Gayun siya sa ako nga, sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po. Di pa inong po na ko sa utro. Dura, gihapon ka buog, pastor. Dua ka buog,
2: yes.
3: Hello, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
2: So, nakasimba?
3: Nakakit ko sa Ginoo, pastor, maghilakit ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Yan ako magulang for 2 months.
2: 2 months? Ay,
3: ka makabakod.
2: 2 months ka naglubog, nakigda lang.
3: Oo, naglubog. Ito, pastor, nga, ng gamay, nagudiyang matiin.
2: Upat lang ka kapsulaan na inom. Nakabakod
3: na. Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tapos, sa Ginoo, pastor, nagid ko mga bukol siyang lawas, pastor, nangawala man ta
2: na. Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat, Igayo.
3: Sige, pastor.
2: Yes, okay, let,
3: pastor.
2: Salamat.
4: Doon na kami kauban sa simbahan atong Domingo. Iingon siya nga sakit daw iyang kilid. Akong giingnan na na ako'y bidyamak sa balay. Miari sila sa balay, pastor. May palit o upat ka buo. Milagro kayo ang Ginoo, pastor. Kay nag-chat ko sa iyahang asawa nga, kumusta si Badjo-Jo? Himaya sa Ginoo, milagro ang Ginoo. Kayo diinday kay pag-check up sa doktor, mibuto na ang appendix. Wala na ilain daw giinom. Abi ni pastor, mitulo gyud akong luha. Ang BG Max, dako kayo ang ikatabang. Salamat kayo, pastor.

Salamat, salamat sa BG Max Plus Herbal Capsule. Palit kini sa gina-announce na rin sa kanginan. O sa mga istasyonan na kung asa mapaminawan ang programang Pinagpalang Musika.

0: Nilnel Kagat-Kagat diya sa Barangay Nuybi, Malabalay City. Atong pangsyonari sa atong kaibigan diya, no? Mahimbutan ka nimo diya, Nilnel Kagat-Kagat. Uban sa atong mga kaibigan. Usab diya sa Barangay Uno sa atong coordinator diya. Sa atong kaibigan kang Olive Clam, no? Mahimbutag, mahimbutag.
1: Salamat sa tanang mga nag-join sa ato sa Facebook Live. Wala man ato mabasa tanan apan na salamat na og medyo hinay ang atong signal. Medyo putol-putol lang ang reklamo.
0: Atot pa ni Nelfati. Amen o amen, na-bless ko kayo sa giwali ninyo, pasunik, pasutin. Tinood nga mangandam ta pagbalik ni Ginoong Isus. Ug ang iyang pag-ukom kay daghan na timailhan nga hapit na siya mubalik. Glory to God.

0: Diyosa del Lintaw. Pagaingoog ni Pastor Tim. Rokdos Morial, Moralyo, Ingoog City.
1: Ato dahing gitimbaya, no? May pagkaminaw sa ato mga kaibigan diya sa Mambuaya. Kagyan Dioro, Crisilda Daogumo, kang Ria Daog Artiaga, kang Kagawad o kang Kuya Manuel Makalaging, atong kronitro sa kaibigan diya sa Mambuaya. May butag kang Nanay Gloria Daog diya sa Mambuaya usab. May butag kaninyong tanan nga masokin ti paminaw. Og usab diya sa Ingoog City. May butag kang Igan Lisa Sabas, Ria Bel Estrada, Gilord Rosalinda o kang Kuya Pulo diya sa Ingoog City. May butag. Bishop GC Guzmana o kang Pastora Miriam Guzmana. Mayong buntag, mayong pagpaminaw ninyo diya

Singgah dia sa Kampuan Maramag. Thanks for joining us. Salina Kimida, Barangay 5, Talakag, Bukidnon. Junior Salahag. Salina Pante, Jocelyn Barbon. Morning kami. Lilia Puertes, Consolacion Boiser. Amat salamat sa pag-join sa Isbukad Corazon na iyan.

0: Dengi timbaya usab ang atong kuya Bishop Noel Centeno.
1: Oy.
0: Diya sa Cebu City. Maibunta kanimo diya kuya Bishop Noel Centeno. Naga sunod gyapon ni sa atong programa Pasunik. Akong gitimbaya diya akong pinalanggang asawa. Nday pinalanggahid. I love you.

Pastor Tim, happy na naman na milit. No? Paspas kaya itong oras. Salamat, salamat sa... Pwerteng dagahan ang mga mensahe. Nels Love. Sanika vlogger si Nels Love. Palaygun ang Diyos. Salamat sa balaang pulong. Nag-ready na ko og Bible bullpen, Pastor, para sa mga verse. Hallelujah.

Mami Alice Arribal, maayong buntag diya. Pastor Alete, good morning. Og sa tanan nato mga sukintig paminawa. Pastor Milo Libuon, diya sa Maramang, maayong buntag. Og ang Daddy Peter Brinzuela, diya sa Don Carlos, maayong buntag. Mami Helen, good morning.

0: Maritang manamilit pa sunik kay murag gamay na lang kay atong oras sa atong mga sukit paminaw no dia sa kasisang Malibalay City may butag o dia sa Kalasungay kan igan UTM Yulas Kunya may buntag o sa urban pa nato ng mga kaigsunan mga kaibigan salamat dia sa Damilag Nanay Rus may buntag ang Nanay Hinya dia sa Damilag may buntag may buntag.
1: Manamilita, Pastor Tim.
0: Dagan salamat sa tanan na itong mga sukit at paminaw. Salamat sa tanan na itong mga registration, mga technician na naghatag o panahon, sakripisyo, pagmataog sa iyo. Aron sa paghukap ninyo itong programa. Salamat usab sa tanan na ito ng mga tigpaminawan diya sa Davao de Oro, sa Tagum City, Kapalong, no? Salamat sa inyong paghatag og higayon nga nakapaminaw ninyo atong programa. Ang Diyos magapanalangin diya kanato og siya magauban kanato sa atong mga paghinikay-sikay nining adlaw.
1: Akong pagtimbaya sa akong palanggang asawa, Mami Lea, I love you og sa mga kabataan. Once again mga igan ko. Salamat, salamat sa ipakiguban ka na mo si Rosie sa ka-oras o tunga sa kahanginan. Sa sunod na higayon na pod, adlaw nga Webes, inyong makauban na kami ni Pastor Tim. Sa manamilit kami, sa ngalan sa Tibuok Persa, sa kaibigan, sa ngalan ni Pastor Dandang Galio, dagang salamat sa inyong pakiguban ka na mo. Hangtod sa sunod na higayon, mga igan ko, kini si Pastor Nico Bante.
0: O kini si Pastor Tim Langgahi.
1: Pangandam ta mga igan ko og duol ta diya sa presensya sa Dios to God be the glory amen.

0: Yes, I got.
1: Magkasimani ko sa, party sa Aroma. Nagkasimani kong tigulang pastor.
0: Okay.
1: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
0: Okay.
1: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang kamad sa ambot na ulian. Tapos siya hubang may akong yaplat. Limboto, di na ulian. Then karon dili naman siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya. Tulo ka biton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
0: Salamat sa Diyos.
1: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo, na pastor.

0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:40. Lines.
0: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Og karon, aniya ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines.

0: Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng Diyos sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula sa ngalan sa itong partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. Mudapit ka ninyo, pauban ka na mo, samtang atong sayron, kining pipila kang balita, pakitabo din sa Mindanao, o naputay balita, gikan sa Visayas. Atod ka nato sa produkto nga Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula, mga kaibigan, mga kaigsoonan ko.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Adlaw ng Huwebes karon og pitsa 3 aning bulan September 2026, baguhay pa lang atong nadungog ang programang pinagpalang musika. Atong nakauban si kapatid at kaibigan na Pastor Nay Cubante. Og mausab si kapatid at kaibigan na Pastor Tim Langgahid sa programang pinagpalang musika nga sa gihapon atong kanato sa produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula sa ngalan usab sa grupo sa kaibigan mga kaigsoonan ko. Ang pinagpalang musika, madungog ka na siya matagbuntag, no? Alang ni atong karupan ng kapaminaw, matagbuntag o nakahook up kini sa kapin 40 ka mga istasyonan din sa Mindanao o sa Visayas. O kining atong produkto nga Vegemax, mga kaibigan, may atong pinakamin sponsor sa matagbuntag atong programa. O sa kini kasimple nga food supplement, apanay mong tambal sa kadaghanan tungod sa padalangin sa Diyos. Gibuhat gikan sa 25 ka matanom, oil ang sulod ani og dili powder, mga kaibigan. Osbon ko, oil ang sulod og dili powder. Kining atong Vegemax Plus ang pinagpalag kapsula, mga kaibigan ko. Kanyang tanan, live ta sa atong Facebook account, Dan El Evangel. O salamat sa tanan nga comment din, he. Gavio o gafollow. Matod pa, maayong buntag pa Sudan, unsaon ako nga makapalit ko o usap o aroma plus kay gusto sa akong amo ang haplas kay nindutan siya sa haplas. Ang Ilinda Alvaro. Tagaasa ni si Igan ang Ilinda. Paliog isulti mong location. May buntag Igan Susan, Acapulco. Igan Susan ay buntag. Good news, taga-kinapawan kay naatay bagong dealer diha.

At ninyo kay ato pangikuha ang detalye sa ato nga bagong dealer diha, mga kaibigan, makigsuunan sa Kidapawan City. Kay mo diyan susan ng Kapulko, sa puni sa atong users, no? One of our users sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. O sa atong aroma herbal oil atong pinagpalang haplas. 45 minutos makalipas sa 5 o karon sa uluan tudling sa atong mga balita. Mindanao, Visayas Headlines.

0: Provincia sa Bohol, nakasinati og haze tungod sa wildfire sa Indonesia.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Caregiver patay human giatsa sa iyang pasyente sa General Santos City.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Top 10 most wanted person provincial level sa kasong statutory rape, arestado sa barangay poblasyon proper Midsalip, Sambuanga del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: $36,720 ang kantidad sa gidudahang siyabon na sakmit sa Libuna, Bukidnon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Usa ka top 1 most wanted person ang nasikop sa mga kapulisan sa Tagbina Municipal Police tungod sa kasong violence against women and children dito sa may lungsod sa Barubo, Surigao del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: O sa atong balitang hiligay nun mga kaibigan, rice mill operator patay sa nakuryente sa Tigbauan, Iloilo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mga kaibigan, mawag ka lang ulang tudling sa atong balita, aning adlaw nga Huwebes, pitsa 3 sa ating bulan, September, mga kaibigan, magigsunan. Ang produkto ng Vegemax nga gibuhat gikan sa 25 ka matanom. Usbon ko oil ang sulod ani. Og dili powder mga kaibigan, mga kaigsunan ko. Ang pag-inom ani pwede usa, pwede duwa, pwede tulo dunganon. Walay overdose kay di purong herbada. Mga ako mga apo din eh, mag-inom sila, balag tulo ka boka. Panglanlanon na nila. O nindot aning atong kapsula ng Vegemax, kami sa batang gagmay, ganahan kay sila, kani ato na pabantayan, kay mahurot yun siya. Although na ako'y na istorya nga, pastor, ako nabutang sa lugar na maabot sa bata. Nahurot man niyang usa ka grapa. Ikuyawan siya nakuha, may problema kay herbal man na siya. Kaso lang, nahurot ra dayon ang imong budget, nahurot ra kay giganahan ang bata ulanlan. O guwa man po ang bata na ginayon noon, okay ra po sa bata, wala po siya maunsa. Kini purong herbal magkisunan, so walay overdose, walay side effects, kini atong herbal capsule, mga kaibigan ko. O niya, kini atong herbal capsule, kanunay silang pare sa atong aroma. May tandem migsuon mo nang usagit sa mga ilan na igsuon nga kung palit mo Vegemax katong gabaligya pong aroma. Kana pasabot igsuon nga kanang Vegemax gika na sa ato mo nang atong inampuan nga produkto. Ang Vegemax o aroma kanunay mag-isla magtandem magpares. No? Except diha sa Bufarco Pharmacy kay wa patang-butang sa Bufarco Pharmacy sa atong haplas nga aroma. So mag-igsuonan ilanan nga ang Vegemax nga imong ipalit atong na ay aroma. Mo nagikan sa ato magkaibi magigsuonan ko. So bisita mo sa mga estasyonan para makasiguro ta nga Vegemax og aroma na diha kanato. And then diha pod sa ato mga tindahan, no, kaibigan offices nato. Ang Valencia lang, wala tay display sa atong kaibigan office. Pero na diha sa GRD, I mean sa printing shop nato ang tapad na po sa itong office na di sa Valencia. Pero nindot, lahos lang mo dito sa Alcueno Emporium kay daganta dito. Diha ang atog yung pinakamain nga tindahan. Alcueno Emporium, nagbayan sa Valencia. Diha po sa Maramag sa perimeter 18, store number 18. Pero pagsirado, anak mo sa Navarro Ragon Store. Ato sila mga kaibigan igsuon gatabang puting baligya sa itong produkto. Pag naamol kadingilan, dito sa itong kaibigan center, kilid sa food court. 50 minutos, mga lipas na 5, o karon sa detalye sa itong mga balita. balitagikan sa Bohol, mga kaibigan. By the way, Bohol, nagpaabot ka na to kasubukin na to nga dili may makatayon og lakaw karon. Karon ba unta to? Ato sa observarad igsoon ng ato kapstasyon kay ang tubigon sa ato sa iran, wapagyod makatingog og balik. Ato pagiging na panikamutan nga tumasairan ang rason, mga kaibigan ko. O karon sa detalye sa ato mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Bol na kasinati og his tungod sa wildfire sa Indonesia. Alang sa detalye atong dawaton report ni kaibigan Nora Canelio Acas na nukad sa Hot FM at Tubigon Bohol. Kaibigan Nora, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Nasinati sa nagalain-laing bahin sa Bohol ang aso nga gitawag og haze, hinungdan nga mikunhod ang visibility og halos dili makita ang ubang silingang lugar og kabukiran sa probinsya. Sumala sa Environmental Management Bureau sa DNR Central Visayas, ang haze nga nasinati sa Bohol og ubang bahin sa rehiyon gituuhang may kalabutan sa aso gikan sa forest og land fires sa Kalimantan nasud sa Indonesia. Matod sa pag-asa nga ang kusog nga habagat mahimong nakatabang sa pagdala sa haze gikan sa Indonesia padulong sa pipila ka bahin sa Pilipinas. Lakip ang kasadpang bahin sa Visayas. Gipahimangnuan ang katawhan nga mag-amping ilabi na ang mga adunay sensitibong kondisyon sa paginhawa ug likayan ang dili kinahanglanong pagpabilin sa gawas nga bahin kung baga ang haze. Nagpadayon ang pagmonitor sa kahimtang sa hangin samtang ang haze nakaapekto sa pipila kabahin sa lalawigan sa Bohol. Nanuka dinhi sa Hot FM 93.5 Tubigon Bohol. Alang sa Vigimax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil, kini si Nora Canelio Acas. Reporting alang sa Mindanao, Visayas Headline.
1: Mindanao, Visayas Headline.
0: Nasalamat kami ang Nora Canelio Acas sa mong report. Laing balita mga kaibigan. Caregiver patay human giatsa. Uy! Umanggiatsa sa iyang pasyente sa General Santos City. Alang sa detalye atong dawatong

0: 2026 dito mismo sa maong lugar. Sa interview ngadto kang Police Lieutenant Romel Gohiling, Deputy Chief of Police sa Police Station 3, Lagao Police Station, iyang gibutyag nga una nang mi-report sa ilang buhatan ang pag-umangkon sa suspect bahin sa insidente, maong paspas nila kining girespondihan kung asa naabdan pa sa lugar ang biktima nga naligo sa iyang kaugalingong dugo. Paspas usab nga gidala sa Dr. George Royeca Hospital ang biktima apan alas 3:40 ang takna sa kabuntagon gibawian kini sa iyang hinulamang kinabuhi tungod sa grabing mga samad nga naangkon niini. Subay usab sa initial nga investigasyon sa investigador Police Station 3, nasuta nga natulog lamang ang biktima gawas sa ginakon construct nga balay sa maong lugar. Diha giatsa kini sa suspect pila kahigayon sa iyang ulo. Nasuta usab sa kapulisan nga ang biktima ug ang suspect magparyente lamang. Kung asa ang biktima mo'y caregiver sa suspitsado, kansang gikaingong adunay diferensya sa panghunahuna ug ituuhang wala kini makainom sa iyang maintenance nga tambal. Rason nga giatake kini. Gidakop usab sa kapulisan ang suspect ug ganaan na karon sa silda sa Police Station 3. Sa karon, gisuta pa sa 2NP ang motibo sa suspect sa pag-atsa ngadto sa biktima. Balita hatod kanato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Salamat kaibigang Nione Rafisora Kainoy sa baong report. Laing balita mga kaibigan. Top 10 most wanted persons provincial level sa kasong statutory rape, arestado sa barangay Poblacion B, Prafer Mid-Salit, Sambuanga del Sur. Alang sa detalye atong daw atong report ni kaibigang Francis Ralph Liemet, nanukad sa barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Nagpod sa prisuhan ng mabadakpan ang usa kag ilang drug personality human positibong napalitan o ginadahang sabu.
4: Arestado ang usa ka 42 anyos nga lalaki nga usa ka mag-uuma dinura na hingali sa mga pulisan nga usa ka residente sa lungsod sa Midsalip sa Sambuanga del Sur nga nalista isip top 10 most wanted person provincial level at sa usa ka mahadlang operasyon nga gihimo eksaktong alas 3:55 kagahapon sa kadlawon September 2 kasamtangan nga tuig dettong dapita sa barangay Poblacion B Midsalip sa Sambuanga del Sur. Diin ang mga personahe sa Midsalip Municipal Police Station o banang Sambuanga del Sur Provincial Intelligence Unit o sa 53rd Infantry Matapat Battalion Philippine Army nagpahigayon sa manhunt operation nga resulta sa pagkadakop sa akusado pinagi sa warrant of arrest gig-issue sa presiding judge Regional Trial Court 9 Branch 30 Aurora Sambuanga del Sur nga pinitsahan o Agosto 19 tuwing 2026 tungod sa krimen nga statutory rape dinula kining rekomendar nga piyansa ning kasamtangan ang akusado ananas kustodiya sa Midsalip Municipal Police Station alas austong disposisyon. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo Sambuanga del Sur sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lang lana. Kini ay inyong kaibigan, Francis Ralph Yimet para sa Mindanao, Visayas Headlines.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Daging salamat kaibigan Francis Ralph Yimet sa maong report. Ang produkto ng Vegemax og Aroma, mapalit sa maong estasyon ng magkaibigan. Laing balita magkaibigan, 36,720 ang kantidad sa gidudahang shabu na sakmit sa libog ng Bukidnon. Alang sa detalye atong dawato report ni kaibigang Charmy Pahangin, nanukad sa Radyo Kaibigan Valencia City. Kaibigang Charmy, ibalita mo.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Ato sa Bybus Operation, alas 3:39 sa kadlawon. Gahapong adlaw, September 2 sa Spilbadya Size, sa Zone 6, Barangay Gango, Libuna, Bukidnon. Ang nasikop gilas alias nga Marjun, 31 anyos, o giklasipikar sa modalidad isip street level individual or SLI. Nasakmit igas sa posisyon sa suspect ang tulo ka pakete sa girudahang sabu, nga dunay kinatibok ang gibagaton nga 5.4 gramos o gibarabanang kantidad nga 36,720 pesos. Dugang sa marukumpiska ang usa ka cellphone, coin purse, lighter o bybus money nga gigamit sa operasyon. Gidala na sa Regional Forensic Unit ang managkuhang ebidensya arang sa laboratory examination. Samtang, timpuradong napabilin sa lockup cell sa libo ng MPS ang suspect. Samtang, giandam na ang tukmang kaso pato kaniya tungod sa iyong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balitang hirug ka nato sa Vegemax Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Narugad na lamang ka sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Chris Egan, Charmy S. Pahangin para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dang salamat kami ang Charmy Pahangin sa mga report. Laing balita mga kaibigan. Gikan din sa Bukidnon at

0: Surigao del Sur. Usa ka top 1 most wanted person ang nasikop sa mga kapulisan sa Tagbina tungod sa kasong violence against women and children dito sa may lungsod sa Barubo, Surigao del Sur. Kaibigang, alang sa detalye atong dawato report ni Kaibigang Rinalyn Rosette Martinez na nukad sa DXRM, Radio FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Dakpan sa mga kapulisan sa Tagbina Municipal Police Station ang usa ka top 1 most wanted person sa lungsod tungod sa kasong paglapas sa Republic Act 9262 kung Anti-Violence Against Women and Their Children's Act niyatong pisa-uno ning bulan sa September 2026 dito sa may barangay Ginhalinan, Barubo, Surigao del Sur. Ubos sa pagdumala ni Police Captain Mark Steven Wayzarzunas, ang acting chief of police sa Tagbina Municipal Police Station, nagmalampuson ang pagdako pinagi sa iniusang pwersa sa intelligence operatives o tracker team nga naghimo og pagpanubay og pag-verify sa nahimutangan sa akusado. Giaprubahan sa korte ang warrant of arrest batok sa suspect kinsa ngalan gipungan una sa kapulisan aron mapanalipdan ang personal nga impormasyon ubos sa balaod. Gidala na ang dinakpan sa buhatan sa Tagbina Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon ug uban pang legal nga proseso. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinalyn Rosette Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dan salamat kaibigang Rinalyn Rosette Martinez sa maong report. Patayong oras alang sa laing balita, mga kaibigan. Diha sa Kidapawan City, mapalit ang atong produkto diha mismo sa Apex Fuel Refilling Station na diha sa Paco, Kidapawan City. Anak mo diha, mga kaibigan. O subon ko, o sa kinika gas station, Apex Fuel Refilling Station, Paco, Kidapawan City. Pwede po dito sa VNS Building, second floor, corner Bautista Street, San Juan de la Cruz, fronting National High School, Kidapawan City, na second floor, Manulife Insurance Office, Ixoon, palit ka diha kanyang produkto diha. Ani diha sa Kidapawan Araka, naghihapon diya sa Apic gas station magigsuunan. So Kidapawan o Arakan nga Apic gas station at ay produkto ng Vegemax o Aroma. Mga kaibigan, walang gong oras. Salamat ang Hilinda Alvaro. Itagbo na ikanamo ni Palito Aroma. Giulian siyang amo kung itong atong haplas kaganahan niyang amo. Nadia mapalit na igsoon diya sa Apic gas station ng atong aroma usab. Og diya usab sa Atbang sa National High School, diya sa Vin Isa Building, second floor sa Manulife Insurance Office. Mga kaibigan, wat kong oras sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula og sa atong aroma herbal oil atong pinagpalang haplas. O kaya kalimti ang atong nindot yung kafe. Salamat kay Igan Evelyn o ba Sultan Kudarat diya sa Esperanza. May palit ka na to, nagpadala. O nipalit ka na to, nibayad na gabi eh. At ipadala o niya, through Jaris, ang lima kagrapa nga Vegemax o lima kapak nga Herviva Coffee ngayag i-order. Sa ngalan sa Vegemax pa sa pinagpalang kapsula sa bunko, ako kini si Pastor Dandang Galio. Temporaryong manamin itong mag-aingon, prevention is better than cure. Amping magkaibigan, dalaygon ang Diyos.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Nyo, bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan, kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
2: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
3: Mga on na ta!
4: Uy! Kalami sa sinabaw!
5: Naabay kinilaw!
6: Ilabas ang bida sa lamisya!
7: Fuego blend jelly paste!
5: Kalami ane!
7: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste!
6: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya, ang Fuego blend jelly paste!
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kala ko magastuan ng anniversary, uy.
2: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
1: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
2: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
2: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot, no?
2: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
3: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agto alam na ang bago nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Tugay lagi kayo kung human sa akong mga papeles. Kapoy, kayo balik-balik.
7: Kabalo ka. Dili na dapat naingon, anak. Pwede na nimo i-report.
6: Di ay, nga naman.
7: Kay, naanatay balaod. Ang Republic Act No. 9485 o Anti-Red Tape Act of 2007. Ngagi paligon sa Republic Act No. 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Kini nga balaod, gihimo aron mapaspas, mapasayon, umapasayon. Pamalinawon ang proseso sa transaksyon sa gobyerno. Tumong niini ang tangtangon ang red tape o kanang dugay, libog o kusahay kurap na proseso sa mga opisina.
6: Unsa man dapat ilang buhaton?
7: Dapat naa sila'y citizens charter. Klaro ang requirements ug naa gyud takdang oras sa pagproseso. Dili na pwede ang dugay-dugay.
6: Ah, mao di ay. So bawal na ang fixer o balakaw.
7: Sakto kaayo. Bawal na gyud na ug kung naa kay masinati ana ayaw paghilom. Report tayon. Hinumdumi ang serbisyo sa gobyerno dili pabor kundi katungod sa matag Pilipino. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia. Ilalom sa ARTA ang serbisyo kinahanglan paspas, klaro ug walay korupsyon. Magtinabangay kita sa pagpanalipod sa hustong serbisyo alang sa usa ka gobyernong matinud-anon ug responsableng moalagad sa katawhan.
8: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
9: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
10: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
11: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
11: Naapari ay na!
12: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
2: Kanindot no?
12: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay kay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
11: Doon natadiri no,
14: accessible ug affordable nga printing services.
12: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: ni Santa Boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes. Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
2: Oh, hikala! Di nagkamuato pa sa bisan-asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
1: Naasap tayo signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasap tayo document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam, kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Dugbantak na sa Radio Kaibigan. Mauni ato ni alas 6:25 sa buntag. Mga kaigan, mga kahigalaan, mga kaparindihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga driver nga di yun mantigo musunod sa balaod sa trapiko, o mga miyembro ng PDA.
5: Darna!
4: Philippine Darna Association.
5: Darna!
4: Ding ang bato.
5: Darna!
4: Matabag halaga. Magandang umaga po.
0: Good morning.
4: Welcome na usab sa Monday edition sa itong programang Baruganan sa Radyo Kaibigan. Pasaylo ang absent yung kong kagapong adlaw kaya di yun makaya sa kong lawas. Naningil yun, naningil. Muna ginaingon, gumikan atong freak accident nga nitabo ka na ko. Ang pamaol o ang kasakit sa mga lutahan nagauban ka na ko. Hallelujah! Di yun makaya. Kung saan ako action o lakaw, di yun makaya. Puyo lang sa pahulay, tagagapong adlaw. Even now, no? I still have a slight fever doon na pag yung kuhilanat. But again, di magunta pwede mo absent o dugay kay wife, tingog. Hallelujah yun. Inana lang maginang kinabuhi. You have to work. In order to earn, if you don't work, you don't earn, di itakapalit og pagkaon. Kumusta naman? Are you happy? Unahon na itong Bukidnon. Bukidnon! Magandang umaga!
0: Good morning!
4: Filipinas! Hello! Hello world! Hello Philippines! Masaya ba kayo sa buhay ninyo? Are you happy? Hallelujah!

0: niya, hey, are you happy? Di ba? Are you happy batas baha? Dili sa to ha. Dito ra sa Luzon. Ang problema, ang baha sa Luzon, Dabaw ang hisgutan. Aleluya! Ano nangyari? Ang declare. Bakit Dabaw? Eh, mas matindi ang baha sa Luzon. Bakit Dabaw? Anti-Claire. Di ba, Anti-Claire? Ganong Dabaw man. Oh, paminawa ninyo.
1: So, doon po, sa lubog na ang bansa sa baha. Totoo naman po. Kitang-kita po natin ito sa Davao City.
0: Kaya, kaya mo lagi. Dabaw lagi.
1: Bigay na agad ng utos ang Pangulo kay Secretary Vince Vison na ayusin ang pagbabaha na malalang pagbabaha sa Davao City.
0: Dabaw lagi.
1: At nakita po ni Secretary Vince Vison na meron
0: di ba? Baha sa Luzon, baha sa Bulacan, way hubas-hubas, Pampanga, grabe. Pero, ano, nakita nyo naman, ang baha sa Dabaw. Andi Claire, bakit Dabaw? Andi, good morning! Magandang umaga sa iyo, Andi, bakit Dabaw? Hallelujah!
2: Baka kunda!
0: Anting, anong Dabaw man? Pastilan, Ante. What happened, Ante? Anong baha sa Luzon? Dabaw. Kaisa raman na agiarug ba? Dabaw niya ang Luzon, ang Bulacan, way hubas-hubas. Pampanga, way hubas-hubas. Manila, sige ba? At least libre swimming pool. Libre pod ang leptospirosis. Ngano Dabaw man ang clear anti-clear ngano Dabaw man nagalibog jud ko ni anti-clear usahay ang baha sa Luzon ang example Dabaw. Kaya, utos ng pangulo anti-clear ngano man tong Dabaw man anti-clear. Anyari anti-clear, anyari anti-clear, bakit Dabaw?
1: So doon po, sa lubog na ang bansa sa baha, totoo naman po, kitang-kita po natin ito sa Davao City. Kaya nga po nagpabigay na agad ng utos ang Pangulo kay Secretary Vince Vison na ayusin ang pagbabaha na malalang pagbabaha sa Davao City.
0: Kaya lagi malalang pagbabaha sa Davao lagi. Napapatawa na. Wapa, mubalik rin aron. Ay, sa mugawa ha. Mubalik rin lagi mi. Nagyoy problema kay nga naman namagutay haze karon. Smug. Doon nagintay haze, no? Kay nibali ang hangin instead of kung nagdian na nagpaingon sa Mindanao o sa Western Visayas. Buhol. Haze giyod. Iloilo. Labi na giyod sa Northern Mindanao. Wa ba? Wa git? Estoy feliz! Pahuay sa ta kadiyot. Pahuay! Kadiyot!

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.
5: Kinsa ka?
6: Ayaw, nagpagunta na pa.
5: Oh, konsilyo!
6: Ayaw pagpalag. Hold up ni.
5: Tama! Tulisan!
6: Da, patay ka lagi. Giilag ayaw palag. Kuwarta na sad. Buad to sa bangag. Suyop na sad.
7: Oh, lala.
5: Hala.
7: Uyas batoy.
6: Uyas batoy.
5: Uy, kasing-kasing ang bihibo diin. Minor de edad. Gilugos. Unya, gipatay pa. Kipodyo to. Labig siguro, addict!
6: Addict!
5: Addict yun to! Addict yun to, oy!
8: Wa ba manglimbaw tang imong balhibo? Imong pagkanoon ang imong anak? Sa kwarta nga halin sa imong ipamaligyang siya, bo?
6: Kaarte ba ninyo? Kung di mo mangaon,

0: higala, ayaw paabuta, nga susunod, ikaw ang ilang mabiktima. Ang atong gobyerno, walay hunong sa pagpakigyera kontra sa iligal nga druga. Apan, dili sila magpalampuson kung ikaw mismo dili makig-alayon. Magtinabangay kita, apil sa kampanya kontra iligal nga droga. Kung may namatikdan adik o pusher sa inyong dapit, itaho dayon sa kapulisan o among ipaniguro nga ang inyong tawhanong katungod among protektahan.
1: Kini nga pahinumdum, hatod kanato sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa Valencia o sa Public Information and Assistance Division.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
1: Naapari ay na!
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
2: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD, Quezon Printing Services.
1: Doon na tadiri no?
5: Accessible o affordable nga printing services.
3: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
6: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.

0: rest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop.
1: Ang FA Phone Shop, makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop, Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.

0: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
4: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
5: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
9: Si Teresa Ajero sa Hingog City.
10: Yes, Egan.
9: Mag-disimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
10: Okay.
9: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyos, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
10: Okay.
9: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung yaplas. Nimboto, di na ulian. Then karon, bili naman niya siya makaliyok. Karon pas po, mga isa ka bulan, nakaurot siguro po mga tulo ka kuang butila. Tulo ka buton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gin siya sa yung higaanan.
10: Salamat sa
9: Diyos. Nga sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangina ng mga haplas na may akong ginagamit sa iya.
10: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan?
9: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
11: Mga on na ta!
12: Uy! Kalami sa sinabaw!
13: Naabay kinilaw!
14: Ilabas ang bida sa lamisa!
15: Fuego Blend Jelly Paste!
13: Kalami ane!
15: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste!
14: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste! taste.
12: Sa gustong igo ang kahalang, naa tay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naa sad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Alas 7:20 na apa mo diha? Pasaylo ang video nga kaputol-putol na gumikan sa Haze ba? Actually ang Haze gumikan na sa giniang aso. Nga doon ay pataban ng mga tiny particles. No, nga. Di na to na. Dili na siya visible sa atong mga mata. But again, ang advice ng taga Department of Health, kay ang haze, di rin naga, ni bali magudag hangin. Pagbali sa hangin, ang haze karon na as, excuse me, Northern Mindanao. Kagayan di oro. Of course, Bukidnon is part of Northern Mindanao. Una, grabe ang haze. Western Visayas, itong niaging adlaw, Cebu, grabe kabaga. But ito ano po nagpaingon sa Bacolod, there is ato, munang haze, grabe. Gumika na sa forest fire dito sa Mount Kalimantan, Indonesia. So, bila ito kalibo ka mga hektarya ang nasunog, muna ang giniang abo or aso nga nagdaog abo nga gagmay yung kayo. So kato mga dunay mga balatian, labi na sa mga hubakon. Do, dunay hubak, dunay sakit kasing-kasing, dunay mga allergic rhinitis. Murag duha ako ana ba? Na ko'y allergic rhinitis, na po ko'y diferensya kasing-kasing. So face mask, og mag surgical mask ka, according to Department of Health. Kanoon itong blue ang color? Dublihon. Pero og mag N95 ka, ayaw na, isa lang. Pero og mag surgical mask, duble. Yan kay Lisa mong ginawag magmasta eh. Pero ito, hulu aper. Di ba? 113 days more to go before it's Christmas. Christmas is just around the corner. December 25, it's gonna be Friday. Ang Christmas Day, it's Friday. So 24 sa gabi, Huwebes. 25, Biyernes. Wala. Ang Pasko, 113 na lang mag-adlaw. Nili-li na yun si Jose Marichan sa Christmas. It's Christmas around the corner. Merry Christmas, kanatong tanan! Isa lang ang aking hiling sa Pasko. Lord, kay bao kag unsa?
5: Is to spend it with you.
4: Hallelujah.
5: In a party or dinner for two. Anywhere would do.
4: Merry Christmas, kana

0: kanindot yung guy. Basta mo dungaw na gani na si Jose Marichan. Wala na. Nagparamdam na gani na siya. Nagparamdam na sad ang mga inaanak. Nagparamdam na sad ang mga mangaruling. Doon na lang ko hangyo sa mga mangaruling. Kanang utang buot. Sayo-sayo po. Ayaw ng mga mangaruling mo unya. Alas 11 nas gabi, alas 10. Ani kami ding gabi kunong nakatugaw hinaot pa nga kanini wala na wae nakatugaw galingasar kay mo gatug nan tao magis mga ruling mo sayo ayaw nang mga ruling mo nya gabi nya napay tingog sa to nga murag sin giak-ak napa ta duroy nga ang tingog nga to sa kini ang malay-balay unya ang music paingon maramag buwag oy nya ganahan kami na ana di ba yabag lang agi di sige pag kanin wala na katugaw katugaw bata aligasar kay mo pero nindot ang barugana ni ako ana laar ni Roque congresswoman laar ni Roque ng 4th district of Bukidnon congratulations og napakasa kong tungod mo kiskis kis imong kuko ngano man iyag yung gibarugan ang iyahang gini ang baruganan or prinsipyo. Prinsipyo para sa katauhan ang iyang gibarugan. Kana bitaw, wag dyan ni pirma. Sa impeachment, iyag yung gibarugan. Di, looy kay karon si Congresswoman Larni Roque. Why budget? Why budget? Tang-tangan tanan. Wala gintaon mo na mga pangayong magtabang kang Congresswoman Larni Roque sa tinuod lang. Mga project o gining mga ayuda. Monay ginaingon nga sabta lang sa ninyo si Congresswoman Larni Roque. Wala yun siya tagaig budget. Wala. Lukoy kayo si Congressman Larni Roque. Oy. Pero at least siya iyang gibarugan ang taong bayan. Ang pulso ng masa, pulso ng taong bayan. Dili kay unahon ng bulsa, ayha ang katawhan. Nindot, nindot. Kis-kis-kis kukuni mo Congresswoman Larni Roque.
1: Monay, thank you!
0: Pasalamat ko eh. Monay insakto nga magbabalaod. Monay insakto nga congressman. Ang adunay baruganan. Nay uban, pwe! Pasaylo at Ginoo. Vice chairman pa. Pwe! Pera-pera-pera-pera-pera-gaba! Engineer, yos puera in a sentence. Mi amigo, mi amiga is muy bonita. Ah, mapuera diha. Wa pa gumahuman, ma'am, oy. Unsa man, mi amiga is muy bonita, puera gaba.
2: Ah, mahiya naman kayo.
0: Sakto, sakto. Luzon, Visayas, and Mindanao. Gimbiagin daw. Mindanao!
3: Assalamualaikum!
0: Waalaikumsalam!
3: Mga igsoon!

Yeah, belated happy birthday di ay. Kagahapon nga daw wa man ang imbitar, gapaabot ko gibitaron ko. Belated happy birthday ang pinakabuutan kayo nga bana ni former mayor Asusina Panisuerbas, kang Sir Mario. Sir Mario. Belated happy birthday. Bisag wa ko nimo ibitar abi. Belated happy birthday Mario Huerbas nga nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan kagahapon adlaw. Kaninyong tanan, ato namang yung naandan. Hala, mag-ampo sa kita. Kaninyong tanan, duko kitang tanan, oban kamukan ako, duyog kamukan ako, alang sa atong bulawan o pagampo.

0: alang sa tumakigsunang mga Muslim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulil Rahirabil Alahmin Arahmanir Rahim. Malik yaw midin. Iya ka na budua, iya ka na stakim. Idinazera dalmos takim. Siyatallahi na namdahalahim. Gairil makdubelahim. Wala dalin. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
1: Isumbong mo kang Engineer Rojang sa barungkanan kay Biga.
2: Good morning.
0: Once again, magandang umaga po. Magandang umaga, Bukidnon, og hello Philippines. Kaninyong tanan, akong Osborne, magandang umaga po. Once again, ha, congratulations kang Congresswoman Larni Roque. I admire you, Congresswoman. Why? Kay bao man yung kang, once di yung kamu perma sa impeachment kang Vice President Sara Duterte, ma-impeach yun na imong budget. Na-impeach. Perting impeach sa budget ni Congresswoman Larni Roque. But again, congratulations. Ha. So sa mga matingala mo kasi mangayo mo ginabang or assistance kang Congresswoman Larni Roque. Murag magprangkahan na itadis kahanginan. Apikig yun ang iyang budget karon kay wapo siya tagaig budget. Looy kayo. But again, thank you very much Larni Roque sa imong baruganan. Alang sa pulso ng katawhan. Dunay yung kay baruganan. Muray tao nga dunay prinsipyo. Ganahan ko. Congrats ha, Congresswoman Larni Roque. Kagahapon gisaulog sa Sudan sa Davao, not gisaulog but they have to commemorate, no, ilang paghandom, not pagsaulog, paghandom sa ikanapulo katuig niini adtong September 2, 2016, gibumbahan ang Rojas Night Market. 15 ang patay. Muna kagahapon ilang gi-commemorate o ilang gi-handom ang kamatayon sa 15 katao sa bombing sa Rojas Night Market dito sa siyudad sa Davao. Paitas dollar na toro, no? $1 is equivalent to 62.56 pesos. Hallelujah. Oy, pero doon ay nindot nga balita. Kay Muraga, wala ni sagot ang giniang Department of Energy nga mupasaka og ang giniang mga LPG con liquefied petroleum gas. Ingon ba siya ato sila 3 pesos, 2 to 3 pesos per giniang 11 kilogram. Panamatod sa Department of Energy, rollback 30 centavos. Better na lana kaysa saka. Well, congratulations, no? Giniang DOE, Department of Energy. Pero gandam-andam na ang BIR. Binaghahandaan na ng BIR ang pagwala sa value-added tax sa systems loss charges. Well, nindot. Nagidili ma yung balita ay. Katong naitabo na nito sa kuwan, dito ni sa kiniang Iloilo City, din aduna to'y lalaki nga gibitay. Gibitay kini pati warik. Gano bitong gibitay sa punuan yang ang tuil sa babaw. Ang kasakit kay gawas nga yang gibitay ya pag yung gidunggab-dunggab pagkauman na diskubre nga kuanon nga igtabang pagatos mga tao pasintabi po ha, sa mga naminaw. Ang kini ang kutsilyo na paintaon sa yang liog at taop pa. Pero may na lang kay usa siya namatay, nakasulti siya kinsa ang nagbuhat niya na. At dakop na. Nakasulti man siya. Ay, what happened to our Guan country? There is already a problem on the discipline. Peace and order. Hallelujah. Ay, nako po. Pero mura Guan, mangita oras, maghatag

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Pilipinas ug Bukidnon, mayong buntag. Ani ang atong buntag umabalita? Gagiatod ganinyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni, ato ni sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Garantisado gayon nga epektibo kayo. Gumikan sa iyang 25 ka natural nga masagol sa mga prutas, mga otanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang ha plus. Uhay Goblen, Jelly Paste, pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanimutang sa Dikit Building. Oga GRD Printing Services ning siyudad sa Valencia.
0: Radyo Kaibigan, Local News.
4: Sa ato mga balitang lokal nga giatud kaninyo sa Valencia City Water District, pinaagi sila mga Board of Directors ug General Manager Coco Paloga. Sayo sa kabuntagon. Ipaigayon sa 403rd Infantry Peacemaker Brigade sa Philippine Army. Ubos sa pagbangunan ni Brigadier Command Brigadier General Siegfried Tubalado ang usa ka estratehikong aerial leaflet dropping operation sa mga hilit o bukid nga bahin sa siyudad sa Malaybalay. Lungsod sa impasugong Bukidnon o mga utlanang sakop sa lalawigan sa Agusan del Sur.
0: Radyo Kaibigan, Local News.
4: Gipusasan gilayon sa mga operatiba ang usa ka drug personality. Human kini positibong napalitan o gasyabo atol sa by-bust operation sa Zone 6, Barangay Gango, Libuna, Bukidnon. Ang suspek na ilhan nga si alias Rambo, 31 anyos o giila nga street level individual. Nakuha sa iyang posisyon ang tulo ka pakete. Sa gito ang syabu nga mutimbang og 5.4 gramos. Namo kantidad og 36,720 pesos. Duga nga nakumpiskar ang usa ka cellphone, coin purse, lighter og by-bust money. Padayon sa mga balitang lokal.
0: Radyo Kaibigan, Local News.
4: Usa ka 47 anyos nga mag-uuma ang naangol human kini kalit nga gitigbas sa sanggot sa usa ka lalaki sa sitio Alom, Barangay Buenavista, Gihulngan City. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Alexander kinsa giingong padung unta sa iyang umahan aron magpakaon sa iyang mga binuhing kabaw. Diyang gisampit ako gitigbas matod pa sa wala hinanghinganling sospek nga may resulta sa paggasamad sa iyang bukton. Nalinggida siya sa Governor William Billy Villegas Memorial Hospital alang sa pagtambal o padayon ang gagimonitor ang iyang kahimtang. Ilusad gilayon sa kapulisan ang hot pursuit operation aron dakpon ang miikyas nga sospek.
0: Radyo Kaibigan, Local News.
4: Samtang sa balitang regional nga giatud kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Usa ka 23 anyos nga lalaki ang gidakop. Human giingong misulay sa pagpangawat o mga personal. Personal care products gikan sa usa ka supermarket sa Barangay Mabulos, Cebu. Nakita sa security guard ang suspect nga nagputos og 200 ka mga butilya sa Vaseline. baklota, madod pa, serum, lotion, mga nagkantidad og 339.76. Sawa pa kinigitago sa luyo sa ihang sinina, samtang migawa siya sa stockroom area sa maong tindahan. Nadakpan sa mga security personnel ang suspect dool na sa kinang exit o palampusong nabawi ang mga butang.
0: Radio Kaibigan, local news.
4: Ipamahayag ni Attorney Michael Fupua kawa siya'y labot sa confidential funds sa Department of Education. Bisan pa sa iyang pagserbisyo isip Chief of Staff o Undersecretary sa ahensya samtang si Vice Presidente Sara Duterte, ang Education Secretary, sa ika-21 adlaw sa impeachment trial ni Sara Duterte.
0: Radio Kaibigan, local news.
4: Napulog siyam kapamilya o 88 individual ang napiktuhan sa usa ka oras nga sunog nga miigo sa usa ka residential area sa Veterans Village, Iloilo City. Sumala sa Iloilo City Emergency Operation Center, 12 ka panimalay ang napiktuhan sa sunog. 5 niini ang hingpit nga naugdaw, samtang 7 ang partially damaged. Ang sunog miulbo mga alas 5 sa gabi sa Veterans Village, City proper.
0: Radio Kaibigan, local news.
4: Ikonfirmar sa National Bureau of Investigation Central Visayas Regional Office nga ang unang natala nga kaso sa cyber grooming sa Cebu. Diin usa ka hamtong nga lalaki ang giingong nagpakaron ingnon nga fan sa 9 anyos nga batang babay. Matod sa NBI, aktibo sa TikTok ang bata ug kanunay mag-post og dance videos. Dinhi giingong nakikistorya ang suspect og makakuha og nakakuha og pagsalig sa minor de edad. Sawa pa kini mipahayag og mga komentong sexual ug dili angay alang sa usa ka bata. Padayon ang investigasyon sa NBI Central Visayas aron mailhan og matultolan ang suspect.
0: Radio Kaibigan, local news.
4: Ikabsan sa kinabuhi ang usa ka 19 anyos nga babae. Human kini nabangga sa usa ka series bus ang iyang gimanihong motor sa sitio proper, Barangay Dayhagon, Medellin, Cebu. Base sa inisyal nga investigasyon sa Medellin PNP, nagdagan ang duha ka sakyanan sa managlahing lane. Apan pag-abot sa lugar, di naitabo ang insidente. Ingong misod sa pikas lane sa bus ang motor na may hinungdan sa naitabong panagbangga. Gumikan sa impact, nakaangkon og grabing samad ang 19 anyos nga biktima o gibawian sa iyahang kinabuhi.
0: Radio Kaibigan, local news.
4: Imbestigahan karon sa kapulisan ang violenting pagpatay sa usa ka foreign national o usa iyang asawa nga Pilipina sa barangay sa Umpandan, Dumaguete City. Matod ni Police Captain Stephen Polinar, tigbamaba sa Negros Oriental Police Provincial Office, ipusil ang mga biktima mga alas 4 sa kadlawon o gitaho sa Dumaguete City Police Station mga alas 6-8 na sa buntag. Base sa pasiunang investigasyon, duha ka wala mahiling lalaki ang nga mamumuno ang naghimo sa pag-atake dayong sibat sa maong lugar. Samtang sa balitang nasunod, gagiatod ganinyo sa MM Holdings Incorporated. Ipamahayag ni Attorney Michael Pua wa siya'y labot sa confidential plan sa Department of Education, bisan pa sa pagservisyo isip chief of staff o undersecretary sa ensya, samtang si Vice President Sara Duterte pa ang education secretary. Rambol butog din.
0: Radio Kaibigan National News.
4: Iaprubahan sa Senado sa ikatulo katapusang pagbasa ang Senate Bill number 1982 kung o Government Contracting and Procurement Integrity Act na nagdili sa mga baryante sa mga opisyal sa gobyerno sa pagkuha o government contract na ubos sa maong balaod noon, ma-disqualify ang government procurement. Ma-disqualify sa government procurement o mga kontrata, mga paryente sa publiko sulod sa ikaapat nga civil degree of consanguinity. Bawal, paryente, bawal. Padayon sa itong mga balitang nasud nun, duha ka Pilipinong marinero ang namatay sa usa ka insidente sa seguridad samtang nag-agi ang barkong sedir sa Strait of Hormuz. Sumala sa shipping company sa Saudi Arabia. Wa pabuhatag og dugang detalye ang giingong shipping company kabahin sa maong insidente.
0: Radio Kaibigan National News.
4: Misupak ang usa ka tulo ka maestrado sa Sandigan Bayan, 5th Division. Human gibasura ang mga kasong grab of blunder nga gisang at batok sa kanhi hepe sa Department of Public Works and Highways nga si Michael Bunuan kon si Manuel Bunuan. Niatong Hunyo 29 ang mga piskal gikan sa Office of the Ombudsman nagsangat og motion for leave to file amended information aron tangtangon si Bunuan gikan sa duha ka kaso samtang gidawat sa anti-grab part body ang iyang tanyag na mahimong state witness aron mo testigo batok sa daghang mga personalidad nga nailambigit sa kagubot sa flood control project.
0: Radio Kaibigan National News.
4: Nagpadayon ang search and rescue operation sa SUV nga nahug gikan sa Agana Bridge ngadto sa Tarlac River. Human sa kusog nga ulan nga hinungdan sa habagat, hinungdan sa pagba sa pipila ka bahin sa Central Luzon o Metro Manila. Migamit ang gobyerno sa Tarlac o grain aron ialsa ang ugkuhaon ang sakyanan gikan sa suba. Padayon nga gimonitor sa mga awtoridad ang operasyon og nakig-alayon sa mga may kalabtanan na ahensya aron masiguro ang hapsay og paspas na pagpatuman sa retrieval operation.
0: Radio KB.
4: Gipasalig ni Presidente Marcos Jr. ngadto sa katauhan sa bangsa Moro nga buhaton sa gobyerno ang tanan sulod sa iyang mandato aron masiguro ang safe, peaceful and credible nga pagpahigayon sa inaugural parliamentary election sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao Kumbarm karong September 14. Ipaibaw kini ni sa presidente pagkahuman sa pagpangulo sa pagbukas sa 2026 National Peace Consciousness Month din iyang gipasiugda ang hingpit nga suporta sa iyang administrasyon sa makasaysayanon nga demokratikong ehersisyo bisan pa sa daghang mga pagpostpone sa eleksyon sa BAR.
0: Radio Kaibigan National News.
4: Natala sa Armed Forces of the Philippines kun AFP ang labing daghang gimonitor nga barko sa China sa West Philippine Sea. Matod sa EFP, basing sa pamonitoring sa Philippine Coast Guard, na adunay 56 ka mga barko sa China Coast Guard of People's Liberation Army Navy ang sa milabang bulan sa Agosto. Kini ang labing kadaghan nga natala sa Baho di Masinloc. Ganun ay 23 ka mga barko sa China, lakip ang 14 sa Chinese Coast Guard o siyam ka mga barko sa Army, gumatod pa, People's Liberation Army Navy. Unom ka mga abandonado nga bagahe nga nadiskubrihan nga adunay sulod nga kapin 94,000 nga kantidad o 94 million nga kantidad sa Kush ang nakonpiskar sa mga personay sa Ninoy Aquino International Airport Interagency Drug Interdiction Task Group sa Daia Terminal 3 kagahapong adlawa.

0: emergency. Gumikan sa nagkagrabe nga sitwasyon. Mato ni Foreign Minister Radja Julie Antone. Ang tibuok bulan sa Setyembre mao ang giisip nga pinakagrabe nga gubat batok sa wildfire gumikan kay mao kini ang peak sa El Nino dry spell.
1: Radyo Kaibigan International News.
0: Mao kato tong buntag mga balita nga giatud kaninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Sa ngalan sa BG Max Plus ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang haplas. Uwego Blend Jelly Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon ng Sudan sa Valencia. Sa among President at CEO ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dangaleo. Sa among General Manager ang Kuya Satanan, Kuya

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko na ko, Pastor. Uwian na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa isuroyaan ni, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Diba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years,
0: good. 8 years ang na-paralyze tapos taas mo yung sugar.
1: Oh. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang ako.
1: Digimax agad ang nakauli.
0: Daghang kay ka nagasto ng mga maintenance siya kaniyad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oh. Daghang good. Ni Alibir, big pastor, maski sa akong mama, sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ang liog niya. Karoon, ni kupos-kupos na good pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oh.
0: So,
1: mga apo, mga UTI, sakit-patiyan.
0: Oo.
1: Mga ulihan, good pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong pag-ampo.
1: Wala na, di kumagbawala, pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa ginis sa tigmok na kumpamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, kabaligya kang Vigimax karon diha.
1: Oh, kabaligya, pastor.
0: Tungod kay
1: dagang pangutana.
0: Kay dagang pangutana, kay nakita mo ginilang na ayaw imong bana. Salamat kayo.